0: DJ. DJ, my DJ, DJ Neno. Ay, boda. Here le boga DJ Neno kam se kwa gao. E rubini shi tshorne me tshetang folo go merele boga kudu kudu wena DJ Neno. O tsaka fa go la. Mabopane ke Neno makapane re le boga hlem tsa kwa gago o mokaone motse kwa gago. O rene me tshetang folo mo go thobela FM. Ya lo gotla ga jola Afrika Borwa ka mashate ba di ale moya mashate kwa tsebo. Le boithabiso betsa fela metso tshile. Ke ye masumpedi tlhano fela metso tso re lebile ka ma irla. Ya boraro re le boga ka motswa ka Neno
1: Thobela FM
2: in the mix in the mix
0: motswa ba ro ka tsini ngano sa mo shapela matso re le boga Neno e ka mo hola mabopane Gauteng re le boga gudu gudu gudu ka ge o tswa fa gore e tafula motswa ka bona re be je di province of for papana go mero ku ile wena Neno re le boga gudu gudu gudu re la telephone
1: ba shumi mogo gore Thobela FM e khwetjagala go dikgokaganyo ka mokatjale yago ke rena at Thobela FM yaga relatele
0: relatele ka nnete bile gona hwere go ke tele di tsena go no kwa gala fe
1: selatekeng se fatana reng le ka lapeng la gago go kwa gala fela Thobela FM mona go nge
0: ye yo le nnete ga one nnete yo fitra yewe o kwa gala yona fela ka gore ke mo shate ke mo shate wa di ale mo ya ke mo shate wa tsebo le bo ithabi tshe bile ke ya bolla ka mehle ke re bona se se tishi se a se ho be jene se lo velo ke sona se se di etile pele wa tsiba fa gore tafula motsako e bile fawe re ntshakatswe ga re upi thoko ba ge sho ke nnete gona bile ke nako ile ya gore bona ga re upi thoko mo re beche ba leta di goro ba thoka mo ka ba lo ba le mishumo ya fona fa pala re mo bona re bona ga re upi thoko bong ba bua gona bile go mi bile jua kukuna o ya ka gae wa robala yo le fa we ka o sane wa gre ge bo isa bile ma mothano e ba mmoletse ba ra bona bo no ma dila wena e bile o gitimisha ba sadi ba batho e go lo bo tsona ke ma bo ditseng botsotsi motho wa ka hore botsotsi ne be gidi ya 1 2 3 ba re jako madile ke jako madile tsako monate ke jako monateng ha re tshwane ho bulela yo la ke tsena ke nne to mhla ka eta ba mkutumshwa la gore ge o mhlongwe re le jelo re di tlwa di sa tsamae ga botse ha re tshwane ho buletsa kwa ga e kwa hore hey le mmone oga he oga ne ya namela itafola
3: a sapate pe rempench

0: ke modimo ratang ka dina go tshohle le gare sa phethagala. I ain't good enough mina toka re ho sa ka re balela melato rena re ke ke ra phunyuga thobela FM mushate edumela mutheletsi
1: re di sevela
0: le kae
1: o re le kae
0: re gona
1: yo rata ka re tsheletse ga weekend
0: sometimes
1: a gira ba bere ke ka mele pele mo ya bona ba ga peletswa
0: gona bya le kere ke re nu ke se kgwa gore ke o lebeletse o emetse gore ba o botse gore chess pate o o gore
1: re motho a ke thaupa ba rawo ke tie mo kaone o ntwe o le mo bla a dile pele re gena mo kaone a se ro ke tie mo kaone o berekela modimo
0: o berekela modimo ba bangwe o a tseba gore le gone ke sontaga o re re ile mokibelo ke kerekeng ke yo tlina ke o kolomaka ba re o ke tira yo mo kaone go ba o ke patametsa gausu le moruti
1: o se jwa la berekela modimo ke re mo le mo mo fase wa tswa na o tletseng
0: Mishumo ngona mole shumang ngona u khwetse nese a roga molwetse o bona re ka nne
1: o ka go re bile ke re mo ritike e ka re wa bona mo rishuma ona na rishuma ja go re rishuma ba thaela ka go gapeni tsa mofumo ene go kwisha botlhokwana o ithauta re o tle mmereko o tle mo shumo wa bona ka re ka rena wa ithapeni tsa re wa go re ka re o kitia mo kaone
0: ei gore go sha la mushumo ngore re ke lukise tshe mushumo wa go sasa bare ei o ka re o tshabana le lapala gagwe
1: a ene ba tsuba ka nnete o gore sentse ro ya mushumo o gore wa mushumo o gore ke ya mushumo no tlo tlhola ka lena re ishi wa tsaba ke no bare ke la no re khoidi fela a ene ke
0: ke ya go leboga sesi
1: a re mo re di sola
0: okay a tobela FM ere ke tswara wa mafelo shu a tobela FM mo mushate dumela
2: Ora le go nda go tsela.
0: Re bona le kae morutu wa ka.
2: Awolo.
0: Mm.
2: Ke tswa mo go tla go ya sekolo go ke.
0: Tobela.
2: Eh. Nda ke se bona le go tshipiwe le go go sitse wa tswa o ile wa fetoga ke ribane.
0: Ke ribane.
2: Eh, tshipiwe le wena ka go wena go go sitse o ile wa laulwa.
0: Ya.
2: Ka mushimo wa gago.
0: Ya.
2: Ka go go tsho ke tlhile. Ka di nako ka mo ka ga tsona o tlo phela o la go la ntate sego.
0: Wena di pele ba o botsa dira.
2: Se e ne tsa ga go a go nne ya ga tswa go a ile a go la go la mo go di mo ga sona ntate sego. Ke se ga go di. O ka se tshwe le o ile wa gona o se ne sa ga go. Ke tlo o bua ka dinga go ka moka ntate sebolo. Ba go re o a le re ke siwa.
0: Wa shumisha.
2: Eh, ya nna o di wa tsaka go. A go nna ya ka tsoga go a ile a go laola ntate sebolo. Ka dinga ka dinga go ka moka ka tsone. O ba phela o ke go ya.
0: E ke le le boga mogolo wa ka.
2: Ke le boga ntate sebolo.
0: A tshwela fa mo shate wa tsholo bo eta bisho le ke le tshachi tsoga weshu. Ah. We took sekele tshachile etsoga ngwana mmamana ne wa sa tlotla manane o ama bosikudu a re tumise morena a le moruti le sudi a ke manane wa ko a lebelang mo thobela FM re sa tlo iphina tshachi la le khono mo gotlhe gotlhe mo ka bo le gona a re iphine re tukise tshele tshachile le ke le tshachila ga go ka ra kgwedi ye kgwedi ya moshomo kgwedi ya Africa
3: Se ke se tshisa ga go sa go fepa ka tshedimosho le boithabiso bya Afrika. Ipsile ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
0: Ke mo Afrika gore a le hore namile re a fa le go. Lenyalo la ka morta ba re lebeletse fogo ditukelo tsa bana gore bana a bia lo ka batho le bona ka gare ga lenyalo bana le ditukelo ra tshwanela go ba bona a bia lo ka bana fela thobela FM mushate what's one way time sir loko bana fa le bishop a Jonas Masrutlam di tukelo di tshwanelo tsa bana mo lenyalong mo shate

0: gore re ditshwanelo tsa bana ka gare ga lenyalo.
1: Dumela mothebetsi wa Tshebela FM kae kapa kae mo leng gona, ke go dumedisa o le ntlong ya gago, ke go dumedisa o le kamoreng, ke go dumedisa o le tseleng, o tsheleditse sefatanageng sa gago, ke go dumedisa o le mošomong, o fitlhile go ba o tla tloga o tšhaiša, o le nurse, o le church office, o le le prison, o tšhela dipeterole. Dumela ngwaneso ka leina la morena Jesu Kriste wa Nazareta.
0: Halleluja.
1: Fantastici, ge batho ba bolela matšatši a le matšatši a fetilego ka kwa ba re bana ba ke bana ba di-right. E le ge ba le frustrated ba sa tse gore ba reng ba re no bana ba ke bana ba di-right, ga re tsebe gore na re tla ba tsena kae.
0: Ga re tsebe gore re tla ba tsena kae.
1: Ya, e le gore ba bona ba re ba senya taba ye, mara nnete ya taba ke gore ka mogare ga lentswe leo go na le nnete.
0: Yes.
1: Bo ntate ba na le ditshwanelo.
0: Ya.
1: Magolo, bokoko wa rena ba na le ditshwanelo tsa bona.
0: Yes.
1: Bomme ba maloba re ne re bolela ka letsatsi la bomma ba na le ditshwanelo.
0: Ya.
1: So a gona gore go ka ba le party e nngwe ya society e ba reng yona ga e na ditshwanelo. Le bana ba na le ditshwanelo.
0: Le bana ba na le ditshwanelo.
1: Ditshwanelo tsa bontate, ditshwanelo tsa bokoko, ditshwanelo tsa bomme, ditshwanelo tsa bana, ke ditshwanelo tsa batho.
0: Ke ditshwanelo tsa batho.
1: Constitution ya rena molaotheo wa South Africa o re fa ditshwanelo ka moka ga rena. Ke gore botlhoko fantastic maloba ditheleditse dipalopalo go bolelwa ka bana ba ba leng sekolong, o ka se believe fantastic 10, 11 years, 12 years bao ba nang le bana. Eastern Cape, Limpopo, dinomoro di a tshosa. Bana bao ba filweng bana ene. Come on, fantastic, why 11 years? Ana le ngwana. Go ra gore motho o a mo file ngwana o tshomile ka yena neng. Mme le ga gagwe ga o se o dumele fantastic gore o ka tlisa motho mo lefatsheng. Yena self e sa le ngwana. O titšhere wa tseba fantastic biologically motho o tshwanetse gore a gole a develope go fitlhela mo mmele wa gagwe o ka kgonang gore o ka tlisa motho lefatsheng. Mara ke na ke na le wena ko sekolong kwa ke ba bone mapopotane ba wa thišang bale 10 years setse motho a le mo mmeleng. Motho o tswa kae gona
0: mobishop
1: ngwana ona yena yo ba ngwana neng
0: ilo ba ngwana neng a dira dilo tsa bjana
1: o raloka neng. Ngwana o na le tokelo ya pele ya ngwana ke gore a be ngwana
0: a dire tsa bjana,
1: a dire tsa bobjana, a bolele sebjana, a raloka sengwana.
0: Ke ne ke mang bishop ke Paulo wa ke mang a re mola ke be ke le ngwana ke be ke bolela bjalo ka ngwana.
1: O re ga ke ne ke le ngwana ke ne ke tsepela bjalo ka ngwana ke dira bjalo ka ngwana, e tla re mola ke godile go tla tla motho o tla mpafa a nkiša, mara ke filwe chance ya go ba ngwana. Mosansi a re tlogeleng bana e be bana e be bana.
0: Bishopo mo go genese go a bolelwa genese wa masomepeditite supare modimo a kwa ngwana a lla, mme morongwa wa modimo a bolela le agare a legodimong a re a o tshwentswe ke eng agare a re o seke wa boifa. Modimo o kwele mosimanyana a lla,
1: o mo kwele fantastic. Bona le batho ba le ba le ntse ba tsogo ba re children are to be seen but not to be heard. Mara modimo kwa mo kwa ngwana,
0: hey
1: we must see kwa

0: wena ntate ko wena ha o le mo ga di mo ha ngwana o ha o kwetselo sa ga rena
1: ai man
0: ai khona man
1: wa man
0: ha mo kwena ha mo kwena ke bo ne da gore o bolela simone ha mo kwena gore o la simone na u di mo a mo kwa wana wana
1: Heish!
0: Are you quite enough? Fantastic!
1: Heish!
0: Are you quite enough? Una ninto! Ya, makhuwa ba ibita mbariki statutory rate!
1: Oh, yeah!
0: We are coming to fantastic! The nurse, Mr. Chaba! In a sense, we are going to have a Kampo, Stasela, I need a re-quite ronya ka gore na ke mang wa ditabatsi
1: ka gore ha twa a fitla mengwaga le so Mrs. Swai
0: mama tuma re bona di shameni hey ke mo mama nomi o re fatshela ka hey ke yena a support on family hey ke buti ya gagwe ba bang ke bo papa bona
1: dilo tse re di thomile gale re re ke setso o gwetse malome a re itla ke kwe gore kwae ya gago le motsoko wa gago ngwanaka
0: kena fantastic kena re tshwanetse re rute molame what it is re tshwanetse re nna fantastic re ke botsa batho kerekeng ke re mo kerekeng ye e ledwang ke nna a go sana ntho ya gore tshwara malome ka ditsebe
1: ai kona
0: motho a tshwata ka leimo la go nkga e tsana le tlhapaneng ga ne kwa go ntse motho tshwara malome ka ditsena
1: ai man
0: ai kona tshwane ke bodimo yawa mentse le kwagala le godimong ngwana a dutse ka fotsela setlhare a gare a mo tlogetse a tshaba gore nka bona ngwana ka ikgwa ka ramatso wa ka mara fa re se lebelang ke gore ngwana a be gona saba le aborahama batho ba bagolo ba dutse fatshe ba bona ba rentse ba re bona re be le ngwana o ka balwanye ga o ka tsena ka re ga smedise sa go fa ngwana ge ngwana a setse a fitlhile ba
1: molatlhaaparaparapaaaolo a garore nka se gotlelele go bona ngwana e kgwa
0: nka se kgone gore mmele wa sefela ka tlhatlhathela ka ra letsela go sena metsi bona modimo le godimo a mokwa ngwana o tseba fantastic modimo ka gore ke modimo modimo ka gore ke modimo by the time nna le wena re ntse re dipeta e ngwana wa sewaka e nna ke ne ke se tee e kaekaekaekae modimo setse a file ngwana o mmeleke already file letswele ga nna le wena santse ke inagana gore ke nna kampoga se nna modimo setse a mo fepa ka letswele re bo rewa ka ditokelo di gona e re ba botse fantastic di gona ditokelo tsa bana re ntse ba re ke child labour ya motho ge a tlogetse ke molekane kampo a tlhabane le mosadi kampo a dirileng o tseye ngwana wa 11 years o mo dira mosadi kampo
1: aowa man
0: aowa a re di bolaale fantastic go na le batho metseng ya bona motho o nyatswe ka ngwana ga fitlha motho so wa go tlhatsa-tlhatsa dikousu motho so o dirile mosadi wa gage o dirile le ngwana mosadi wa gage
1: mosadi ga a šome ba tshepile monnao mosadi wa khutiša gore ngwana yo
0: oa sore a tsebe gore sekelema se se na le basadi ba babedi
1: nako ngwa o tšea le ngwana o dula le yena fa se gore ngwanaka re tla jang
0: Fantastic re bona ka di saime di o na di saime bona sa bolena bona sa community center bona o kwatile bona o itsona le tika mo kamoreng motho su su su su su
1: re ba bona ri kolong re ba bona go le kwa pele o di ju mo ruta wa gona go bona gore ngwana o na le botlhata
0: bana re tshole bana re se ra itse ka fantasy bana ba na le di right a se a se se go botsa ba bana ba na le di right o se ra gore bia bona ga bo kare wa gege ya bana de go right
1: e bile ga re ba dire le favor
0: a se favor
1: yes
0: bro okay what's up africa o re ka ba ri le ka moka ha o tlisa bona mo fatse o tsebe gore di tshwanelo tsa gagwe di gona
1: Heish.
0: Ra bona la fantastic mare botlhoko.
1: E botlhoko o kare a ga re dire o lekane bya lo ka se chaba bya lo ka mmusho ga re dire go lekane ka
0: ba. Ba ke fantastic. Ke a tomo ya shile. Ga itsebe. Re go tsholo le a ruta le a meka fantastic. Go di lo di senyega kwa go morago kwa di senyega kwa.
1: Heish.
0: Mo thutu tswa tsiba gore ngwana o something sad re ka la mo wa lu mara a bule
1: ga bulele yo
0: di nate ngwana su wa belega o na le tennis wa belega a le bulele gore ni
1: gore ni
0: wena mme o bile le ngwana wa gago wa mathomo o le 25 years ngwana wa gago o na le ngwana a le 12 years a o bulele gore ni
1: gore ni
0: gore Ke tsisa ngwana o tsisa ngwana a le retarded o tsisa ngwana sa khone go dira selo o tsisa ngwana sa khone go develop because ngwana ha na space se ka dumela le ring le ring le ring
1: ay man
0: le ring
1: Hey
0: man ya wa fantastic ke le tshila re tshwantse gore ke di bolela the church must speak the school must speak the everybody tshwantse re eme ka maoto
1: bana bana le ditshwanelo
0: bana bana le ditokelo bana le ditshwanelo di bona ka ma ya pele fantastic nna le wena re bona le fantastic ke gore ba be bana they must be children
1: bana ba be bana
0: eh ba barano ka semwana fantastic ba ithute semwana skona skara tika go gae he mwana o shule o busy sa ba thogetse ah ho futsa mwana wa mmono go sekolo mwana o mwana o fedile
1: mwana o fedile mwana o tlatusha koloi mwana ga fetsa koloi mwana wa apea ga fetsa go apea mwana o dira cheka moka mwana o na le ditokelo tsa gore
0: no ba mwana ni no ba mwana ni Fantastic re mangwana by nature mwana o nyaka gore a ranuke a khutse mwana o a ranukiwa How did that come to 50 something years o le mogodi mo ga mwana o reng o reng
1: re bolala le wena re o lebeletse ka matlhong re o supa ka monwana wena monna re re tlogela
0: re o botsa tlogela manyala
1: ke manyala ke ditšhila
0: ye ngwadine fantastic tlogela ngwana e be ngwana ya dithakeng tsa gago e ya bareng sepela kwa o tla ba fumana ba ba lekanang le wena
1: ba ba lekanang le wena tse ebile tse dingwe bjalo ka motlhanka modimo bjalo ka moruti di tshwenya ebile di dira ke batlhanka ba modimo ba
0: ruti ne ona ka mo o di thoma gona mo fantastic na tswakere ke nako ya gore society ka moka re boleleng re shirela tse bana because bana ke engwe resource ya batho ba ba leng vulnerable fantastic
1: bishopo emotional taba ye
0: emotionality fantastic re tlo le aga lenyalo a e thome mo lenyalong
1: e thome mo lenyalong bishopo ke tloa ke leboga kudu le ge di sa lebogwe re re ba ba nyakang go le fitlela ba ba ratang go tseba go ya pele ka seo ba le khwetjaka
0: ba ke go bona na sa tlo mo ka e thoma kae we bona e dira ga la kerekeng we bona e dira ga la skolo we bona e dira ga ka mo gae 0835843996 Jonas Mosoto go di platform ka moka e la tlhene re thome re bone
1: ngwana a ibe ngwana
0: tokelo ya ngwana e kgolo ke gore e be ngwana
1: Bishop lebele le tshachi le le botse
0: mudi moko
1: Rekasi chabe re tla ibulela Rekasi chabe re tla ibulela O kwa biang o le monno mogolo o robala le ngwana O jere ngwana o monyane o modirile mosadi Ke ngi sa selenka gare ga monagano le mogopolo wa gago O kwa o ikhantsha o kwa byanka gare go wena Le batseba mo ludulang gona le batseba gore ke bomang Atobala FM le chachi le modimo a ile le dira ke le chachi la go emisha ka tsona tseo ka moka A gore re be sechaba sa maikarabelo sechaba sa go tseba nnete A jaso wila tsangwana a re go baretiwa ba gagare Mmucho a magodimo ko wa bona Abele re ba tlorisha ra ba tlorishetjang Atobela FM mushate watsebo le boithabisho re feta ka fa re ya bua
2: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumong. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke a SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Mo go ding ya ba shumi, Thobela FM tloteletsa beng meshumo, o thusa go thola bao ba sa shumeng, o thusa ba shume bao ba shumago ka magete, le go tswela pele go shuma ga botse le ba shumi ka moka. Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: A Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabiso le gone ga rena mmino ke thapelo. Ke a tseba gore o ka rata go bolela se sengwe ka tlhotlheletso ye ya tšatši le legono. A tseba gore se sengwe sa dikokwane tša sealemoya ke go ruta go thabiša le go ruta Thobela FM mošate. Thobela FM mošate. Re gona le kae?
4: Re gona, re bolela Mr. Poko.
1: Ya.
4: Ke khotla o la le nna
1: se moyeng okay tsara bialo

0: Atobela FM Mshate.
1: Ke hore na ga RFM.
0: Le kae?
1: Le bile ba le kae?
0: Re gona.
1: Le ei mana ba tsawa dilo tsa bana ba ma.
0: Mm.
1: A ba dilo tsa bana mara bana ke bana ba rena ba.
0: Mhm.
1: Bana ke bana, a ba mo libarini ba do kona ba ke gudu ba ba ka lo bona.
0: Ba e ba tla gwetsa batho ba o lekana le bona.
2: Murutiaka.
0: Tobela.
2: Amen.
0: Tobela.
2: Mwana ke mwana.
0: Mwana ke mwana.
2: Arkoile mwana ine mwana.
0: Arkoile mwana. Arraloke di papadishane tsa bongwana.
2: Arraloke black mampati le mana arraloke di pudi di pudi.
0: Arraloke mugusha.
2: Amen. Atlale murabaraba ni murutiaka.
0: Mwana arraloke tseretsere.
2: Murutia ka ke a kwa gore ngwana wa ngwanyana ka tsone re bolela ka ngwana ngwanyana
0: yeah.
2: Mara re reng ka rena bokoko ba go sotla bana ba bashimane ba banyane gona le bana ba bashimane ba ba sutliwang ka thobalano ke ba ba golo mo go bona
0: wa mmitsa gore e tla o nthuse o nthuse go satswa tsfatana e tla o nthuse o diang ga ntse o nyaka o robala le ngwano
2: e bile o mmitsa botsa re ngwana ngwanaka
0: wa man
2: mara a fetse o le diapa
0: chi

0: ke tlo tsa mafelelo go bana ke nya ka koshe tshele pele thobela
1: motlhanka wa morena madume ya khotse ke yao
0: madume shao
1: le kae papa
0: re gona le kae sesi
1: re gona motsushi sa le nsema ka mokopane mo sesiana ga go budike nna ke re ngwana ke ngwana
0: ngwana ke ngwana
1: ngwana a ka tsoge a tshike di gato di stepe tsa bongwana a fitlhela go ba motho o mogolo ngwana o tshwanetse a itshine ka bojwana ba gagwe e dio ba e le gore lefaseng go sharakane ene go sharakantšhwa ke rena batho ba lefase ke tle ke bolele ke re lefase le nyorile gore di go loka ga rena batho ene rena batho re kgona go timetsa setšhaba mola e le gore modimo o re tlišitše lefaseng a na le morero ka maphelo a rena mara rena ra di dia upside down
0: ke go leboge ngwanešo
1: ke a leboga papa ke re letšatsi le monate go wena le bana ba modimo ka moka ba ba santseng ba tlo ya dikerekeng tša go fapafapana modimo a ba etelele pele a re rorise molemo o sa feleng ke a leboga

0: The story of Paul and Silas. Kanegelo ya Paulo le Silas. Kheba ba le kholegong. Atabala from Mashate, what's one way to be sure legally chatting? Le go ne ka gere sna mmino ke thapelo ere ke tshware ba ba fanang diatla 0860024 52 Mashate watsebo le bo ithabisho Thobela FM ke mo re leng gona a ke le tshaki la sonta ga thobela
1: Thobela le kai
0: re gona le kai
1: to na le go le mamtina mona van
0: re le bo mamtina
1: Kopelo fala di a tla ba tlo ba rafisa.
0: Mhm.
1: Ke kukumeri ka mo ka mapila ka mo ke mani Julia ka mo ka mapila le mokokoma le twaba. Ke re ha ba tswe. Ba di tsa ke mo nati papa ka tle.
0: Re le boga mama.
1: Thank you enongwanis.
0: Le ke le tsatsi go thobela FM fanang di a tla. Thobela.
1: Fantastic.
0: Legai.
1: So na legai.
0: Rihona.
1: O bona le le Peter wa phulwana ka motho le farama la ka.
0: Thobela.
1: Ke fana di a tla le motswadi ya ka ke enkele na phulwana.
0: Mhm.
1: Ke fana le ba le gaba mola ba Sigmund phulwana.
0: Ehe.
1: A le phulwana le gaba mo mama suwe.
0: Mhm.
1: Ke fana le na palace la malume o da tranga pula mo metsopo.
0: Mhm.
1: Ke feletse ka kalapa la a tiro ba lakmala ka moka mo Tenerife file ba tolo
0: ke go leboge Thobela FM Mashate
1: Thobela
0: le kae
1: o mo na mme kae
0: Mashate o mogolo
1: ke ke le go tlhola ngwana le tsetela mo fito wa Kenton Park
0: mhm
1: ke go tsene dia tsa le malapa la Johnson le ka mama le fetseke
0: mhm
1: That's the end of the Mississippi.
0: Mhm.
1: La Palai Hendrik Woodwell of Yabutiaga.
0: Mhm.
1: So, Michel Palambrasu, Piso Limus Christa, Botolo. Why do you have a case of Botolo? Which are attempting to have one of my cadabo.
0: A Kirolabo, a Hopalagorejo, a Tiroler Nayahe, Toa, or Felicon, or Tabarina Fowli, a pastor, a Sorocolo, a Hochua Cacuahola, a Beggarsford, Pastor Charles. Asurukulu, ohochwa, ahula beggar's foot. Tobele FM, fanangdi atla.
1: Beggar's fili?
0: Tobele.
1: Rwona.
0: Rwona lekai.
1: Rwana.
0: Mishati.
1: Kipana di atale babalate lako.
0: Mm-hmm.
1: Tutula di la hafu.
0: Mm-hmm.
1: Kamu matawa isi.
0: Mm-hmm.
1: Kipana bata.
0: Mhm.
1: Ke mulari.
0: Mhm.
1: Ka tendisa.
0: Mhm.
1: Ke kwani ya tane ba bala tela go motlolo.
0: Mhm.
1: Ka tsiane ke fada.
0: Mhm.
1: Tobe.
0: Ka molaetsa o feng go tswa bukeng ye kgethwa.
1: Morena ke modisha waka.
0: Morena ke modisha waka. Le ke le tsatsi go thobela FM fanang diatla. Mashati. Thobela FM Mashati.
1: What's wrong?
0: Mashati o mogolo.
1: Le le.
0: Re gona le kae?
1: Le bua le tsamo tsa motho tsi metse ka ga mushuma ke ga ke fatla ke tshefa sa pele ke manish pale ke.
0: Mashati.
1: Ke re ke mmene le ke fane dia ka le malapa mararo.
0: Mhm.
1: Ke tsene ka la ratswa le go a magare tla ke ba ra le tsene.
0: Mhm.
1: O bo dire ba tsetsa ka mga mo peisota ba go ne dire intelligent ra le tele ja le nalo go la ga ne ka fa le na ka ba le bo tso bola go bo dire le ba go ba bangwe ke kam ka bona
0: re le bogatsa
1: dire ba se ba le bala le go ne ke son ka ra re motumisa re mo rubisa ra re se bo tlhala re se le sho kwa tsentse go tolla ga tlo go tello pelo ntsa rena ha re bona masi ha re bona bana ba rena re bona basadi re bona ga ke di ka rena
0: ke go le bogatsa
1: ka le bo
2: Hashtag Alekele Chachi le Mr. Fantastic. Ke o rumeli sa Mr. Fantastic ya mola tshe ka mka ba thobela FM nna ke khopela go fana di atla le malapa la telago ke le lapala ga makofane la pala ge sho la ga komane le family ka moka ya mphekolo ya gesho ba ga malapane o are o fana di atlala bona ke komane tshepo ke le ka practice year shushumela ya mabiteng ke le botere mushate
0: ke go pela fana di atlala malapala telago lapala bo harmony komana ka practice year lapala bo sheriff magubedi ka le boeng Bakersfort le lapala Kabatu Lusette Picom ka Boham ke Jennifer le godi ga mashashane monotwane le ke le tshe go tsong morana se bona ka ga shong go pela fana di a tlhela malapala tela la pala Francina se kwaila ka le tuli park la pala motse la matsetla ka le putu ga molepo motsetla le putu Ramlepo, Rampere, La Pala Filmon, Moleke, Ramlepo, Ramamata. You have an idea, Talibona, Ki Mologadi, Nguana. Elkepet Lechefa, Baba Bibama Fellow, Legalecha, Chihotum, Ranasabola, Hopala, Fanadiata, Lemalapa, Larasaleme, Lela Hopa, Ramlepo, Podile, Larasafala, Ramatapo, Garamagali. Erke tsware wa magala wa mafelelo fanang di atlatse bele FM
3: fanang di mele gore go tsoe
0: mushate
3: le tsoe botse ka mushate
0: le tsoe ile le kae
3: a wa ka mapela ring wa ka le komane ka maiteng lo ta kwa matsoe
0: tobela wishu
3: erke re la pala malome go wa di fale ke bo e kere la pala mabusela ka mosetsana la bo khoni ke bo e kere la pala sema ka mosetsana la mantalo ne ker malapa ka mo ka matshebela kutekene ka lefase re lota wa larata santha ke modimo o di sengere
0: mushato mo holo gore allo re tsana fa le go atirela na ye khetwa ka pastor Sirukulu ka Bakersfort pele ga fao o petegile gospel choir ba re ke na le modisa
4: Jehova Bao elindira hona babangata hakakan babangata hakakan bantso hela matla babangata hakakan ba rimba ken samoya waka ha ho sana puluke ho humudimo impa wena Jehova o thebe entsireletsa o khanya yaka tlo yaka e meka ka wena dira le ha dikanhloya na ke sa ja monono

ake ke tshe sebaka se ke dumedishe bana be shoka moka ba thobela FM go tlhonje nne tsa lefase mushate wa tsebo le boithabisho ke dumedisa ke le morutse sorokolo CJ go tswa ka practitioner go la Beresford go ta go mutubatsa kereke ke God in Action Baptist Church bana be sho kgweding ye ya Afrika naga e botse naga ya go ba le diminerale naga ya go ba le metsi ya go alega ka sekgwa ba re ke arable land na le noka noka ya Nile noka ya Zaire mo Afrika Borwa re tseba noka ya Limpopo tseba noka ya Lebele noka ya Vaal tletse ka metsi naga e botse e tletse ka baetapele ba go ba le ponelopele naga e botse e ileng ya gathang ke mong a rena Jesu Kreste e sa le yo monanana kalana ya gage ya wela fa tšhaba ba bolai go nageng ya godimo a tla Afrika a e rata a golela gona Afrika naga e botse naga ya batho ba khutso ba go tsebana ba go tlhomphana ba go kwalana botlhoko re mo kgweding ye gape re gopola bašomi banna le basadi ba ba tswang ka makatana mane ba ya ba šoma naga ye botsee gore ba ntšhe mahumo mo nageng ye bašomi ka go fapafapana ga bona bašomi ba moepong bašomi ba go šoma diofising bašomi ba go šoma ba go tlela bašomi ka moka bašomi re a le dumediša kgweding ye lentswe la modimo šele bana bešo le lebeletše mo bukeng ya pisalomi kgaolo ya masome a mararo le metso e šupa temana ya masome pedi tharo go iša go temana ya masome pedi tshela le lentswe la modimo mošito wa monna o tiišwa ke morena ga kgatlhwa ke ditsela tša gagwe ge a ka wa ga o ele ruri gobane morena o swere seatla sa gagwe ke be ke le lesogana ka baka tsofala sešo ka bona moloki a latlhilwe le bana ba gagwe ba dila ya mafelelo re ke mmone a fela a neya a adima ba bangwe bana ba gagwe e le ba go šegofatswa halleluja bana bešo modimo o re šegofaditše ka naga e botse ya Afrika modimo a re šegofatša ka banna le basadi ba ba šomang lentšwe la modimo go le nyakišiša mo le reng monna le le bolela ka motho ya lentšwe la modimo le tša mantšu ya gore mošito wa monna o bewa ke morena halleluja mošito wa monna o tiišwa ke morena ge a kgatlhwa ke ditsela tša gagwe ge modimo a sa kgatlhe ke ditsela tša motho ga a dire motho gore a be le mošito halleluja e re ke lebotseng bana bešo tšhelete re a e rata thuto re a e rata maemo re a rata dilo tša o ka mokana ka tsona ga di dire gore monna a be le mošito ga di dire gore monna a kwagale ga di dire gore monna a hlomphege empa mošito wa monna o dirwa ke morena le ge monna a ka sa šome le ge mosadi a ka sa šome empa ga boti le morena o ba le mošito ditaba tša gage di a kwagala o a hlomphega halleluja e re baebele mo re balang le a ka wa a o ele ruri gobane morena o swere seatla sa gagwe ga gona mantšwa a thabišang a fang kgolofelo a kgothatsang go tshwana le mantšwa a gore motho a tsebe gore le a wele o tlo tsoga and se sena mase thabiša kagolo ke o tseba gore le ge wena o ka palela ko o te tsoša mare go na le o a swere letsogo la gago o a na le maatla feta a batho ka moka maatla o feta dilo ka moka e leng gona lefaseng ke maatla modimo a kgona go tsoša motho ge a wele ba bantši ba lena le a gopola gore malobanyana fa re be re keteka lehu le go tsoga ga morena jesu re be re lebeletše maatla a modimo a ileng a šomiša go tsoša morena wa rena jesu kreste bahu le kgono le ke tlo le botsa bašomi gore ge o tiišwa ke morena o šoma naga ye botse ya Afrika morena o tlo go swara ka seatla sa gagwe o ke ke wa wela sa ruri le kgone ke bolela fa go na le batho ba ba reng dilo tšaaka di sepele botse ba lla ba kwa botlhoko ba bangwe ba tshwere ke dikgatelelo ya menagano ba re mantšu a ka šia lekgothatsa bana bešo
gore le seke la ba la nyamiwa ka baka la gore e fo ba go aga lebakanyana fela morena letsogo la gage le tlo le tshwara la letsosha. A ke dumele Modimo ya tlo swara motho a motsosha, a tlo tshwara mošomi a motsosha. Wena se se tlhokagalang fela ke gore bota morena mo tseleng e o e tsamayang, dira ditsela tsa gago di kgatlhe morena. Di ka kgatlha morena jwang? La mathomo tsela ya go kgatlha morena ke ya go amogela Jesu Kriste jwale ka morena le mophološi, ka baka la gore go amogetse Jesu Kriste o swere tsela, o swere thereso, o swere bophelo. Lefase le re le mo go lona ga le ne bophelo ka ntle le morena Jesu. O bakgotsi ba rena ga ba re fe bophelo, ke Jesu fela ya fang batho bophelo. Lefase le a gona tsela, re eme ka tsela e le kgolo, ga re tsebe re ya pele go ba re ya morago ka ikonomi ya rena, ga re tsebe re ya pele go ba re ya morago ka dipolotiki tsa rena, ga re tsebe re ya pele go ba morago ka the social life ya rena. Go iwa godimo lefase, bana ba gotse le bana, bakgalwe le bakgekolo ke ba bannyane le ba bagolo, ga re tsebe tsela. Empa lentswe la Modimo le re tsela ke Jesu, o re ke nna tsela le thereso le bophelo. Ge o tseba morena Jesu, ditsela tsa gago di tlo kgatlha Modimo, ka baka la Jesu Kriste ke ena tsela ya go ya go Tate. O re ga ona wa ka yang go Tate ge e se ka nna. Le kgone ke dira boipiletso bana beso gore amogela Jesu. O mošomi mo o leng gona, amogela Jesu, ka baka la gore go amogele Jesu pelong ya gago, o tshwere tsela, o tshwere bophelo, o tshwere thereso, o tsebela tsela ya thereso. Lentswe la Modimo bukeng ya Baroma le re rena batho ka moka re ba maaka, re phela maaka ka mokana ga rena, empa Modimo ke ena fela wa go reresa. Ka mantswe a mangwe, re nyaka thereso re ya go Modimo. Lentswe la Modimo le re mošito wa motho o bewa ke morena ge a kgatlhwa ke ditsela tsa gagwe. Tsela ya gagwe e kgatlhe Modimo ge e le tsela ya morena Jesu, ka baka la gore le gopola mantswe Modimo a bolela le Petro le Johane ba le ko thabeng ya mehlware, thabeng ya phatsimo, the mountain of transfiguration. Modimo a bolela le bona re yo ke ena morwa, morwata wa ka le mokwe. Ka mantswe a mangwe, Modimo o rata morena Jesu. Ba ba amogela morena Jesu ba tla ratwa ke Modimo. O tla ba fa mošito, o tla ba fa the dignity, o tla ba fa maemo a gore ba tekwe ba sa le mo lefaseng la kakeno gore ba phela. Ba tla kwa the meaning ya bophelo, gore na bophelo keng. Ke a tseba bana besho gore go na le batho ba ba phelang ba bona gore ga ba tsebe gore na ba phelela eng. Letšatši le no tlhaba la dikela, kgwedi ya fela, ya tla ya fela, ngwaga wa feta, e feta kaotee kaotee, 2023 ebile gona, 2024 ya ba gona, 2025 ya ba gona, ngwaga ke 2026. Mara ba bangwe ga ba tsebe gore na ba ya pele ora ba ye morago na. Mara tsela e gona yeo ka reng go e swere ya ba gore Modimo wa go tiša ka gore a kgatlha ke tsela eo. Le ge o ka wa o ka sa wele sa ruri, lentswe la Modimo le rialo, gobane morena o swere ka seatla sa gagwe. A go monate jwang bana beso gore morena a go sware ka seatla? Batho ba go sege, ba go nyatse, ba go tšeele fase, kganthe morena o swere ka seatla. Ke gopola Jopo di motlhagetse tša go tshosa, tša go šiša. A gona monna mo bophelong wa ileng a kwa bohloko, wa ileng a hlaselwa bophelo ba gage jwale ka Jopo. Mare le ge go le jwale, halleluja, Jopo o be a ekwa moyeng wa gage gore molopolodi wa ge o ya phela, ka lebaka la gore Jopo ka bo yena o be a kgethile tsela ya go phela. Le ge mosadi a re ke a mo gopisa, le ge mosadi a re ke a mo nyamisa, Jopo a ema a botsa mosadi a gore lešimo la mašilo, na ke ke ka tlogela Modimo. Lentswe la Modimo le re le ge o le jwale, Jopo a sanka a senya le ka molomo wa gage, ka baka la gore Jopo o be a bone tsela e e fetang mahumo a gage, tsela e e fetang le bana ba gagwe, tsela e e fetang le mmele wa gagwe, ka gore bo tswile diso, tswile sebabo. Mara Jopo a ema ka baka la gore a tshwere ke seatla sa morena,
a mmotsa modimo a botsa Satan a re ya go tso mara se ka ba gwatha bophelo ba gae, se ka ba gwatha moya wa gae, ka gore moya wa gae o tshwere ke seatla sa morena. Ngwaneso mo o leng gona gona jwale, o ka noba o tlhakatlhakane ore ngwago bekerile tla ba kaone mara e setse e le mei, ga o direge selo. Nna ke tlo go eletsa gore ge letsogo la gago le ka swara ke letsogo la Modimo, o keke wa tlhakatlhakana ka baka la go tla tseba moyang. Go na le direction mo go Modimo, go na le ponelopele mo go Modimo, go na le khutso mo go Modimo, go na le bophelo mo go Modimo, go na le kgotsofalo mo go Modimo. Wa ikhwetsa o dutse gae gore moopedi wa sefela gore ke thomile go iketla tshepong ya morena, jwale ke thomile go iketla tshepong ya morena, e re jwale ke kgotswe ka mehla. Kore go tshwana le ge ke nwele metsi ke kgotswe, ke kgotswe, ke nwele metsi ke kgotswe, gore ke tshwere ke mohau, jwale ke nwele ke kgotswe, jwale ke kgotswe ka mehla tsebong ya morena, thabong ya morena. Jwale bana beso ba ba rategang, ga o le moo morena o tlo go swara ka letsogo, o sheo ga a robale, o sepela le wena o re nka seke ka go tlogela, nka seke ka go lahla, ga a robale. Ke Modimo moletla Iseraele bosego le mosegare, o tlo go tlhokomela. Batho ba tlo go lebala, batho ba tlo go robala, le ba ba o ratang ba tlo go robala, ba tlo go lebala. Mopedi wa sefela gore lala go nna tshelane wele, ba ne ba nthusa ba ile, morena tlo o lale go nna. Ao bana beso ba ba rategang, e ke tabe batho ba ka ikwešiša gore a se taba ya kereke, ke taba ya tumelo, ya go dumela morena Jesu, ya go dumela Modimo ka Jesu Kriste morena. Lentswe la Modimo ge le tswela pele le bolela mantšu a gore ke be ke le lesogana ka baka tsofala, ke sešo ka bona moloki a lahliwe le bana ba gage ba dira. O halleluja, mantšu a be a bolela ke Dafita, ke bile lesogana. A feta bophelo ba gage ge re ithuta bona mo lentsweng la Modimo, bo tsebišwa goba bo introduce e le mošomi a diša dihušwana tša tatana. Ka mantšu a mangwe Dafita o thomile go šoma e sa le monyenyane, ke ka tsela Psalm 23 e re morena ke modiši wa ka. Ka mantšu a mangwe Dafita o botsile Modimo ka gore o be a le ka mogare ga dibata. Dafita o be a hlabanela dihušwana tša tatagwe, go bo sena le tau goba tawana goba bera e ka tlang ya dija. Le Dafita mo go Psalm ya 37 o bolela bopaki bohlatse ba se a se boneng ka monna wa go gafela ditsela tša go Modimo. Ore o tshepile Modimo, o se o tshepe selo, o lebeletše Modimo a o swere ka seatla sa gagwe, o re kebile lesogana. Halleluja. Dafita ore ka baka tsofala ga se ka ka bona moloki a lahlilwe. Lentswe le moloki bana beso le ra re motho a dirang tse di lokileng, ga gona motho lefaseng wa dirang tse di lokileng. Jesu Kriste o botsa monna Nikodima ore ga gona wa go loka mo lefaseng ka baka la re moloki ke wa tswang go Modimo. Re lokišwa ke morena Jesu. Ke re letswe la Modimo o ba Roma chapter 3:23 le re ba dirile dibe bohle, a go hlaolo, a gona moloki ago wa ka emang a re ke lokile. Re lokiša ke morena Jesu. Ke ka Jesu Kriste fela mo re dulang baloki bohle ba mo amogelang e ba baloki. Mošito wa bona wa tišwa. Ya bobedi ba swara ke letsogo la Modimo ka gare ga dillo, ka gare ga ditsidikano tša meno lefase le re le mo lona, re sa tsebe gore na bana re godiša jwang, re sa tsebe gore na re sepela jwang, bokamoso ba rena bo jwang, mare ena letsogo la gae la re swara. Halleluja. O swara ke letsogo la Modimo. Nagana ngwanešo, o swere ke letsogo la Modimo, tate o maatla ka moka. Go na le mokgala jo mongwe e be e le moruti, a amogetše morena Jesu, a tswa gona mo Limpopo, o setse a robetše moya wa robale ka khutšo. Mokgala jo o hlakile kudu ka bana ba gage ba ba šupa e le moruti, a goga boima, a goga boima. O be a re hlalosetša ge re tsena boruting, a re bana ba gage ba sa tsebe borotho, a dule mo ntlong ya kereke, a goga boima, a tshepagala, a tshepile morena Jesu e le moloki.
bana ba gagwe ba basetsana ba le ba bahlano masogana e le ya mabedi bjana le bana ba supa ba ba botsana ba sokola le bona ba tshepile modimo go fitlhela ge ba gola a kgona go ba iša dikolong mmušo wa thuša le bona ka dipasarike bana ba le ba kgona go ya sekolong ba ba ba fetša ba boa le gonya re bolaya ka tselae bana ba ba gabotse pele a robala mogala yo ao ba mo agetse ntlo ba mo tlhokomedi mafelelo mogalabuo o robetse e le kgoši mokhumadi wa gage o robetse e le magoši a tlhokometse ke bana bale a re ruta mogalabuo gore boloki tla o tlisetsa moputso ka nako ngwe a go bona le gona jale marako mafelelo o tla kgwetsa moputso le ge o ka robala bana ba ga ba ka se bolae ke tlhala thata bo bore swereng mo lefatsheng la Aforika Borwa batho ba re ba šomela bana ba sa šome ka boloki ba bangwe ba ya ba dira manyofonyofo ba bangwe ba dira bogodu ba ba bolaya matho re bola ka tsele matswa a bona e lela madi matswalo a bona a bolela ka baka la gore a tseba gore na o dirileng re bola jale ba ka toronkong ba kwa molaetse o ba le ka toronkong ba tseba gore be ba nyaka bogumi boo be ba nyaka gore bana ba bona ba je mara ba nyaka go ba jesa ka mokgwa wa bona ka mokgwa o laelwa ke yo mobe a ba dirisetse dimpe ba je bana ba batho ba bolaye bana ba batho ba dire botsotsi ba dire borukhuši ba dire dilo ka moka ae maAforika Borwa batheletsi ba thobela FM a re boeng ga re nyakeng tsela ke Jesu ga re dumele letsogo la Modimo le re sware ka fita gore ke bile lesogana ka baka tsofala ke sešo ka bona moloki a lahliwe Modimo a ka sa go lahle o tlo go thibelela diji o tlo go šireletša o tlo go tlhatlosa ka nako ya maleba o re moprofeta Jesaya o re ba go lebelela yena ba wa pelo ba go lebelela yena o a ba tlhatlosa bokanong ba tlhatloga ba bona ba sa tsejwe mafelelo ba tsejwa re bone taba e e bone ka nna ke sa tsejwe ka tsejwa ke ba bantši ba re boneng ka bona ba sa tsejwe ba tsejwa ba tuma nageng ena ka lebaka la gore abotile borena halleluja le re lentswe la Modimo moloki ga a lahliwe bana ba gae ba ka seke bakgwa ka tlala o re a tswela pele Dafita gore ke mmone a fela a nea a adima ba bangwe bana ba gagwe e le ba go šagofatlwa e se bašomi ge re šoma re re šomela bana empa bana ba rena ba tshwanetse go kgwetsa tšhegofatlo ka mediro ya rena e koša botlhoko tabae ga go na le bašomi ba bangwe ba ba dirang ditiro tse di ka setleng di šegofatša bana ba bona go na le bašomi ba go nyatša ba eta pele ba bona ko mešomong go na le mathišhere a go nyatša thotša dikolo go na le bašomi ba go nyatša diforomane go na le bašomi ba go nyatša boleng mešomo a se phošo ge mošomi a botšiša ditokelo tša gage a se phošo ge mošomi a boledišwa mo mošomo ka ditokelo tša gage a se molato felo empa ke phošo ge mošomi a nyatša mo mošomo ke phošo ge mošomi a nyatša moetapele wa gage Jesu Kriste o biditše banna a re ntateleng ke le dire barei ba batho ka baka la gore Jesu e be ile morena e le Modimo ba ile ba mo hlompha ba bangwe ba tlogela le maloko a bona ba šala Jesu morago and banna ba le ge ba boa ba boile le banna ba bogale ka baka la gore ba ile ba hlompha bašomi nna ke le hlotlheletša gore ge le nyaka tšheofalo e ya baneng ba lena ga e tlo iša ke tšhelete e le na leng yona tšhelete e moyafala bjale ka phoka mesong tšhelete e moyafala bjale ka thiti moriti wa gago ge le tšatši le dikela empa bophelo ba gago ba o ba le boleng ba o ba le quality o fetela baneng ba gago bophelo ba gago bo bo botse e tlo ba a legacy go bana ba gago ba tlo bo aparela ba tlo go nyanya bophelo ba tlo go nyanya mo go wena bjale ka motswadi wa bona and then le bona bana ba le ba tliša bophelo bo bo botse e mmušo o re a go bele batho pele ke mošomi o šomang ka principle ya batho pele o šomiša yona moya oo wa batho pele o fetela le baneng ba gago o fetela moloko o tlang gone bjale ga ke tsebe rena moloko o tlang o tlo reng ka tsele manyofonyofo a tsileng ka ona ga ke tsebe rena moloko o tlang o tlo reng ka tsele bašomi ba bangwe ba phelang ka tsotso ba phelang ka šunya baka la gore ba fepa bana ka tšhelete ya šunya
ke bana besho re tshwane le Davida wa ile a tshepagalla Modimo, a dira mošomo wa ge ka go tshepagalla Modimo go fitlhela a godišwa e ba kgoši, a tswela pele a ntse a sa tshepagalla Modimo. Ya re le mo tseleng ya bophelo ba gage a dira phoso e kgolo, empa a boela go Modimo a ikokobetša, a sokologa, a lla, a kgopela Modimo tshwarelo. Modimo a boswarela, a tswela pele a sa tshepagalla Modimo. Modimo a moswara ka seatla sa gagwe le kgone o bolela mantšu ale a mabotse a re, ebile o monyenyane le kgono e tsofetse, empa a sa nka ka bona moloki a latlhilwe. Aforika Borwa re tlhoka go ba baloki, re ba baloki fela ka Jesu Kriste. O re moopedi wa sefela o re rata ge re ka bona Jesu o letsatsi la rona. O papa o batla otlhe, Jesu Kriste ke ena sedi la rona, ke ena tsela ya rena, ke ena bophelo ba rena, ke modiši yo bolo, ke na le dikganya ya meso, ke seetša sa rena. Jesu Kriste ke mofodiši, ke borotho jo bophelago. Jesu Kriste ke metse a phelago. Jesu Kriste ke ena le mati, le ge re tsene ka lona re ke keng ra latlhega. Jesu Kriste ke mošireletši, Jesu Kriste ke mophediši, o ke ena re tsošago. E ke Modimo a ka re šegofatša bana bešo, ra kwa lentšu la gage, ra sepela go ya ka lona. Mošito wa monna o tiišwa ke Morena ge a kgatlhwa ke ditsela tša gagwe, le ge a ka wa a ka sa wele sa ruri, Morena o tlo moswara ka letsoo la gagwe.

0: go tloga Afrika Borwa go ya Botswana,
1: go tloga Botswana go ya Congo,
0: go tloga Congo go ya Namibia,
1: go tloga Namibia go ya Zimbabwe,
0: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland,
1: go tloga Swaziland go ya Lesotho, go ya Lesotho.
0: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tobel FM,
1: mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Tobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. E re nako tlogele fao ka sakatuku se sešweu. We pumule di keledi tsa bophelo ka sona gore ya lo ke gona genna ke tshwele ka sona se bopego seo
3: mwana papa we ke o tshwaretse sakatuku se se shweu sakatuku sa u pumula di keledi tseo di rotha marameng a hao di keledi tsa le thabo o ba dikeledi tsa manyami ke seswere sa katuku sa o tiša myemyelo le go wena ee beke e ka ba e be e se ya go swara ga botse dilo tša gago di sa sepele botse dilo tša gago di tlhakatlhakane dikeledi tšeo di theoang mo marameng a gago le fono ke a di phumula ka sakatuku se se shweu. Ka sakatuku se se se shweu kere, a se mathomo ka wena, ebile a se mafelelo ka wena. Di tlhagetse ba bangwe, le wena a di rone. Eupša, di tlo feta, o tla boa wa mmemela gape letšatši le lengwe. Gopola, pele a e letšatši le thaba e ba e le bošego, bošego bja a šuruwa gomme go a latela seetša. Le mo bophelong go no ba bjale ngwanešo. Seetša sa bophelo bja gago seetla. Ge e le gore motho o mongwe o sepela ka gare ga kgotompo ya leswisi, ka sakatuku se se se šweu kere, a moela gore ke nako. Go na le nako ya o thaba, go na le nako ya o nyama. Morena o golofeditše a re ge nako e fitlhile, nna ke le morena ke tla goroša seetša. Ke a maatla, ema senna. Gomme o seke wa lealea ke o phumula ka sakatuku se se sešweu kere o fole tle o fole o fole sakatuku

0: you belong to my goal. Lord, you are the best. Nobody can measure your strength. You lifted me from nowhere. What I am, O Lord. You brought me joy. You made this world a better place for me. Thank you very much. Thank you, God. Thank you, Lord, my God.
1: Sengwe le sengwe ka Kriste se a gonega ka moka tshele gore dipalela batho ba nama ka yena di a direga ka gore yalo rena re ya tsena le nane o la rena la le sambana ona mo botobela FM ya le gotlagasho la Afrika Borwa ke mo nna le ba gweranyana re ipsina go ka lentju la morena le mangwalo a magetho le nane o le la le sambana o le gotse fela mo botobela FM ya le gotlagasho la Afrika Borwa ka rielo re re kokota re tsene ka difokeng a re lebogeng lena go selega botse ka motropong kholo ya Polokwane re tsena ka mang re tsena ka Mzakimbuli a re got the best e reng ke tshe motsotso nna ke leboge ba shumi mmogo ka nna lena ka manane wa mabotse botse botse botse a re gore ba re tlisheditse ona pele ga fa ke sa lebale legasho ya ditaba re leboga bana ba gosi metsotso ke le semitharo fela go tswa e reng bushupa nako e bolela le nna e re mani pro ke nako ya gore mo baranyana a letse a re bulele lenano ka thapelo nomoro ya rena ke 086 000 2452 le tsa mogwera ke bona wa tlola tlola gore mani pro ke rata gore be nna wa mathomo thomo thomo thomo o ile go gore nna ke memang ramasedi a poloko gore a sepile le rena go tloga ga biale go fitla e reng ya seswai mo ile go gore mo re tla be re shutelela morodi rone le sudi la ranong lena no le bo se bo se la are tumisheng morena ke motho a tlhago se phadima thabeng a sho mo gore nyana waka o a re bulela tumela tle wena ke bolela le mang kae
2: hello
1: ah re ne ke mani pru wena o mang
2: ke nna le mo re komo tsa ba tsale mo shat
1: ke re go amogele le do ba madi go mo re bulele lena no ka thapelo mo gore nyana waka
2: ha le ma Tell me, I'm doing it. Tell me, moral, my own head. Mudim, what a hogger, and Mudim, what a chofa to Mudimama Sakamoka. Leva off on Lower Susha, Rubicha Woods, and a rattling goods. Razuba or Rulaleva, long worry. I think I'm only my shots, but I'm selling the goods. If Ella Renar Salovo, now Sarva Lichim Ranamudimuaka, or Savili, Mapilla Arena, Havoods, and Molfasin. Ke hopela gore o re thuse gore re fatlo tsena ka molelo la lesang bana o re hlahle mrana modimo wa ka o thuse le mani pru gore dilo tsa tlo ruta ntjona di gone go dula ka mopelong tsa rena re gone go digasa ka go bolela gore re ga hlile dilo ga go mrana modimo wa ka amen
1: Amen. E re ke go leboga tlhwe wena madi gomo. A poro tsentse tswe ka gare ga lenane o la rena. Ke go rata ga ntse le ga ntse.
2: Le nna ke a le rata.
1: A ke madi gomo wa ga le doaba ka nnete o re buletse lena ke dumela gore ba gweranyana ka moka moka moka aowa bjale gona badutse ba letile go tlo tsea karolo lenaneong la rena ele re lokologile re tsena ditabeng metsotso ke ele semetsela fela go tswa e reng ya bosupa le gono le ba gweranyana ba ka ke sontaga sala le semesupa kgweding ya mopitlo ke kgwedi ya Afrika mo e le gore re ikgantšha ka ditso tsa rena tsa go fapafapana re ikgantšha ka malemi ya rena a go fapafapana dijo le diaparo tsa mebalabala ka gare ga kontinente ye ya Afrika ge e leng waga ona ko wa 2020 tshela fjale ge sedi ya rena le gono le re beile go letšatši la boditšhabatšhaba la go phela mmogo ka khutso le lengwalo la letšatši le gona lena lona le tswa pukung ya baefeso kgaolo ya bone ra tšea temana ya bobedi go ya go ya boraro mme nna ge ke e bala ke le mani pru e balega ka tsela eo ka metlha le be ba go ikokobetsa ba boleta ba go se fele pelo ntse le gotlelelana ka lerato le ikokoropele go boloka botee pe o lefiwa go ka moya wa khutso yeo e letlamaganyago. Haleluya! Nna ke a dumela. Re leboga lengwalo le le botse ba goranyana baka, lengwalo la go bolela le nna le wena, lengwalo la gore sekolola dipelong tsa rena bogopong letšatšing le la lekgono, lengwalo la gore ruta ka boikokobetso, lengwalo la gore botsa gore le ge re tseba tse dintšhi bjang kapa bjang, a re ikokobetseng, a re ithuteng go ba boleta. Ke tse dintšhi tse re ka di bolelago. Eupša a re beng boleta, re theeletseng, re gotleleleng, re kgetheng kwešišano le go phela ka khutso mmogo. Ka gare ga lefase le e lego gore le tletse ka dillo le ditsikitlano tša meno. Lefase leo go lona tse di botse di fetago ke tse dimpe. Lefase leo go lona letlhoyo le go tlhoka khutso le feta go lerato le khutso. Le lefase ke lefase la diphesa mare ba gweranyana baka. Re a bona ka malapeng bana ba motho ba tlholana ka diulu tsa matlho, mola baagišane bona ba tlholana ka matsika ngope. Ke re ga e šita le batho ba sa tsebane. O tla kwa motho bile a bolela re nna madi a ka le a gagwe ga a sepetšane. Re a bona moya go foka wa go tlhoka khutso. Na madi ga a sepetšane bjang o sa mo tsebe motho yo. Lefaseng go rena ebile go areile dipelong tsa batho moya wa go tlhoka khutso, moya wa go ferekana. Pele ge re bolela ka letšatši le la go phela mmogo ka khutso, letšatši le ba goranyana ba ka le ketekwa ka la lesometshela kgweding yona ye ya Mopitlo ngwaga ka ngwaga. Maikemišetšo e le go tlhotlheletša batho gore ba phele mmogo ka khutso, ba be ba tšee matsapa a go netefatša gore lefaseng batho ka moka ba phela ka khutso, ba gotlelelana ebile ba kwešišana. Ke gona tše dintšhi dipoelo tše di botse tše e le gore re a di bona tša go phela ka khutso. Go phela ka khutso le batho ba bangwe go fokotsa kgatelelo ya monagano mo e leng gore kgopolo e a imologa. Kgopolo ya gago e tlo imologa gomme go ara gore kgopolo ya gago e tlo dula e fodile ka dinako ka moka. Wa kgona go ba le šedi mo dilong tse di kaone tse e leng gore di a go godiša, tse e leng gore di a go aga, gomme wena wa tšea dipheto tse di kaone kaone ka lebaka la gore kgopolo ya gago e tlo ba e imologile. Ra bolela gape gore go ba le khutso go tlhola gore wena o gotlelelane le batho ba bangwe o bo ba amogele. O amogele gore ge re le batho ga re tshwane, re a fapana, eupša re tshwanetse gore re phedišane mmogo lefaseng. Motho o kgona go ikwešiša ka go phela ka khutso le batho ba bangwe, motho a kgona le go kwešiša batho ba bangwe, motho a kgona go laola maikutlo a gagwe ba goranyana baka, a ba ba le ponelopele. O kgona go bea mabaka a gagwe gabotse a bona tša go sasa. Nna ke a lebotsa ke le Manipru, ke re go phela mmogo ka khutso re a itokolla. Ra tlogela go dula re ipefeletse, ra tlogela go befelela batho ba bangwe. Gape-gape dinyakišišo di a bontšha ba goranyana baka gore khutso moyeng, bathong, bophelong e fokotsa boitsholo. Tsena tsa gore nkabe ke seke ka dira se, nkabe ke dirile se, di a fela ba goranyana baka. Nna ke mangwa ka emago. Gare ga ditšhaba-tšhaba a re nna ga ke rate go phela mmogo le batho ka khutso. Nna re amogele gore ka nnete-nnete-nnete re tlhoka boikokobetso, re tlhoka lerato, re tlhoka tlhomphano. Gona-gona ga re kwešišane ebile a re gotlelelane, re amogele meboyeng ya rena. Aowa. Ge ba ke nnete ga re natso nna ke gana ka tsela yeo, na se sona se tlholwa ke eng? Na e ka ba se se thoma ka malapeng a rena ko re godiša go bana ko re phela go gona. Motlho o mongwe bana ba rena ba itemogela dikgaruru tša ka gae, goba motlho o mongwe bana ba rena ga re ba rute botho, ga re ba rute tše ka moka le khutso goba ba huetsa ke bana kua mebileng ba gwera ba bona. Goba motlho o mongwe bana ba rena ga se batswalei, ga se letswalei ba gweranyana. Aowa batswadi, bjale ke lebelela lena. Ke a le botšiša le kgono le ke rena ke karolo efe ye e lego gore re a e kgatha rena batswadi ka magaeng go netefatša gore tsotlhe tše di botse tše re ruta go bana ba rena ba di bontšha ge ba tswela ka ntle. Di a bonala ebile ba gola ka tsona kua mebileng. Gotlhe moo ba sepela go gona ba kgona go bona gore aowa yo ngwana ke ngwana e lego gore o go je ga botse o kgona go bonala le khutso ka lapeng la gagwe, o kgona go bonala le khutso ka lapeng la gabo. Re tshwanetse re tsebe ba goranyana baka, re tshwanetse e bane re a tseba gore na ga botse ke eng ntwe e leng gore e re tlhokiša khutso. ba bangwe ba dumela eh o ka dumela gore bana ba rena metleng ya lehono ke moloko o ile go gore o shele e bile o tseba tjentse ba bitsa ma 2000 e tsa bana ba ba belege ke rena ba go ranyana maka bana ba ke ba rena e bile ba go disha ke rena ka gae mm awa a re boleleng go ba motlhomong moya wa go tlhoka khutso moya wa go tlhoka go phidisana le batho ga botse ke mediro ya rena re le batswa dimoelo go gore bana ba lebeletse mediro ya rena nna ke a gana polelo e re se sengwe se thoma ka gae nna ke a tseba gore lapa le bopa malapa mme malapa a bopa setšhaba tikologong tikologo e a bopa province le diprovence mola diprovence di bopa lefase ka bophara ke ka fao moya o wa go tlhoka khutso o fokago ka gona ke ka fao moya o wa go tlhoka khutso o kekago ka gona bjale re bolela ka taba ya go ba boleta ba bantši ba makala ke semaka go ka tlhakana le motho matšatšing a lekgono a le boleta a ikokobetsa o ka ba wa ipotsisa wa go pela gabe di gararo gore ga botse botse botse botse botse go diregeng a e ka ba ka nnete motho o ke yena ka tsela ye goba motlho o mongwe ntšhela phori matlhong eupša phetogo e thoma ka nna le wena phetogo e thoma ka o tee ya ya go yo mongwe ba goranyana baka manipro o a le kgopela le kgono le o a le kgopela ka boikokobetso gore a re bjaleng moya wa khutso batswadi a re bjaleng moya wa khutso ka malapeng a rena re rute bana ba rena go ikokobetsa le go gotlelela bana ba bangwe le batho ba bangwe ka kakaretso modimo wa rena o a re rata modimo wa rena o tlo re thusa go fetola maphelo a rena a e lego gore a tla fetola lefase gomme re a phela ka khutso re a phela ka lerato halleluja metsotso ke masomepeditharo go tswa e reng ya bosupa gopela gore nna le wena re tlo ba mmogo ba goranyana baka go fitlha e reng ya seswai mo e le go gore re tlo ipsina ka tse dintšhi nna le wena re tlo ba le kanegelo ka ba ga tsogang gomme ai a ke tlo le tlogela fela
3: se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika # ke mo Afrika
1: o mongwe gore mane pro ona ke fela pelo ke fela pelo ke fela pelo nomoro ya rena ke 086-000-2452 letša mogoranyana wa ka e le re wena o tlo robalela lengwalo la letšatši gopola gore ke baefese wa bone ra tšea temana ya bobedi ra gagaba le yona go fitlha go ya boraro nomoro ya rena ke 086-000-2452 letša bagoranyana ba ka letšang le re balele lengwalo la letšatši gabjale nna ke tšea mogadi wa lešole a re kgotso e kae kgotso e kae lefaseng nna re šitwa ke eng gore re phedišane gabotse ka yona kgotso e

0: la letsatsi e reng ke motšhie mogweranyana waka hello mogwera wa lesambana ke bolela le mang kae
1: hello
0: nna ke manipuru wena o mang
1: nna ke nna bonalo makofane ke tswasa kong ke na le mengwaga e lesometharo ke tsena school tamberen primary
0: bonalo e re ke go amogele mogweranyana waka ke dumela gore o tshwere pebele ya gago o e botse o tle robalela lengwalo la letsatsi bonalo hello bonalo wa mane
1: le ya ka go ikokobetsa moka le ka boleta le ka go tshefele pelo le kwana ka lerato le pherelela go dielela boteng ya moya setlemo e le ka riso
0: Fa le bala ka bogware bonolo ke le mpotse gore wena o le kushisha byang lengwalo le.
1: Ba re re sane tshe go ba boleta re koko betse mo go hlere ya gore se fele pelo re kwa le batho ba bangwe re bolele bona ka lerato.
0: Na wena se o wa gona go se dira go ba motlhomong wena o ne o bala ile lengwalo fela le khono le ka lebaka la gore ile lengwalo la letsatsi la rena mo go lesambana.
1: Ke gona.
0: Mogwera waka wa gona o a ikokobetsa le nna ke a dumela mogwera waka e re ke go leboge tlhe re tse sebaka se re fe ba bangwe
1: ke mogwaso
0: aga yo mongwe ke maina la gagwe nna ke manipuru wena o mang
2: nna ke nna pulo go makufane nna ke nna pulo santlhaka sa makufane a ke kgone go bala
0: a o kgone go bala wena phologo e le mpotse gore wena o tseba taba e ba reng ke khutso
2: aowa
0: a o e tsebe khutso
2: ee
0: o botse se se bonolo a go ruta kere o botse gore manipuru o re ruru nthute gore ke tsebe gore khutso ke eng ge re bolela ka lentšu le a kere
2: ee
0: so nna ke go rata bjang wena phologo
2: nna ke a go rata
0: ke re ke go leboge mogweranyana waka a ipolela a ba le khutso moyeng wa gagwe a rena manipuru ga ke tsebe go bala gape nnete ke ye nngwe ya go dira gore go be le khutso nnete ke ye nngwe ya go tlhola khutso bagweranyana baka ge e ba lena ga le tsebe ka lebaka la gore go ka bolela maaka o ferekanya batho ba bangwe eptša o bile le khutso mogwera waka a bolela nnete gore manipuru nna ga ke kgone go bala ke go rata bjang wena e re ke tseng wa mongwe ke kong gore nna yena o reng hello mogwera wa manipuru ke bolela le mang
2: ke nna felicia sika
0: felicia sika mogwera waka o tsogile gabotse
2: ke dula botse manipuru le na
0: ke dumela gore wa kwa gore manipuru o tloga a thabile kudu-kudu-kudu-kudu-kudu bjalo ka metlheng re balele lengwalo la letsatsi felicia
2: leta bobaisese wa bona re thoma mo temana ya bobedi ya borago tlhaga ya ditaba e re borapedi kwane go ila babe yone e balaga ka tselae le ye ka go ikokobetsa le ka boleta le ka go se fele pelo le kwana ka lerato le pherelele go dielela boteng bja moya setlamo e le ka riso
0: halleluja maikemišetso e le go wa gana a kere elemena mogwera waka ge o lebeletse lefase le re phelago go lona ke eng se e lego gore se ka ba e le tabakgolo ke taba ke kgwekgwe ya taba e lego gore e tlhola gore go seke go ba le khutso lefaseng batho re sitwe go phedisana
2: ka gore batho ga ba kgone go bolela le batho ga ba re le lerato ebile ga ba ikokobetse mo bathong ga ba bolele ka lerato motho o phela a bolela le wena a tineile re jalo ka a sanye ko o bolela le wena
0: yo felicia wena wa bolela taba ya botlhokotlhoko ebile ke ditaba tse tharo tse e lego gore ke ditopile nna go tswa polelong ya gago o gatelela taba ya polelo gore batho ga ba kgone go bolela le batho ba bangwe ke ka lebaka la go tlhoka boikokobetso o sitwa go ikokobetsa gomme go tlhoka boikokobetso bja gago bo tswa mo polelong o tlhoka lerato ke se se dirago gore ka nnete o seke wa ba le polelo ye botse mo bathong o seke wa ba le boikokobetso ebile ka nnete nnete dilo ka moka tsona di ya go aga semelo sa gago gore ga o ikokobetse e le mpotse wena felicia gore wena khutso o ikosisa bjang o e phetha bjang mo lefaseng le o phela bjang le batho ba bangwe
2: nna ke phela le batho ba botse ke bolela le bona ka lerato le ge ngwana sekolong a sa tsebo go bala ke kgona go mo thusa
0: o gona go mothusa mishimo ya gago ya kwa sekolong o phela le batho ka lerato o gona go ikokobetsa ere ke go botse Felicia mani pro o ikhantsha ka wena ka bana ba ba le ka wena le fase le ka fetoga o ka ba khuetsa ba gwera ba gago go tloga le khono ba ithuta go phela ba le ka wena ke go rata gantsi le gantsi
2: le nna ke le rata mani pro ka rata di medisa ga gadi ya ka moloi
0: o ra gadi modime di she ebile ke dimela gore o mmoditse gore a theletse lenaneo le yakere
2: o le theledi
0: ya ra gadi re gore rata rata rata rata ka mo ka re le ba gweranyana ba Felicia mo lenaneo la rena la le sambana ere ke go shee mo gweranyana wa ka ke tshe ba bangwe aga o boletse Felicia a re polelo manipru a re manipru le rato manipru buikokobetso ke tsetse ke masome pedi shupa go tswa re ya irinya siswai mo ile gore nna le wena re tlo ba re gaogana gona re bile le bonolo a re bulela lenaneo ka thapelo ra ba le phologo bonolo re buletse lenaneo ka thapelo mani prom ke go bula bonolo o buletse a fetsa a fa phologo mo gore moratho wa gagwe ya ba yena o ile gore ba o re balela lengwalo ka letsa la letsatsi bonolo yo phologo yena re mani prom a ke gone go bulela Felicia o tsene a re botsatsi e botlhokwa tlhokwa tlhokwa tlhokwa bjalo ka phologo a re tsenngwe mongwe mo gore wa kwa re ke re kweng gore na yena o re balela byang lengwalo la letsatsi. Hello mogweranyana wa ka ke bolela le mangkae?
3: Hello
0: ke bolela le mangkae nna ke le mani pro mo lenaneong la lesambana
3: ke nna le daba madikgomo go tswa mašhatšhane mošhate
0: le daba madikgomo o buile a ra ke le bulele lenaneo fela ka thapelo ke a tsena nna ke tšea karolo re balele lengwalo la letsatsi mogwera wa ka
3: lengwalo la letsatsi lengwalo la ka tselae tlo e re borapedi kwano go ira tsobe ke e ka go ikokobetsa moka le ka boleta le ka go se fele pelo le kwana ka lerato le phelelele o tielela boteng boteng bja moya setlemo e le kagišo
0: halleluja ke maganang lena e le ge lena le a rishana moya go foka wo wa khutso le boloke botee le gotlelelane le ratane le be ba boikokobetso le be ba lerato o le badile gabotse mogweranyana wa ka madikgomo e le mpotse gore nna lengwalo le ka lebaka la gore le bolela le nna le wena ke eng se e le gore se ka dirwa madikgomo go netefatsa gore khutso boikokobetso lerato le ka nnete di a kgonega
3: se se ka dirwang gore khutso le boikokobetso di be gona se go nore re ratane re tlhomphane le batho ba dira tse di botse re opele matsogo ka lebaka la gore le nna ko ya rena itlofisa ke mo khutso le boikokobetso di tlo bang gona
0: ho tsaka go le boga madikgomo ka lebaka la gore o boletse se seng gore re tshwanetse gore re opelane matsogo diatla ke yo mongwe a dira se sengwe ke mothabele ke tsebe gore ena go ya ka itlofika le hufa le tlhokege magareng ga rena gore ka nnete re phele mmogo ka khutso ke go leboga kudukudu e le ke go rata kudukudu nna
3: nna ka le rata
0: aga o mongwe ka ile khono
3: Pele se tloile ke reke.
0: O modimo di se o motho gore mani pro le ba bara ka moka ba le sambana ba morata gantsi le gantsi. Aga ke madikgomo a re mani pro le hufa. Le hufa ke se sengwe se se ka ba go se tlhola gore re shitwe ke go phela mmago ka khutso. Ka lebaka la gore ge yo mong a bona yo mong a dirile se se botse o shitwa go mothabela. O rata ke di botse ditla go yena fela na go tlo gone ga byang ba go iranyana baka na ke a gana ke re ga e gone
4: let's go la tegeng se fatana reng le ka lapendla gago go kwagala fela thobele FM mona go nge Prudence Moleko Marongwa go le sangbana fela mo go thobele FM o shetse go tsebole bo ithabisho Prudence Moleko Marongwa
0: kanete lena la ka ke Prudence Moleko Marongwa na ke mani pro ba na re tshe o mong mo gweranyana a re balele lengwalo la rena la letsatsi a sho na ke mo tshe ke mo tshe dimela tle mo gweranyana wa ka lena la ga go mang
5: ke nna ke ne le mphetse.
0: Mm, ke tsebile. Ka re bonolo ga ka no tsena fela. Ke ne ile le ena o tlola thela. E re ke go dumedise mogara wa ka ke dumela gore o tsegile ga botse re balele lengwalo la letjatji.
5: Tsena le rena ya tsi le rena. Le ka go ikokobetsa moka. Le ka boleta, le ka go tsefa le pelo, le ka kwano ka lerato. Le tlhagelele go itielela boteng ja moya, setlamo e le ga kagiso.
0: Halleluya! Pele nna ke a go botsiša ke re wena ke neilwe. Nna wena go o lebeletse wena o na le boikokobetso?
5: Ee.
0: O bona ka eng gore wena o na le boikokobetso?
5: Ke reile phoso. Ka ke gaje mole mongwe le ga se dira phoso.
0: Oh, re wena o dirile phoso. Ga o gadimole o mongwe yo le go gore yena ga dira phoso. Se nna sempotsa gore wena ga o befelelwe batho ba bangwa kere. Na pile go dirile phoso o dira eng sa botlhokwa tlhokwa go netefatsa gore ga wa gopisa motho go ba go netefatsa gore o lukisa tsotlhe tse o di sentjeng.
5: Ke kgopela tshwarelo.
0: Ke neilwe wa bolela taba kgolo gore ge ke dirile phoso nna ke kgopela tshwarelo ke le ke neilwe. Go ara gore ge o kgopetse tshwarelo bophelo bo tlo tswela pele, bophelo bo tlo boela sekeng, ba boela madulong a nnete, ba boela khutsong, la phela ka khutso mmogo ke re. So nna ke go rata bjang wena mogwaranyana wa ka.
5: Nna ke go rata.
0: Aha, e re ke molebogeng ke ke neilwe wa gamphepu a re mane pru ka moka ke a di bona. Ka moka ke a di bona e tsa tshwarelo. Gopela tshwarelo ga wena o dirile phoso gore le gone go tswela pele ka bophelo. Mm, ke nnete. Ke nnete. Ge o ka no kwata o ba go ba mthlomong wa be fela wa selukishe diphoso tsa gago ka go gopela tshwarelo. Nna re tlo phela bjang ka khutso. Mm. Na re tlo tswela byang e pele ka go phela ka khutso ge ba re be re phela ka khutso pele ga fao gape go tla befa. Mm, tshwarelo ke selo sa botlhokwa mo maphelong a rena. A re ithuteng go gopela batho ba bangwe tshwarelo ge re ba fosheditse ba mabenkele ba ntse ba tsewa ba re mane pro emanyana.
4: Check a rolo with a beautiful game, Gaspa Limited Edition Soccer Ball Yamahala. Gorika get 650 ruba go feta. Wagari jadi jole jaje taro chewdi khata go tema. Gosona le 400 ml Vaseline body lotion na ruba cream. Wagari ja argan oil ka 49.99. Oboloka 20 randa. Ruba 175 gram Protex hygiene soap. Regadi for ruba di fiche pedi ka 28 rand. Oboloka 12 rand. Ditoko jadi wajagala go fita ka di 24 May. Gaspa fela. Wene li di pelo.
6: Physically real references cutting to a guy chain. Equality Noctura Heritage Queen Base Set. Felaga 5999. Ubo Ketam Pamahala. Uga Kulajan Pala Umbalo. Huba Comforter Set. Huba Prefetcher Bedroom Yagaho. Kamatala 2-piece bedroom suit. Felaga 6999. Ubo Huja Matala Chest of Drawer Mahala. Harna Mashokojo. Hanetu Kojagatuko. Olifari Kurijima Sumipedine. Eternal Bengala Hausulu and Alukhon.
7: Railway finishes. The price you see is the price you pay.
4: Heinisberg.

0: Prudence Molekwa Marongwa
1: go le sangbana
2: fela mo go thobele FM
1: mo shetse wa tsebole boithabisho
3: kanethe lena la ka ke Prudence Molekwa Marongwa na ke mane ya bana lena re tshele pele nna le lena ba gwaranyana ba ka go bala lengwalo la letsatsi nomoro ya rena ke 086 000 2452 uno le tsa mogwera wa ka wa re balela lengwalo la rena la letsatsi tsena tle wena a wi dumela dumela dumela na ke mane Pru wena o mang
4: ke nna go tsara phatla dilong go test station se go sa ka go se se ka mas kuma re ga ma primary school
3: go tsara phatla mo gore wa ka ke dumela gore o tsogile ga botse e bile o be o theleditse ba go ranyana ba bala lengwalo la rena la letsatsi le wena o tlotse ya karolo wa re balela lona ka e ba go bialo re balele
4: lengwalo la rena le tsitse le kuma mo ba se fisi fa la go le tumane ya bo bedi o tla mo ya bora rena ba ya ka tsela le ka o ikokobetsa moka le ka boleta le ka go se felle pelo le kwana ka lerato le phegele le go tiela boteng ja moya setlamo e le kagiso
3: halleluya a lebetha kgotso a lebala ka bogware e le mpotse gore na ge ba re o be boleta wena kgotso ba ira gore o direng
4: ba ra gore o tlhomphe batho ikokobetse setlotlha o sa rate batho
3: ke ka mogo wena o kwešiša go lentsu le la go ba boleta nna nka tlhaloša ka mogo o mongwe ka re go ba boleta ke ge motho o mongwe motlho o mongwe a ka go befelela a ya godimo a bolela le wena gampe le ge o tseba gore o ka ba le tse dintšhi tse o ka di bolelago kgotsa wa no ikgomolela kgotsa wa kgomola wa phuphutha wa kgopela diphoso wa kgopela tshwarelo wa ipona diphoso tsa gago le mo e lego gore wa tseba gore ga wa phoša ke re nna pele ka gore re a bona lefaseng le go befile kgotso re a bona dikolong go befile bana ke batho ba go rata go ngwapa-ngwapana go bolela se le sela go gopiša meboya le ge ba sa tsebe gore se ba se dirago se go batsa batho ba bangwe ga kakang nna wena o ka reng go bona batho ba bjalo
4: nna nka re mo wena ka re ba ikokobetse ba be le tlhompho ba be boleta ba seka tlhotlha ba dira dilo tse e leng gore modimo a kwalele tsone e ba ka dira dilo tse e leng gore modimo o kwalele tsone madi a bona a bophelo a tlo oketseng
3: oketsang matšatši a lena a bophelo ka go tlhomphana ka go ikokobetsa ka go ba boleta ka go ratana ai nna ke a rutega le gono kgotso e re ke go leboga ke go botse gore nna ke le Money Pro ke go rata kudu-kudu-kudu-kudu-kudu
4: ka la botlhano ne ke gola ma motlha o gola botia ka di-comfort ke ra golagole
3: popopopo ke dumela gore wena o ipsinne ka letšatši la gago la matswalo ba go diretseng ka gae
4: ba tlišitše dikheke ko sekolong
3: lekitikile tle Money Pro o go lakaletsa matlhatsi le matlhogonolo letšatši la gago la matswalo le ge le fetile le bote comfort le ena o mmotse gore Money Pro o re popopopo a go le
4: ka bosula mamolo wa ka Monica ra phatlha le ena ke raone
3: mamogolo Monica gola o gole ge e le ba go eranyana ba lesang bana ba go rata gore ya kere
4: o kongwasu
3: aga mofereko gore na ena o kgona go balana tumela o mongwe leina la gago mang
4: ke nna Nelsesi ke nna Metelesco sa Jerama primary school
3: nna re ya go amogela wena Nelly ke dumela gore o botse pebele ya gago re balele lengwalo la letšatši
4: leye ka go ikokobetsa moka le ka boleta le ka go se fele pelo le kwana ka lerato le phegelele go tiela boeteng ya moya setlamo e le kagišo
3: halleluya maikemišetso ke gore le agane le phele ka khutso mmogo ke le mpotse wena Nelly na ge o lebeletse keng se e le gore se tlhola gore go tlhokwe khutso mo lefaseng batho ba šitwe go phela mmogo ka khutso mama wa go sebela Money Pro o tlo go feta ga ba o lese wena o bolele maikutlo wa gago a ke
5: kgotso
3: ai kgotso Money Pro wa gana gore o boletse ga botse e fanele sebaka sa gore le yena a ipolelele bolela Nelly
4: ke gore o sa ratane le batho ebile o ba thoya
3: taba ye kgolo ya go dira gore khutso e ske ya ba gona magareng ga batho batho ba shite go phila mmogo ka yona ke taba ya re ba sa ratane batho ba tlhoyana na le tlhoyo le le tlholwa ke eng o no thoma ne le wa tlhoya motho sa motsebe
4: a
3: go tlabe gona le sesengwe motho mong se le gore ga o se rate ka yena
4: eh
3: a wona ke a gana ke le money pro ke re le tlhoyo ga le feleng ga o rene moya wa khutso ga reng ga rena re be batho ba ile gore re ruta batho bophelo bo bo botsa ke re
4: eh
3: so nna ke go rata go dubya ngwena
4: kala botlhong le wola go tsena ka tsong di
3: khoto ba rogola o gole le ge o shetse wena o mpuditse ke dumela gore le ketekile ga botse ka mowa ke re
4: eh
3: aha ke go rata gantsi le gantsi ne le a re kwemba go re ba rena ba bang gore na bona ba gona go bala na le gona go bala lengwalo la rena la letjatji ke a botsisa a su o mongwe reng ke motsieng hello mogwera wa money pro ke bolela le mang nna re bo ke mokwana ka kua modimo la ke re
4: ee
3: re balele lengwalo la letjatji mogwera wa ka
4: lengwalo la nna ka re ga buka ya baefesibela ga ka tsela ye ne e ka go ikokobetsa moka le ka boleta le ka go se fele pelo le kwane ka lerato le phegelele go tielela boteng bja moya setlemo e le kagišo
3: boikokobetso boikokobetso le boleta na wena o ka botsa mogwera o e lego gore ga a kwešiše mantšu wa gore na ge ba re boikokobetso ba e raeng ge ba re boleta ba e raeng morute morute a kgone go fetola bophelo bja gagwe a kgone go phela le batho ka khutso lefaseng
4: nna nka botsa mogweranyana o gore boikokobetso le go ba boleta ke ge o ge o phele motho o tshwanetse o kwešiša gore motho a ka sole a tshwana le ene bjele ge o ne go le motho gore o gapeletša go dilo di reagale marangwalo mongnyana a se ka mokgo o tshwanetse o kwešiša gore ka moka a re lekane re dira dilo ka ditsela tsa go fapana bjele o tshwanetse go amogela gore ngwana mongwe o so lwene o so so bjale ke ka mokgwa o ka bontšhang boleta gore wa amogela gore ngwanola o so a ka sole a tshwane le nna le go o na le bagwera ba gago o tshwanetse o kwešiša gore o mogwera o nyaka ke mo thuta ka mokgwa a mogwera o nyaka gore ke ralo pele ena ka mokgwa
3: kamogelano etopile nna gore wena o bolela ka kamogelano gore re tshwanetse gore re amogelane mogwera wa ka nna ke go rata kudu-kudu-kudu-kudu ebile ke kitima kudu-kudu-kudu ke kitimišwa ke ba mabenkele ba ntsoba ba re money pro re mokwele re boke wa ga mokwana go tswa ka kua modimolle e re ke kitimele mabenkele mogwera wa ka ke a go leboga ke re
4: bye-bye
3: ga ke mogwera wa ka ke re boke wa ga mokwana a bolela ka taba ya go amogelana le ena re tshwanetse gore re amogele gore batho ba bangwe ba fapana le rena ba kgethegile ka tsela ya bona ba bopegile ka tsela ya bona eupša seo ga se ira gore ga re a tshwanela gore re phedišane re a phedišana re bona dilo ka maitlho ka matlhoa a go fapana eupša bophelo bo tswela pele re amogelana re a ratana a šiba bona ba mabenkele
5: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thušitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le clientele funeral plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le tshwanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
6: a o ikogeteletse monaganong Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyoga go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006. Lerumo le kgwetšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
7: Yeke Thobela FM gara ngwa ga ke tpedi masumo pedi tsila 2026 Thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso
3: Thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso metsotso ke senyane fela go ya ereng ya seswai ke tsha mogwera o ile go gore yena o tlo re tswalelela lenaneo ka thapelo nomoro ya rena ke 086 000 2452 ke a motšea. Hello, mogwera wa Sambana, ke bolela le mang kae?
8: Ke mo Felicia Shika.
3: Oh, Felicia Wile. Re rapelele mogwera wa ka, e le ge o re lebogela lenaneo le le botse botse botse, le le go gore rena re ithutile tše ntši, rena re ya erile.
8: A re tsamile mmasha. Tata wa Shia mo godimo, leina lao a le kgetha, mmusa wao a otle. Thata ga wa e dirang mo lefaseng jala ka e dirala legodimo o re fe le gone bogobo ba rena ba ka metlha o re lebalele melatso ya rena jala ka ge re lebalela ba ba re nang le melatso o rena o tsiriše melekong gomme go pholose bobeng gobane mmušo kwa gago le maatla a le kemišo ka o sa felego amen
3: amen. E re ke go lebogetlhe wena mogweranyana wa ka ke go rata bjang.
8: Nne ke a lerata.
3: Mhm. Ke Felicia wa ga Shika ka tsela ye o re tswaleletse lenaneo ka thapelo. Ba gorenyana baka lena kopanang le mane le Thabo le Malumi Iga, chachika chachi lenaneo la ditlalemeso. Mo ile gore le tlo khwetsa karolano ya bana, ye ile gore e re bana batsiwa, le a ithuta, lena le a ipsina. Ka gore yelo nna ke ya tswa, ga ke lebo letle ke le bala byang Mosa. Mosa motlhola gona ka mo bendo o bya gola ma bane ke motlogolo wa ka o mpitsa kokomane ke re happy happy birthday ke a tswa ga ke letlogele fela bagatsogang ka kanegelo
9: lenano le latsogang o letsetsa ka boikhantsho ke SABC Education mo go Thobela FM. SABC Education, enriching minds enriching lives.
10: SABC Education, enrich your mind enrich your life.

0: kgale kgale go kile go aba le legodi le lengwe le o lebego lenyakwa ke maphodisa e o ile a tšhabela nageng ye nngwe ye nnyane ya go bitswa sebitsane mo e le gore o a fitlha dithoto tša gago tša go utswiwa ka botsotsi o ile a itira o kare yena ke morutiši mme ba mo thwala gore a rute bana ba banyenyane gona fao sekolong tsoko o tsebe gona fao o be a tsebega ka leina la ntate Pong mola la nnete e leng tate Legora pele ka lebaka la mekgwa e ya gagwe mebe ee o be a dula a befetse ebile a phela a kgadimola bana ee o be a ba koba kgauswi le yena le ge ba be ba nyaka go botsiša goba ba nyaka thuso o bo o kgona go bona gabotse gore ga a rate bana le ga teetee bana ba be ba dula ba fela pelo ya gore sekolo se tswaneng go fitlha ka letšatši le lengwe bakeng sa gore ya sepele ngwana sho ba reke pelo e a napa a namela setulo ka maoto a gagwe a be a kgona go namela tafola ka thušo ya setulo selang ntate po a re a sa re o ketimela go mo phasola gore a fologe pelo a nama a mo fofela a mo atla tlhogo ye ya lefatlha ya go phadima o rile go mo atla a tloga ka lebelo a ketimela ga a entle le go tlhaloša gore o direla eng seo o be a tshwanya ke le gore a motšhobole le ga teetee
1: iyo mmatoka gora gore ngwane ba nyaka go betha ke ntshwana tsa di dirago
2: awa motlhong o bone ke o epapelela le ena ee gape ka nako tse dingwe barutiši ba kgona go raloka le bana
0: bana ba mmatoka go ka no ba go le bjalo e fela go tloga letšatši le lona lelang pele o be a dira ka mokgwa o ge a be a kgweditše sebaka mathomong o be a tena yo ntate Pong e fela ge matšatši a iya o ile a thoma go kgatlhega e fela a sa bontšhe ka letšatši le lengwe pele o rile a sa re o dira ka tsela yeo a tlwaetšego ka gona ntate Pong a napa a mo swara a mmotšiša gore goreng a dira seo
3: ke nagana gore o setlhogo go batho botlhe o laetša o sa ka wa rato go bophelong ke tlo go fa larato go fitlhela mo ke go atla go gona go se sa mela meriri le go ka se se rate se ke se dirago
0: o ile a ikarabela ka gore yalo pelo ee le ena ntate Po o ile a itirantse go timerile e fela o be a rata seo se bego se dirwa ke mosimaneo o ile a thoma go dira gore yo pelo a mo go ka reka tsela yeo a ratago ka gona o be a se sa mo omanya go fitlhela ka letšatši le lengwe a bona ngwana yo mongwe a lla a swabile o be a mmona gore ke matšatšing ya a na le ka tsela yeo gona fa o ile a ya go ena a mo gokara a be a mo kuka bontši ba bana ba rile ge ba mmona ba mo phaphathela diatla o ile go a tsoga legoa le legolo e le ge ba mo dumiša ba re go ena
4: re gopela go ba morutiši wa rena
5: ke go fitlhela go fitlhela
0: gorile go sa lebjalo pelo a tswelela a rotoga le maphodisa ka nako yeo ebile ba tshwere tse dingwe tsa dilo tsa go utswiwa tsela e sa le a di beago
3: o seke wa tšhaba ntate Pong re tseba tsotlhe tse o kilego wa di dira re a tsheba gore o tlo bušetša sengwe le sengwe a kere
6: ao ke tlo se bušetša
3: ebile o kana wa dula le rena mo wa ba morutiši wa rena fa bile re a tseba gore o rata bana ee le gore o ka sa bušeletša wa phela bophelo bja gago bja gale
0: ntate Pong o ile a se tshepe le ga teetee batho ka moka bana ga yoo ba be ba leka go mo thuša gore a fetoge a be le nnete a kgethe go s phela tseleng ya nnete le ena ka nako yoo o ile a ikwa le botlhokwa kudu-kudu setšhabeng
7: batho ba rešo ke a le tshepiša gore ke tla fetoga go ba motho yo mo kaone kudu

0: wile e bile gona mo ke tshepisa setšhaba gore ke tla thuša ba bangwe ke lebeletše baswa ba e le gore ba tswa tsileng gore ba se sa utswa ke a kwagala ke re bogoe
1: aa ntate poo o ile a napa e le moka iphelela bophelo bjo bo botse kudu bana le batho ba motse ka moka ba ile ba thoma go mo tlhompha kudu-kudu-kudu mola le yena a ile a thoma go fetola maphelo a bana ba mo motseng ba bantši ba be ba šetse ba tlwaetše go ya go yena ba kgopela maele ga e šita le batho ba bagolo ke re o be a ratwa kudu-kudu-kudu-kudu ke a tshepa le ipsinne ka thuto ya rena ya lekgone wa gweranyana ba ka fele ge lena botšange nna nna ntate poo o thomile a dira eng gona e be e le motho wa mohutama gona-gona yena o kgontšhitšwe ke mang go fetoga ee ruri-ruri-ruri mme ke a lebotša lena ke re go botlhokwa bana ba mmatoka gore batswadi ba fepile batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo ka tsela yo ba tla ba thuša gore ba tsebe gore go tlhagile eng pele bona ba tla belegwa se gape se tlo thuša lena bana ba ka gore le be bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re kopana gape nakong ya o e tlago
2: bye-bye SABC Education enrich your mind enrich your life
3: kanegelo e ya tsogang o tshiša ga mekgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baraloko ke sete ba leng dire zax mogašwa boiketlo mmammila le precious bolepo moanege ke bodulong sebole kwa magongwa batsweletše metšhineng le medumong ke rorisang sa thege le selone ntekwa motsweletše le motlhagisa moyeng ke mmaphuthi a lilamola mola motsweletše mogolo e le isaac silo mašila SABC Education enriching minds enriching lives yeah.

0: meeting ya bashumi. Tobel FM e tlotlile jabeng meshumo. O thusa go tlhola bao ba sa shumego. O tlhatlhosa bashumi bao ba shumago ka makgethe. Le go tswela pele go shuma ga botse le bashumi ka moka. Tobel FM, moshata wa tsebo le boithabišo.
1: Banya ka tseo ke jirilego di phepo tsentsi go tshega kgolo yao e phetsego ga botse le go ba thusa go ithuta le gono ba tswa di le bona banya ka tseo ke jirilego Nestle Nespray e go fa go gontsi mohlodi wa di vitamine le di minerale go tshega kgolo pakete yao e swarelela go nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele e re tselega ga bonolo bakeng sa bophelo bja leema yema la lelapa ne ya ngwana gago seo a se hlokago ba neye Nestle Nespray always giving more
0: se ke stitse sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika hashtag ke mo Afrika a re tumiše morena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumišo Tobel FM mošata wa tsebo le boithabišo

aga mosate wa tsebo le boithabiso re ke name ke boelenyana ga nnyane mo latemaneng ya rena temaneng ya pele go fitlha go ya botshelela Samuele a tshofala o ile a dirwa barwa ba gagwe ba hlodi ba setšhaba sa Iseraele morwa wa gagwe wa letsibolo o be a bitswa Joele me yo monnyane a bitswa Abia bona e be ile ba hlodi Beresheba eupia ba ile ba se ke ba e tshatata go bona ba ile ba gatlhwa ke go ikgobokanyetsa tšhelete fela ka gona ba amogela tsogo le kobong tsotso ai me ba seke ba ahlola melato ka botshepegi ke mo ba etapele ka moka ba Iseraele ba kopanego ba ya go Samuele kua Rama gomme ba re go yena bona wa tshofala me ba rwa ba gago ga ba dire bjalo ka wena ka gona bia kgoši gore e re buše re tle re swane le ditšhaba tše dingwe Samuele a nyamišwa ke kgopelo yeo ya bona ya gore ba be le kgoši ka gona a rapela morena gomme ka yona taba e magagešo go na le taba ye re ka e thalelago fa gore banna ba ile ba se kgone go botega barwa ba Samuele ba ile ba se kgone go botega ka fao Samuele tata go bona a bego a botegile ka gona go fitlhelela barwa ba gagwe ba tšeatso le kobong barwa ba gagwe ba dira seo mokgwa wa setlwaedi wa gore ba dia maano goba ba dira leano le lengwe la tšhelete ya ka kgauswinyana nke Modimo a ka re thuša le tšatšing la lekgono ka taba ye re e bolelago taba ya go botega botlhokwa bja go botega ge o botega wena ka bo wena o a fola ge o botega wena ka bo wena o phela ka khutso ge o botega go sena tšela le tšela ka tlase a makousu wa tseba gore a wa dilo tša gago di sepela ga botse a gona letswalo le lobe ya molato ka baka la potego ya gago a e ka ba re a botega nna ike Modimo a ka re thuša le rena ra swana le monna Jopo yo a ilego a botegela Modimo ka gare ga dilo ka moka tšea kopaneng le tšona ike Modimo a ka re thuša magagešo re boeleng mokgwa mo botse mokgwa wa go botega ka gare ga manyalo ka gare ga malapa jo na jo go botega ka dilo ka moka nke Modimo a re thuše gomme e re ke go botse gore e tlo re ga e bathametse tse masomepedi tlhano go ya e reng ya senyane re a tšea ditsebišo tša dikereke ka bomoruti a wetsane nne maukwe go tloga fao re ya go tlhatlhamola taba ye le moruti moše Mothiba ke ba ile gore ba tlo re tlhatlha ka yona taba ye ya potego gore na e thuša motho kae go se botege go latlhela motho kae gomme wena bjale ka motheletši wa rena wa thobela FM o kgatha tema gore na go botega ga gago o go šometše bjang gona o ile wa ikhwetša o le ka tlase ga maemo a mafe goba maemo a mohuta mang ka morago ga gore o se botege wa tseba gore a senke wa botega lenyalong la gago a wa ka wa botega mošomong wa gago ga wa ka wa botega setšhabeng sa geno a wa ka wa botega kerekeng ya gago gomme o ile wa ikhwetša o le ka tlase ya maemo afe ka baka la go tlhoka potego le ka taba ya potego ona e go šometše bjang go botega ga gago go tlišeditše eng ba bang ba re hei lesodi tša go boteya mona o ta diteleya mara ijo boteya a gona taba nomoro ya rena mogala ke 086000 2452 gomme morago ga fa o tlo kgathate ma letlhekaleng la leago e thobela FM yaka ke mole re tla kwa maikutlo a gago Modimo wa kgotso Modimo wa lerato a re thuše ba bangwe ba re o tseba taba ye lesodi a e bolelangwe ka nnete nna ke a e tseba ke na le maitemogelo a yona ebile o kare Modimo a ka ntshwarela ka gare a maemo ao ke leng ka gare ga ona a o se botege

0: re dire batho ba ba lokileng morena re sepetse mo go wena a gona o mongwe o re ka yang go yena mantsu a go shaye a re morena re busetse morago go wena re ikokobetsa ka mangwele a rena gore re dule re le ba ba lokileng re ge re fela re dumela o morena re ya go tshepa ka pelo ya ka ka moka kere o morena yo ke mmotileng ka pelo yotlhe gomme ke ona sepego seo ke mantsi go tswa ko shenge ya I trust you ya joy celebration setlhopha se segolo mono Africa borwa seo e le goreng nnete se le sa tshikinya lefase ka mmino wa sona wa sedumedi ka gare ga koshaye a kere e ngwadilwe fale ke mtunzi number lindelane mkinze agape le nom tcbc ke ena a e opelago gomme ge go le ka yona tsela yeo nna le wena re nyaka go tsena tabeng ye makakeswe gore na go na le motho o ka dio ra ena wa re nna ke a go tshepa nna ka mokgwa o botegang ka gona mo go nna wa tseba hei gape re bolela bjale e le gore go bothata boima ka taba ya potego go bothata boima ka gare ga manyalo go bothata boima ka gare ga mešomo ei mebila ya rena gotlhe mole go bothata boima botlhokwa bja potego go do ba mošomi wa potego motheletši wa letša 086 triple 0 2452 tobel fm ya lekgotlhaga tshola aforika borwa
1: Ke
0: a leboga mongaka se ya phadima lena re bolela le lena ga bjale e le lena motlhatlhi ke a rereša age motlhatlhi ka mangwala motlhatlhi tabašengwanešo
1: moruti yaka a re lebelela lengwalo la bathesalonika wa bohlano verse 23 e re morena wa rena o tshepegile ebile o tlo o re aga a ba re tlosi gore re se wele sebeng
0: amen
1: nna moruti yaka ke a tshepagala mo ke kerekang gona ebile ke a tshepagala le batho ba ke berekang go bona motho ge a kgona go gofa mašheleng a o a tšhaba gore o tlo wa ja a re ka mašheleng a ke kgopela gore ke patelele pele o tlo ntaise kgwedi ka moka o a go tshepa
0: ka nnete
1: moruti yaka ke gopola tsatsi le leng ke fete o tseela sefatanaga banna ba go nyakisiša bo maphodisa ba etla ka go ntebelela fela ka matlhong bangwala dipoto ba re monna o tshepegile ka nnete koloi e tsero inference ya patelo 1 million ya patelo ka go tshepagala motho ka nake ngwe tate moruti yaka motho le ga o tshamotse matsatsila mathomo kopana le ena o mo lebelela sefatlhogo sa gago wa mmona gore yo o a tshepagala
0: motlhatlhe le ka gae le a tshepega kere
1: ya tshepagala moruti yaka
0: amen ye supa metsotso re ya e reng ya senyane thobel fm le go tlagatsho la aforika borwa re ya lotšha motheletši a re lotšhitše a thobela re ya lotšha
2: moruti wa ka o botega ke se sengwe se e leng gore ke se bohlokwa ka kudu-kudu-kudu
0: age a re bolele ka wena le taba ye uwe
2: ke ye mongwe bjalo ka ge le nna e le gore ke šoma le batho go ka ba rwalela merwalo go ya kua le kua moruti ba kgona go ntšhia go ba rwalela merwalo ya bona ke moka ba tsamaye ke ba delivele yona gomme seo sa dira gore ke be mongwe e le gore ke tshepagala mo go bona batho
0: ga o fenye kolo le dipeke tša bona
2: moruti wa ka a ke fenye kolo le dipeke tša bona seo e le gore ba nneile sona se le ka mokgwa o ba se hwetša se sa no ba kana mokgwa o ka ge e le gore go ne le mantšu a mangwe a e le gore ke ile ka ithuta ka ona molagodi ema kgaolo ya 12 temana ya 22 gore morena o hlatswa melomo ya maaka moruti wa ka
0: amen
2: o gafa ke bao ba dirago therešo
0: amen halleluja
2: go era gore moruti wa ka ge ke sa dire therešo aa
0: ke
2: sa kgatlha morena
0: halleluja
2: na moruti wa ka re a leboga
0: ngwaneso e bang gabotse ka e kankala
2: amen
0: halleluja

0: kodi moruti ka re makodi tantsa le utswe nga ba gona
1: oh bana Vincent motho a ka di re tlang gape ba tlogetse nna
0: le mo shoma moruti ke a leboa ka baka la re ke gale ntse ke shoma ke leboa gore a tsanga ka ke ke boni a ke tsebe boni ka baka la o tshepa lo tse bana gore ka nako e so ke a tsena mo shoma mfantse le ke le mo shomong ka nako e so ha ke mo shoma mfantse ke die tsaka tsako ntlong tsako hai ka sa mo shoma mfantse ke die tsa mo shoma
1: mwana e sori a leboga modimo a go thusa
0: modimo le nna a le thusa moruti a le nna o lena le fetse le batho
1: haleluya re a leboga mwanetsu
0: ke a lebo moruti
1: aga nna le wena pele ga re tlobolelishana le moruti mo se mothiba re tlotse ya dikgatiso tsa mantšu tsa gago gona fa le ge le re di maudio gatisa le ntšu wa romela keno ke mo ile gore nge nna ke tlotse ya polelo ya gago ka efa motheletse gore le yena a thuse ye ka fa o ile gore wena o thusegile ka gona kore magagešo ka roka dio ba le motheletse wa rego lesudi wa tseba keng nna ke bolela ka nna ngile ka se botege ka sa gore le sa gore go se botege go kotse go se botege ka gare ga lenyalo go se botege ka gare ga mošomo o dirile gore ke ikhwetse ke le mebileng go se botege ka gare ga lapa o dirile gore ke ikhwetse ke sesana lapa go se kore ao batho ye mene metsotsosiwe re ya e reng ya senyane go thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa wa chamkuku wa chamolilo ke bafana ba seeta monna ba isa ba ge o ka ba bona botse ba apere uniform ya bona ba tshwanelwa ba apere ba feleletse ba politšhitse lenyanyatha le le gabotse o ka re le nna e reng ke die ke le nna re ke die le lena ba re bahlanka ba hao ba bokgabane re bahlanka ba hao ba o tshepega re bahlanka ba gago ba go botega modimo re sofatse re ya ditabeng tse re ya senyane ka mmiri wa tiragalokgowa gomme re ya go yena ka setlhopha se wa chamk

0: mabato mashaba ditumiso ka mino ditumiso a di go wena Jehova ka bakala gore o tletse ka potego o tletse ka khanya ba gona ba theletse ba thobela FM ba re na re gatisitse mantsu le sudi ere re tle go wena ka tsela yeo go mmere le bogamang re sa le bogo itiragalo kgowa ka ditaba tse iria senyane re moletsetse go tsa iria le some re ke na mekere go bona shiba ka digatisho tsa mantsu ke go rena ba itshwere byang thobela a ya tempa
1: bishop awazana maukwe e ba rabela ditsebiso tsa dikereke
0: amen
1: lo wena re le boa gore go thatsa dipelo mo moyeng a rena tatelo se di re le boa sa sengwe le sengwe o re thoba matswalo ka
0: papa
1: mo botse wa gospel na yo le ka moeta pelo wa barati ba na la ola ha
0: o moeta pelo wa he
1: ba tswana mo mendo sa se go tloga ba ka tlo tsa tsana
0: amele re go leboga piti wa gara malepe yo le ka moeta pelo wa batheli shwa re le boga thobela mothele
2: thobela moruti wa ga moruti le sedi mogadi Sophie Masheshe ke nna e phakere bona extension go botega go botlhokwa kudu o re ya le ka mogoke botegileng ka temo mmereko nya ka moruti wa ga kopola ke fella ke mmereko mone ke berekile moteng 10 years ke re ga hore ke a ne ke bote ya tennise ke he ba ntshwere ka letso ba nya ke sha moshomo e bile ba nya ka go bolela le di manager tsa mo mmereko mo ba bolele ka mogoke bote ha nka teng ke re ke botegile kae ka pakae ke botegile batho ba khona mpotsa di phiri ka ba tse bore ke botele phiri tsa bona ke totlile
0: ka sedintshe ya hona le ba bangwe mmotsana bya le hore mona hey ape ke ne botata pele o le wetse shetse ya taxi a file o mongwe text ya WhatsApp are eh le ena ape o ruri re lo tshebotile
3: tshobela thobela murutwa ka murutile sudi
0: mwanesho
3: murutile sudi go bolela nna o bolela nnete nna murutile sudi ke ka tshepagala murutwa ka le sudi
0: aga
3: le se di society challenge ke di dira mo tlo sile ene ba nna ba le go ntse pa ka mashela ya bona ke le ka le church la motlhole le te a sanga ba ke ba di le phoso go tla ka le sudi ke le ka gae mo ke ka gae mo ruta ka ke mo nna wa o tsepa ga le mo ruta ka le sudi le ge nka di ya phoso go tla ka le sudi ke ya gona go e ge ba mpontsha gore ke di le phoso ke gona go mo le phoso tsa ka mo tlo sudi alen ma go tsa ke le ka mo ka tlo tlo section ga e mo le tsaka mo tsa tsa mikra mo shat
0: mwana sho re go leboga ka taba ya potego ba re le ka gae re a botega wa tsiba gona le batho ba bangwe a wa banna taba ya o tlhoka potego e kotsi ka lebaka la gore o fetse o phela bophelo bya maka o fetse o phela se wena o seng sona ka lebaka la go se botega ere ke nameke bone kwena di nomsa maboya ba re khotseng moruti wa ka ntate le sudi la ranonga nna ke leboga modimo go nkhontsha go botega lapeng molekaneng wa ka ba ne mbaka moruti wa ka go botega ke mogau wa modimo kwena di maboya ka kwa kwena moloto 2 mshate maskaulelo ba re thobela re leboga dilo tsa moya ka thobela FM re a phila ntate le sudi modimo wa le FM matla ka metla re leboga kudu moruti moti ba ke ba ile gore re tlobolela le bona mo letsatsing la lekgono ba phaphatha diatla fale ona fale letlakanela le agwa phela dimologadi go etse mang a re thobela morena lesuri ke na le lena ka metlha a re fole matswalo phela di ka kwa mankweng tshepo mtshepana masela a re thobela ka gashong ntate lesudi nna go botsega gaka ke thusitswe ke go kgona go tseba gore mo bophelong re a fapana ka mekgwa ebile ka ikwetsa ka gare ga mathata a mantši ka taba ya go se botege ya ke theleditse ke le ka mo green side ga ke ka kua ga mashashane o tseane masenkeng ba re o tla ikwetsa o le ka gare ga maemo a mangwe a go se kgatlhise ka lebaka la go se botege taba ye kgolo ke potego o a botega na ka gare ga lapa la geno na o a botega molekaneng wa gago o a botega baneng ba gago o a botega setšhabeng e ka ba o moeta pele yo a botegago le kgono ba bangwe ba itshola ka lebaka la ge ba ile ba shitwa ke go botega bana ba bo Josepha ba ile ba tlhoka potego ba mologela mano mabe gore ba morekise ge ba fitlha ba botsa thata go bona maka ba re o bolailwe ke dibata ka lebaka la mona ka baka la jealous ai re lata bo moruti mothiba moshe pele ke ba tsiya bo moruti mothiba nke ke tsiya batheletse ba babedi ka mogala fa re a lotsa motheletse
4: ndato moruti le tshuri
0: le kae
4: are gona ntate moruti le tshuri le bonela le Joseph Manana mo Thembisa
0: a re ntate Manana
4: ei o tseo ke yona e tshang ka kego bophelong
0: robote a o tlisa katlego
4: e re o ka lebella le mo lentjeng la modimo batho ba tswanang le botafita modimo wa promotile ka potego batho ba tswanang le bo Ezekia modimo ile a ba dira ba profeta ga bakala potego le re lebella le moshe modimo a shalla re a tie ba Israel go ba ithega peta ke ka bakala gore modimo a bone potego mo go yena
0: amen
4: e ga le bo ntate mo ritlisa
0: papa manana modimo le se o fatshe molaetsa shobare arbone khotsong morutlisudi nna ka go botega ga ka pele ga sefatlhego sa modimo moshomo re le go fela ka ba ke humana o mongwe moshoma se ka fetsa go editse tharo ke dutse keno ke no fetsa go edi fela ka humana o mongwe ka go dia bobedi ne le molepo ka kwa ga mangkhaile ga molepo re le leboga mma gona le batho ba bangwe ge o shoma le bona ge ba ka duo ba duo sepela o doku shora wa ke lebuile ke lebuile ka hore hey hi e ke tshwere bothata nna putsha ka ke gore na o a botega na o motho wa mohuta mang potego e go diretseng go se botega o amile bjang ka gare ga lenyalo hey hey

0: Gamati Mariyalo are o tsepegile morena na re re wena o motho wa mokhutamanga ka gare ga moshomo wa gago na ba ka o tsepa ba ka o shadisha le kantoro ba ka o shadisha le kereke ba ka go shadisha le tsona tseo ba ka o shadishang le tsona ke no ra wena e seng gore empa ke tsaba yele o renge re bolela ka yona le tshetsi na le khona gore gona le batho ba bantsi ba wele gore ba tsene maemong a mabotsi a bophelo ka lebaka la potego potego ya bona e ba boleletse potego ya bona e ba buletse mijako potego ya bona e ba dirile batsebalege gomme ba bangwe go tlhoka potego ga bona o ba dirile gore ba itshole bophelo ka moka ga bjale nna le wena ka metsotso ya 25 go tswa e renge ya senyane re dumedisa le go amogela Muruti Moses Mutiba monga ka re le tamisha mo mesonge me botse re kholofela gore le phetse ga botse
1: Muruti le sudi re le boga mesonge me botse ye ke dumediše ba theletše ba thobela FM a mole le na jolo ka bagashi le tsebaka se ke fuwa nsona re tsebile re kana le na mongwaka
0: Papa re a leboga ibile re thabile gore le tshatsina le khono re boledishana le lena bya le ka tate Moruti Moshe Mutiba re tshwere taba mongaka le tshatsina le khono ya potego
1: are
0: re se tshaba so se sabotego Roba re se tshaba seo se sa botegego se ka itemogela ditlatse morago tsa mokhuta mang mongwaka.
1: Mokhuta le sudi taba ka go yere bolelang ka yona le khono e bohlokwa kudu. Go yemisheng se tshaba go ba go yemisheng di goro tsa meshomo. Le go yemishe di karolo ka moka tsa bophelo ba motho. E o botega o tsweleletsa dipuelo chama nete re o sabotere go tshwelele tsa dipuelo tse di sa thabishing ke bolela jwalo re tla itsiya go tswa lengwalong la Mateu chapter 24 re bala temana ya ka godimo go temaye ya 45 inore bya le mohlanka wa o botega yo botlhale ke yo ofe ya bi ya putisho gore ka gare ga lefatshe le re phelang go lona na ge re re motho wa botega re o bona go tswelela eng and-e go ba gona dipuelo tsa gona ke eng taba ya go botega e nna le khuetso e kgolokgolo go se beng go motho wa botegang fela le ba baleng letlhakoring la gage ka lebaka la gore ba tla ja monono ka baka la khutso ye a ka e kry-ang a le ka gare ga yona ka gore go o botega a o le a leye Moruti le sudi go o botega o ba le khutso le thabo mo go wena jalo ka motho ge re lebeletse tabeng ya bašomi ge o le mošomong o dira tsona goba o dira tsa go botega o ka no ba le bothata ba go tlhoiwa goba e le gore ga ba dire ge le bere tsoma o bereka rena go be go ena le polelo motho a sokotse kudu ka mošomo ge a boya a kry-a mošomo o tla re ge a tsena a re na go na le borotho mo o leberekang gona na a tseba botse-botse ore borotho re bo kry-a caffeine borotho re bo kry-a lepakeng
0: Hey,
1: maraka mo a tsho re re ka ka di chipi Moruti le sudi.
0: Ela o nyaka borotho.
1: O nyaka borotho.
0: Hey.
1: Mola o ina le tea time ya ka ya nchopong a rek. Mara o nyo o bon a ke tsho re na chipi e ka ntsha borotho na.
0: Ai Moruti. Itlale ona papa, ke tshele ditse.
1: Ke nna ke bolela fa jalo ka paki. Moruti le sudi ke bela ke 36 years. Mengwa e maso me taru tselela. Go company e tee.
0: Amen.
1: Ke ka ka ha ye kere ke ya mushumo. Ke tsene company nye we ke ke fetsa ka 2015. Ke re ke ya retire. Ke re ke tsho ka company we ke ya ka gae. Se se dirile ke go thompa. Di pia ka nyo cha mushumo mo ne ke shuma. Se ke re ke fitla. kanyo go tswelele tsa melawana tsheo yaka
0: mm
1: a sirele ke fitla kanya ka go ba botsa gore no di yang sales kala di ya se ke bile mo shumi go lo ke ke bolala tabeng ya gore Muruti le suri ke beke sina background ya mushumo wo wo tswa ka dithuto.
0: Mm.
1: Re bale ba golo atake mudimo a refa mayemo a maphelo a rena. Re sina mangwalo a thuto a seketene ka tjotjo.
0: Amene.
1: Ke berekile muruti
0: e
1: temporary cha se bakanyana.
0: Ei.
1: Ka bona ka mogone cha chile ke ya ka bakala mayemo a kalape muruti le suti.
0: Ei.
1: Ke tshile sekolo. Ra re rivula dikolo muruti le suti. Ka tsela ene le motho ka ga e ka rana kwa. Ke be ke bereka di part time mme re shumo ya se bakanyana. Ba ro go tsa ke tsena ke e dikolo di butshiful rogo. Na furo ke tsena ka shopo mna wa le khwa gore o nya ka mo ka re dikolo di buche ke re ke tle mmereko muruti le tsudi a tsike e di interview mna o ro tsa tsa di form tsa company ka ya ra fan koloro nji bi tsua bantu administrators ya tviwa ka buya ya ba ona ke thomile muruti le tsudi
0: mm
1: 79 Hey, 2015 bantse bo akatsa ka kaya ka gae.
0: Hallelujah. Ka bakala potego.
1: Ka bakala go botega.
0: Ka bakala go senya ke borotho.
1: Borotho breki wa shopone le pakeng.
0: Hey.
1: Now, more ba dile ngona.
0: Hey.
1: Go na le dimana tsa ka fase. Dire motho wa go botega ge mong magage a motlogetse. A buya ngwecha a dirile tsela a molaetseng e re moputso wa bona ke gore o modia gore e be molaki wa tshedinchi
0: haleluya
1: o modia gore a be a o kamele ba bangwe
0: mm
1: ka baka la potego
0: sha potego ya tlhatlosa
1: bua o tlhatlosa a re tlhatlosi ke go kitima ka dinku bosego a re tlhatlose ke go kobisa ba bangwe mebereko moruti le sudi re tlhatlosa ke modimo lentse la modimo go na le temana e reng ditlhatloso tsa rena our promotion comes from the Lord
0: so
1: ke re ka phela bophelo bo ra tlhompha modimo ra ikokobeletsa yena a bula
0: ai
1: bona tsamaka ra bona tsa nnete re tla ba setšhaba se se kaone moruti le sudi
0: mohlanka wa go botega ke yo a dirago tsotlhe tse mogolo wa gagwe a mo laeditseng tsona gore a di dire
1: ga gona go feta yeo o ka o dia tša manna o tlile mo o nyaka mošomo ba go thwala mošomong ba go botsa gore mo re bereka jalo le jalo se sengwe se se re bolayang ke gore ga le fitlha mošomong ra thoma go dia ditlhophatlhophana mošomong ge o tsena o hirilwe o ete le fomo ya gago e ngwadile ke wena o sainile wena fela o rileya ditlhophatlhophana ke ka lebaka leo ba sa dumeleng go na le dilo tse ba di bitsang dilo tsa sephiri sa mošomong dilo tse ba di bitsang di-confidentialities ke e le gore ge e le tjaaka tse ke kwaneng le mongwe wa ka ka tsona o mongwe a tshwane gore a tshebe ka tsona
0: aleluya
1: ra rukuetla jaana ra ba ra lebala le gore etse a se ka moka ba ba go ratang
0: halleluja moruti a re boeleng tabeng ye nngwe se tabeng ya potego re phela metlheng yeo o ka re go se botege e ba setlwaedi metlheng yeo go ba ka gare ga manyalo tlhoke ya potego ka gare ga mešomo tlhoke ya potego ka gare ya setšhaba o tlhoke ya potego na re tla thušwa ke eng moruti
1: moruti le sudi a gona selo se se ka re thušang le re lentšhu la modimo ba botile morena ba keke ba leswa ditlhong ge re bala lentšhu la modimo ka kwa go diema kgaolo ya lesometemana ya lesomepedi e re go na le ditsela tse e bonagalang e ka re di lokile mathong a batho mara mafelelo a tsona ke mafeletsong a lego ke mafeletsong a tshutlhego ke mafelelo mara ge re ka boya ra ya le da fika go pisa le 125 ke a bolela mantšhore ba botile morena ba taye majalo ka thaba ya Sione
0: bakeke
1: ba kenyega le ge di-retractment tša mebereko le ge ditlhalo di ba ona le ge go sešhepego go e ba ona mara ba ba agileng gedimo ga leswika le ba le bota ba mo tshepa e re bakeke ba šikinyega e re jalo ka ge dithaba di dukologile Jerusalema bona ba dukologa ke leru la go boloka ke modimo
0: halleluja halleluja moruti re bolela bjale go na le motheletši o re theleditše o re lena le tsebe nna ke phela le mosadi a botege nna ke phela le monna ga a botege ke bona tšeletšela ke dire bjang ka gore tabaše ya o tlhoka potego e nthubela lapa tabaše ya o tlhoka potego e nkobiša mošomong
1: moruti le sudire metlheng e mebe metlheng e mešoro mo batho ba sa nyake go amogela le go ikokobetša moruti lesudi re lefaseng go na le tše re kopanang le tšona wa hwetšwa o thetsegile mara ge di boya o ka ba o le monna o ka ba o le mosadi o ka ba o le ngwana o ka ba o le mošomi ge dilo tše di bonagala o kwa gore o dirile se se šitišang bophelo le maphelo a ba bangwe go tswela pele ga botse e roba taba ya go amogela gore e-e bagešo ke ye mešadi yata
0: amen
1: jalo nageng ya ga borena go boima moruti lesudi ke rentše ke bona gore ke thutše le botho ke ntše ke bona gore ke gogoba fase a go na le mo nka khutang ka tswela pele ke sa taletše ka ba ka fitlha mo dilo ke di botse tše modimo ne a nnepetše tsona e ka ba lapa le thubega ke be ke nagana gore menano yaka le tsebo yaka ye e senang mo enkišang e tla nkira o mokaone re setšhabeng sa go satalala sa go senyake go ikokobetša dilo di a bolelwa tša lokišwa ge di bolelwa bongangela botswela pele ba re setlhare sa moši ko go se tlogela re ba leemong le ga ke gwetša re le ditulong tše re be re sa ikemišetša in a way or another go na le mo re phošitšeng lentšu la modimo le re wo a dirileng sebe a ke polele ka go diema ya bolela gore mmipadikarogo tša gage a letlege so ka lebaka leo re ya gapeletšega gore re botege go le bose go se bose re gapeletšega gore re dire tša mannete go kgonagala go sa kgonagale mara se se ka re emišang ke ge re bota yo a leng ka godimodimo ka moo Paulos a bolelang a re ke kgona go dira tšotlhe ka yena Kriste Jesu wa mphang maatla
0: moruti wa ka e reng pele ga ge re e folowa re ya thapelong nna le lena re fete mo mabenkeleng re kgona go tla go e fologa
2: tobela FM e sa enege molawana wa maitshwaro wa tša kgašo go lebeletše kgašo ya ditaba tša nnete go se tšeele tlhakore ditaba tšeo di sa bake go letlhoyo le dikgogogano goba tša go bolela ka thobalano ya go thothwantšha ditsebe ge e le gore go na le kgašo ya ditaba yeo e le go kgathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 goba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za goba o ka nna ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024
3: o theleditša re tumiše morena le lesudi la ranong motho wa setlhako o sephadimathabeng
0: ga metsotso ye masomepedipedi go ya e reng ya lesome thobela FM ya lekgotlagatsho la Aforika Borwa moruti Moses Mothiba re bolela le bona tabeng ya go botega o mongwe a se a botega gomme tšare ge di tswelela a palelwa ke go ikokobetša ga o a botegelela molekane wa gago bile ba o humane o palelwa ke go ikokobetša a o a botega ka mošomong wa gago o bonwe o palelwa ke go ikokobetša a wa botagalela setšhaba sa geno, a wa botagalela kereke ya geno, o bonwe e fela o palelwa ke o ikokobetša. Na molato keng? Moruti wa ka, moruti Moshe Mothiba, re leboga Modimo ka lena le mantšu a tlhotlheletšo, gomme ga bjale a rieng re feleletšeng polelo ya rena, re name re rapele le batheletši ba Thobela FM.
1: Re a leboga motswadi wa ka, ge ke ya phetšong ya ditaba moruti, ke rata go bolela gore se bohloko ke gore go se tshepagale, go wišitše dikhamphane, go wišitše di-department, go wišitše malapa. Re setšhaba se se kgethilweng ke Modimo. Ke kwana le batho ba re re nageng ye botse ya lehumo ya mokgora, gwa re rena beng ba yona ra re dijo tše Modimo a re beetseng tsona, ra di tlhapela, ra di senya, ra di šwalalantšha. A gona ntšho ye bohloko ya go tshwana le maemo a re iponang re re ka gare ga ona, a go tshwana le dikhomišene tše di beng gona. Ditšhelete tše go bolelwang ka tsona moruti Lesudi le setšhaba, ke tše di be di tlaba di file bana ba rena mešomo. Mamohla re jwalo, re jwalo go senyegile, bana ba diseterateng, ba mebileng, ba fentše ke ditagi ka baka la go se tshepagale ga motho wo mongwe. E ka re Modimo a ka re thuša, a buša dikgopolo tša rena, botho ba boya go rena, a se go senyega le sa ruri. Ge re ka sokologela go yena, dilo di ka boela sekeng. Setšhaba sa borena a re boeleng moreneng. Ka bukeng ya ditoro ya bakoronika ba bobedi e bolela gore ge setšhaba sa ka se bitswang ka leina laka ge se ka sokologa sa boela go nna, nna ke tla fodiša. Re nyaka pholo ya Modimo nageng ya Saudi, ya Aforika Borwa. Re nyaka phodišo ya Modimo, and-e Modimo lerato la gage ge re ikokobeletša yena e re kua botho le bolo gore a re bušetše mo re ka ba re latlhegile gona. Ka mantšhiwa ntumeleleng ge ke sa yo rapela, tapelo ya rena ke gore Modimo a iponagatše, Modimo a re bušetše bothong, Modimo a re bušetše go tshepagaleng, Modimo a re bušetše mo a nyakang gore re be gona a tla a šome ka maphelo a rena. A re rapeleng bathieletše, Modimo a lešegofatšeng. Modimo tate, ka lebitso le maatla la Morena Jesu Kriste wa Nazareta, re a batamela mesong ye mebotse boemong ba naga ya gaborena. O boletše ka lengwalong la pele la Timotea, kgaolo ya bobedi temaneng ya mathomo go yo fitlhego ya boselela, wa re sa pele ga e be thapelo le dithapelelo go rapelela le go lebogela batho botlhe re ba phuputšhele, e ka ba dikgoši, e ka ba marena, e ka ba baetapele. Modimo o tsebile gore ge re ka dira thapelo ye ge di ka loka ka godimo, Modimo jalo ka ge motho a ile a bolela a re ge hlapi e bola e thoma ka hlogong e fela ge rena re ka rapela, dilo tša loka ka godimo. Rena ba ka fase e tla ba shebe-shebe. Modimo re a o hloka ka gare Afrika Borwa, re a o hloka ka gare ga malapa a diphuthego, ka gare ga dikhamphane, dilo tša mešomo. Re a go hloka gotlhe mo re ka phelang. Modimo wa ka go botela bobuše go be gona maphelong a rena, re tle re be setšhaba sa nnete se ratilweng ke wena. Ka mantšhiwa re a rapela Modimo, ebile re dumela gore Modimo wa dikgaogelo ga o šitwe ga o palelwe. Modimo wa ka ya rategang, re botile wena, re tshepile wena, o rile wena o tlhoile batho ba beng ditshepo tša bona bathong. Modimo wa ka rena re a di buša, re di beya go wena malapeng, maphelong, batswading, baneng, ditulong ka moka, re re boya bodulong, maphelong a rena. Re kgopela tšotlhe tše ka go tshepa le go dumela lebitsong la Kriste Jesu. Ge maname wa tšwela pele ba etelele pele bahlanka ba gaoši ba bagaši bo moruti ka moka le badiragatši ba mananeo e ba le bona, Modimo wa ka go tšwa ka gare ga kgašo ye go phelwe maphelo a loketšeng wena ka gare ga malapa. Ge re theeleditše di-programme ka moka ka lebaka la gore e le di aga setšhaba, re lebogile tšotlhe tše ka lebitso la Kriste Jesu wa Nazareta. Amen.
0: Ka kwa kirekeng ba dumele le makota fasting ba dumele modimo a ba shofatse.
1: Ba dumela re le emetse muruti ba thapa maga fast 2 le be ona kwa faith mission pillow bow.
0: Amen.
1: Hallelujah intadomo.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah le tshile le botse muruti.
0: Amen.
4: Re a tshepa le ha o sa tshepise ba ne ya re tshepisitse o ya tshepa ha

Tebogo Moloi, jo a re tshepisitseng wa tshepagala a ke tsebe gore o ile wa tshepisa ke mang a se dire wa fetsa ore ka mokaba tswana basadi ba tswana o mongware ba nna ba tswana ka lebaka la gore ka gare ga ditshepiso tsa gagwe go sa ka wa ba le motho yo a ile go a tshepega ka gare ga tshepiso ya e dirilego le wena ye a o diretsego yona ba bangwe ba ile ba tshepiswa manyalo ba bangwe ba ile ba tshepiswa gore ke romela bo malome le mmamotlha morago ga mengwaga e lesometharo a ona malome o nkile ka metlha ba diophela ba timela mo tseleng ao batho modimo yena o a tshepagala a re ikgotlheng ka yena gomme re tla phela sa rena se segolo ke gore a re mo fentsebe ge a bolela ka gore ge a bolela re a thusheya.

0: Tobela
1: realocha moruti le sudi la rano ngwana
0: molo
1: motho go
0: tsarena
1: setha go se phadi mathabeng taba ya go botega moruti wa ka ke be ke re a ke ntshe maikutlo ngwathile
0: au
1: wa tseba mengwaga e tlhano ka moka ke shoma le motho ke motagetse ke tshepegile go yena ke mo shomela ka boikgafo letšatši ka letšatši ka ba etla mo go nna ba bangwe ba re he tlogela motho o tlo o šome le rena o a tlhaka o sepela ka difatanaga tša go tsa madi ema mafelo a ka moka o dula o robetše mebileng ka re ga ke mo tlogele ke šoma le yena ka botshepegi le go botega ga ka ekgono le moruti le sudi ke ka gare ga dikenywa tša go botega ke buna meputso ya ka ya potego ka gore o ile a ntšea ka letsogo a re ke nako ya gore o ikemele nnete o kile a ithuša le mmamotlha ke a iteboga ke ikeme ka baka la go botega ga ka semakaleng a phane go tswa ka mmalebitsa ke le ka Campton Park modimo šoe
0: papa re a leboga modimo a o thuše modimo ya go se go fatshe ye meraro metsotso re ya e reng ya lesome gomme ge re ya e reng ya lesome bjale re ya ka mang ge se yena Dr. Tehila a re tumelo yaka nka seke ka e latlha o na le nako ye nngwe ge maemo a le bothata ka re ya bophelo motho o emiša le tumelo ya gagwe motho o latlha tumelo ya gagwe ka baka la khuetšo ya dipolelo tša batho ba bangwe mola ile gore a ba dumele se wena o se dumelang empa ba nyaka gore wena o dumele se bona ba se bolelago moopedi o re tumelo yaka nka seke ka e latlha le wena ngwanešo dumela tumelong ye modimo a o fileng yona e tshware o tshwarelele modimo a o šofatše a ka seke a o latlha a ka seke a o tlogela o re ba ba mo dumetšeng a ke ba šega madifatlhego re ya ditabeng tša ri ya lesome ka tiragalo go wa Dr. Tehila go tswa ka kwa Paxika kwa.

0: Alleluia. So, o pagame. Ah, khosi ya di khosi. Morena wa marena.
1: Ka
0: nete. A le o.
1: Mafelelo mathomo le mafelelo.
0: Hallelujah. Ga itsadi ya ka khonela mola re ke nameke tse sebaka se ke go tamise mmogo le monka wena se kati matlogo dumelangtle.
1: Re ya locha ke re khotsong
0: e re tsometseng wa lesho.
1: Ba theletse ba ba botse botse ba thobela FM ya rona. Ke re nna ke le khoni wa gala mola ke sepela le ntate se kati matlogo. Re re tshwaretse dikosha tse monate.
0: Aga. Sekati matlo lu ena dumedisha batheletse ngwanesho
2: ntate le sudi ke a leboga ka mogelo ya lena mo station se se botsa thobela FM ke dumedisha batheletse ka moka batheletse tsen thobela FM ka ena go kere go lena kere sekati matlo o re khotso ga ebele lena re khopela le re fetsebe le ubwe gore re le tshwaretse eng re mo ileng ka malapeng a lena malapeng a go lena
0: aga re na mile re tsene re tshola pele ka pledishano ya rena gore na etse ge re lebeletse wena se se khonela mola le wena sekati matlo le na le lieto lieto la lena le thomile le neng ke le kankang le na le bogolo bo bokankang le sepela
1: ntate le sudi le batheletse lieto la ka le ntate sekati le thomile ka 2024 ana le event ka mo kopane ka mo
0: age
1: ya belo gore modimo dira gore nna le yena re kopane re tle re dire dikosha tse re dikoshang batho
0: age
1: ene ka mo kgore re tshepile modimo ka ona re a tshepa bile re a dumela gore re ya pele ke mo re yang gona ka thapelo re beile thapelo pele
0: age sekati wena o ikwele byang go tla go berekishana le se se khone la mathomo thoma ge le thoma go bledishana ka taba ya go shuma mmogo
2: ke ikwele ke itumela ha holo ka hore o tswella mola morao ntate le sudi bo se se khone ke bona bentse re theletsa
0: mino wa bona
2: mino wa bona o tswella morao o fitlhela bile re dula fase le bo Mr. Andres Mushupe ka madima be ba ithubeletse bo re go boholo ke bona ba ileng ba kgona gore direla project yone re leng mo go yona re tloa re le bo menagane
0: so a le ya peile
1: re ya leboga
0: le ya peile gomme e tloga e le monnate mo ileng gore motho yetsa a theleditse ka mogare ga kopelo ya lena o kwanto nngwe ka kwa lethale le lengwe le dia teng teng teng ke re wow gomme e re namile re lekana tsela ye ditsela tša goba dikosha tša collaboration ya lena le ba babedi di setse di humanega go di digital stores
1: eng dia humanega gotlhe Spotify all digital

0: I wish you love go tsho people Bryson ke go sha le tsebile go ka bontshinyana ntle motho o tee fela hashtag ke a itseba melodi ya boiketle go thobela FM le go tla ga tsela Africa borwa re tla buisa re dire se gape backing e tla go I wish you love Mr. Nake Masubedi tlhano re tsha iring ya le Sibedi all right
1: man of the match hashtag ke a itseba ke Eugene Maile Bush Bakrish Castell go shenga no re ke ya It for those of us, we will be alone tonight. People, Bryson, I wish you love. Tango, Mushat.
0: Retoga le boga. Gona le batho ba ntshi ba ile gore ba ratana, batho ba marato. E fela bontshi ba batho ba gona go keteka letjatsi la se gopotso ba la gopotso ya lerato la bona. E ka ba ba nyalo bele le bele. E fela ke nya ka re itse ka le ka tjatji le le thomago go ratana na ga botse ge re keteka le tjatji le o ka lona re gopolago ge re ratana go ba mo re thomile go gona re le keteka bjang ke nya ka le mpotse ga botse ka moka ke a tsewa ba batho ka moka ga no wa sa feta go mo le ratong bile ge ba ka ba le fedile o ba le satla o ba wushele ditse o tla ga le some go lokile ke nya ka re bolele mo le tjatji le re le tseba byang le tjatji le re le tseba ka lebaka la gore le khono le ke mo re kwane go ka lona gore e na le wena bya le re a ratana semmusho bya le ona re a ratana na le wena a wa ya rena bya le e a wa le khono le semmusho bya le re a ratana go ba re thoma mo thomile go go mpoledisha gona go ba mo ke thomile go go mpoledisha gona ra thoma go miemela ra tsena ka go bula gore ka mana le rato ina le tsela tsa u fapana tse o ithoma go ka gona re ka thoma ra dumedishana ra boledishana fela matlakane ga di go ka gana tsa le yago re ka tlhakana le felong tsoko ra bolela ra fada di nomoro ke mo ka go tloga mo ra tswela pele go boledishana re no bolela re sa tsenela le kudune e fela le rato ba o shetse o lokwele gore ona le gatlhego go ba o shetse o bone o kwele bela ke nya ka re tsebe ba ke nya ka go tseba go dimoga matjatji ya ka moka a o thakana ba bangwe ba ka ra wona tshetle ke thobileng go atlana le ena ka mofata di bolongwana ya bya le gona mo re thoma o e bitse gore ke anniversary ya rena ba bangwe ba re anniversary thoma tshetle re thobile go go boledishana re sa lebelle gore re kwane neng ba bangwe ba ka bela ke nya ka go kwa gore na ga botsebotse re getha byang le tjatji le o ka lona re ka re go le ke lona anniversary gore ge re boa kwa gengwe o tla gore tle re ra wa lerato la rena le na le mengwaga e meraro le na le ngwaga o tee le tla ba le lebeletseng ka gare ga leeto leo lerato le thomago ka gona goba kamano e thomago ka gona ya lerato na le lebeletseng lena ba bangwe ba ile gore le a keteka le keteka le šomiša eng goba le lebeletse gore le tšea letšatši le lefe leo ka lona le kwanego o gopole gore go na le batho ba bantši ba ile gore ba ka se sebaka ba dula go tee ba ratana e fela ga sa ka wa ba le nako e ba re e ya wa bjale re ebe ya semmušo ke ra re ke ka tsela eo lerato le le go ka gona ga ona mo ba rego a wa bjale ona re ebe ya semmušo e ya wa bjale re akwana ke a dumela bjale re akwana ai ba bangwe ba thomile ba bolela le khono le ebile ba apešane dipalabonwana ba nyalane ebile a sa ka ba botsana gore a wa le khono ke tsatsi la semmušo la gore nna le ke nna ke ratana le wena ya a re boleleng 0828691645 0828691645 ke nyaka go kwa gore na ge re keteka letjatji la segopotso sa lerato la rena letjatji la o gopola lerato la rena re le keteka re tshumisha le lefe le o re thomile go bolela nako eo re kwanego go ba nako eo nagana gore a wabele mo o ka re beretsene gona ke efe yona e ka gore nako ngwe mogopolo ke mogopolo o ka no nagana o le tle o go tsamela go tsebetsa a se go mo go ba tjatle o thomile ngwe go mo fatla di molongwana tjatle o tampotsa gore ya lena le keteka ka sepo seve ke bolisa gore batho ba bantši ba gona go keteka nako yeo ba thomile go ratana ka yona ge ba ebi ge re ebia ge re bona le ngwadile all right le ga o le bjale love is a dangerous game go tsho go Millie Jackson ke go sheko go fa go yona e tla tsala ke Gerald Lee vetar Mr. Too Damn Good

0: ya bašomi. Thobela FM e tlotlile jabeng mešomo. Go thuša go thwala bao ba sa šomego. Go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe. Le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Baleng a dipapadi le Dr. HOD Tsamago.
1: As a disciplined member.
0: Mabaleng a dipapadi.
1: I vote yes.
0: Mo go dumele.

0: ke papa di fela ke taudiso ya rena bukhwa ya rena ka nako ya rena rena ka moka re khata tema ka fela go SABC fela mogashi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
1: FM she twa tsebole bo itabisha motheletsi wa tsebela FM re tsene lana la mabele nga dipapa mitsukele so mi fela re itjola go iriela ya boraro ke kwile gore re no fela ro re go bitsa ka magwe mana re no motho tjo magwe e fela ba era provincing ya Gauteng kudu go ye o dulela thoko ntja bo Johannesburg bya le bya ke kule ba re go sebosi goli maba e ke go le ba re go se bosa ke tsore molato e bile eng ne ba re ba ba dulang ka motikulu go nya e goli ba re go se bosa maba

0: ke moka
1: ya ke phetho ke tu ba re lokela maemong a bobedi khulisa motau ba tshe ba re lokela ronan williams wa tshe go kutisha mo passe ba re lokela khulumane ntamane tamane wa tshe wa tlatsa loto o ena matshe thaba mo tsena la kholewe ba re ke re mala maemong a bo lesometi ba gana ba ithile ka tlhogo kwa morago wa tshe wa iraka go bona lopela ke le segona ne lega maron loni pele ya gore tlo loga gape ka o primo diba ba mo re lokela papadi e makgwa rapalla mo passe ba mo re lokela papadi e makgwa ele lam tshela mamelodi sundowns le lam tshe la fa rapat
0: a go makatse ba raloka ba mamelodi sundowns khapetsa khapetsa ba iwa fa se ba raloka khatlano le stopa se le re go setletse ka ba raloki ba dinatla di tshiripa
1: ya ya
0: ba lebelela magetla a bona banna ba ba stopa se sa es rapat ba khwatheletse wa khona go ba bona re go bana ba ile gore go ka dikholetse le re go fela re bitsa gore ke di 50-50 balls o ka solo ke bona lo go bona
1: rete lo ga bona lo pela ka khulumane ntamane o nyakana le Matthews ba tshile ka tlhogo ga bona lo pela ya gore tloga gape ba nyaka tsela pela wa isinya kholewe ga e ka tsalo toka tsheresi ya boraro le se bona le laga ana park pela re tloga gape ka Matthews ba khone go tshe tshe ka ntle ba fa tshe ka mogara le bala ke Mamelodi Sundowns ba nyakana le Brian Dion monna wa ile ngore wa fisha gale kala gala la mpaula Brian Dion le tshiri ne tsho ka bana go tshe tsamo
0: mo di papading tsa gage tse seswae tsa CAF Champions League fomo ya gage Brian Leon ke fomo e le gore ya kgatlhisa ebile le setlhopha sa Mamelodi Sundowns o kgona go bona gore o rile go tla mo stopping dipelo tsa bona di napile di ya fase ba kgona go bona gore ba ngwadisitse talente ye botlhokwa ka go tswa kwa kwanage ya Colombia
1: sure Brian Leon o thobele femele go tla ka South Africa borwa le se bonane wene gore o siwa ke Trasikay wa setlhopha sa Al Ahly ka nnete o bone Trasikay o na le unitšhini ne tsa go ka bana go tshetsela ba go botsa go ile ga go dikhutla ka borobo dikela ke o primitive ba gona go tsaka borobo dikela o tsaka ka rena ja Mamelodi Sundowns ba tsama ga ga o filena o tsha Shirk Matthews ba ina matsa thaba ya ntsile tau ba na kana le Brian Leon ba gana ba betse ka mokana wana kholewe ke Maron pele tsala e tsala ka ntla go le ba ra go tsika mogara le bala ke Mamelodi Sundowns ba ra go tsika mogara le bala ke Mamelodi Sundowns ba mo se khotomba ba re di ba tsapa sa Mamelodi Sundowns e pela le hutse ke la go kaka le go nona gore ba fana ba style ba go bana star ba tla thupa ba padi ya lotla pele re le mo motsong wa bo sesai karolo nya pele ba padi khulumane ntamane wa tsara la ka le opri modiba modiba wa tsawe tsa lotlo ba gana ba tshila ka tlhogo ke maron ka kriki pag ka le retlo ga bona lo pela ka parapat ba re bone ana pa wa tsia o ina ma tsaba ntse le tau wa gana go ithile ka tlhogo ke khulumane ntamane ya gore tlo ga gape gape ka nuno santos na ka nne le se bona la ga Matthews go le wa tsela ka ntle ene le pela Mamelodi Sundowns le pela es parapat le go ipatsa ka le bala o pri modiba me pa tsago tebo ho mo kwena ba nya ka tsela mo di boe wotsa go khuluma ne ntamane nya ka patsa ga tlala mo shiya go le wotsa la ka ntle ka borop dikela la khala ba raro di tlhopa ka pedi ga tsana di kopana phadishano nya titala energy cup champions league ka go pola mo tsang tsa ke di pedi masimo ka di nne ke di pedi masimo ka di tlhano go tsa go le go rala bobedi the army ba re la ka bana la pempa ba di pela ka maleka a tee go tee moraga gore Mamelodi Sundowns ba nosha pele papading yewe mo motsong wa masometshela tshela ka Ikram Reyners a re bone crosa ka the army ba gana ko morago Mamelodi Sundowns ke bona kotsi ya matlhomola fela ba ichia ba rapelela gape ba nyaka tsela ba re la ka 1-1 ga bona la fela Thokaniro ka gore odimo Thokaniro ka godimo ga dino ba itlhokomele le morago la Mamelodi Sundowns ka lebaka la gore mo go dipapadi tsa Total Energies Cup Champions League o sa na le molao wa go nwesa nno o le kgolelegang
0: tloga gore resha Frank lebelela ka mogolo gore Thokaniro o tswelela ka gona ka kwa letlhakoreng la ngele mo e le gore go o tshwanetse gore a thulane le Khuliso Modau o tshwanetse ba dire bonnetse ba gore ga ba mo dumelele gore a ba tsamaele o tloga a le kotsikotsikotsikotsi ka lebaka la gore o shebisa loto la ngele Thokaniro Frank o shetsana le di-assist seabe sa dino mo setlhopheng se sa gabo tse tharo e fela ke moralo ka morago o kgona go bona gore ke moralo ka morago e le gore ga a bona dipala o a kgona gore a tsee dibaka tseo a di shemiše
1: ba tshile ka ntle ka tlhogo go lewe mtheletše wa thobela fem a re ka ntle ka bophelo ka ntle ka botšhabelo Ahmed Hamadan tshela ka ntle go lewe gona go tsheka bora botlhaba Ahmed Hamadan nna wa eneng gore ke kokoana ke kutullo ditšhedino tsa go ka banna go tshepedi gore papadi tsa lesome tseo di ralokile lenyaga phadišanong ya Total Energies Cup Champions League tebo ho bokwena pelo ya Mamelodi Sundowns go rala ka le opri modiba ba ya ka mashimong a espa fela ba sireletsa kwa morago modiba gape ga
2: thupa karolo ya gago ya 50,000 rands go Raloka Win at Life with One Life. O seke wa lebala go tsenela mo websiteng ya rena go www.thobelafm.co.za goba o rumele molaetsa wa SMS ori One Life o dira segoba funeral go 45849. Dula o theleditse ditlhalemiso le nna le Thabo le Joy la gamathato. E ka ba rena re fetola go bophelo ba gago. SMS ke 150 fela. Di SMS tsa mahala ga di shome. One Life Insurance ke company ya insurance ya bophelo. Yeo e ngwa di tshitsego le FSP. Melao le dipuelo di khwetjagala interneting. One Life, changing lives.
3: A o ikogeteletse monaganong. Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo. Go swana le go tlhoka ganyoga go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgwetšagala ga Dischem, Clicks le difarmaceng tše tshetswa bonageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Tabela FM le go tlhagatsa la Afrika borra mashate wa tsebole bo itabisho e sale le lamche la Mamelodi Sundowns le lamche la AS Far Rabat o tsaka le patelon la Lapchas Far Smalt o mashate wa tsebole bo itabisho kwa morago ya go tlosa ke le sona la Khulumane Ntamane pele ga se le khwele we bu tsama morago le sona la Jaden Adams Total Energies Cup Champions League Papa di ile makhona khang no tla pele Khulumane Ntamane wa e tsaka le tlang nyala wa ga papa ka re mo tlhape wa dinku o rala ka le opri mudiba mudiba wa e kwala kholewe wa rala ka le Jaden Adams Adams nya ka tsela o re ka tsha go le kae Brian Leon wa e pitse ka tsebethe a raga di tsebe kholewe ya gore tlo ga gape ba mo khapela ka morogo wa thepe Yosef Alpali ba mo khapela ka morogo wa thepe mongwa masogana a boeleng gore o kgona go fa sebopego setlhopha sa gabo mešhenno ya tee papadi tse lesometee tsa Total Energies Cup Champions League gore papadi tsa gabo tsa league ke kwa nageng ya Morocco gore papadi tse lesomesesayano sa dino tsa go ka balela go tse supa o thobela femele go tlagatso la Aforika Borwa ke bolela ka Yosef Alpali
0: mara le go ile gore go Frank o kgona go gofa maemo a go farologana go ka motsentsha ka mangala le patelo lebelela mo kopading ye ya mathabe mangalo fono o ra lokabela ka maraloka pele wa kgona go raloka ka mo re tlhaboreng right winger ke le gore go bona gore ke moraloko o ile gore go ge o le motlhatlhe o bona setlhopha se o raloka kgatlhano naso o sa kgone gore o ka kgona go se phula phula mashoba o ka mo petrola petrola a raloka ka mathlaboreng a go farologana
1: sure re tlo loga gape kwa morago ka Chiana Cupido wa e tsa o raloka la magausiri yana o le segona la ga khudisa motao motao wa tsa wa khamela khonewe wa re lokala tebo ho bokwena ka mashumong a mamelodi Sundowns go di maga khwele ke Cupido wa re lokala Ronald Williams ka ntle go D-line ona go tsaka dinontse ka borwa ba e tsa ba rapela khonewe a re bona Chiana Cupido nyaka tsela gore ka tsela kae re le mo motseng wa bo le some nne karolo nya pele ba padi le lamche la masandawana le lamche la the army Total Energies Cup Champions League papa di ke makhola khang go thobela FM e le go tlhaga tsela Afrika Borwa Crossa Nune Santos ba thila ka tlhogo kwa morago wa gana wa latola ke le segona la ga Abdul Hamid Uni Abdul Hamid retlo ga gape ka Nuno Santos monna wa leng gore ke phetla ka mokarolo nya Mamelodi Sundowns Nuno Santos ga gape le ba ke nna wa isinya ba khola sporong kholewe ke le segona la ga Reda Slim wa kukuta ka re ka khaka Reda Slim rapalla mo pasi naka ya Allah khatana le segona la ga Jaden Adams Jinindala Arnikis ga le ke papa di ema go go bona le segona la ga Jaden Adams Jinindala biasana tshego ba karolo ya balala papadi ba ba yang go emela continent ya Afrika gore papadi tshe wena tsa go tla dithagoga ka le tshela sometee go dinya phupu ile tsa mo go passiona sa le passe empa ka mahlabitse di tlhong makhaola ka a total energies up court ba pelletsa ba ba tshosa dina la gagwe ba mo ga gagwe wa tsena mo Afrika borwa a bong ke le top ar go le papadi priki ke go tse kotse ba tshia ba ikuka o tshirelo tsa go borago ke Nuno Santos ala mo gore metsi ka ntlo Nuno Santos a shirile tsa go lewe ha ba thoma go tsena la ke metsi ka ntlo
0: ba tsane tse gore thoka sa mamelo di sana ba tsane tse gore ba se ka ba raloka ba raloka ba Esfarabad mafafa ka fetse ga fetse gore ba ba fe di free kick ka lebaka la gore tlhopha se sa Esfarabad wa gona ba bona Frank ba tlhoka ba le kotsi lebelela ka baraloka free kick ka gona lebelela ka ba ya go yona ba tshwanela ba kitima ba tla ka seboka Nuno Santos o tlhoka le gore go o shimile ga botsebotse ka lebaka la gore o bone re lo botlala gabo la Mamelodi Sundowns ga le gona ga ka se dire se sengwe e tla ba kotsi le gore go e ka ba kotsi o gopola gore Nuno Santos ga se moralo ka gare wa tshireletso ke playmaker ke moralo ka gare wa ile gore go o tshwanetse go tlhama ditlhasela go stop
1: re ba ya pele o kare ke diponyana sena sa tsa Espa Rabat le lamche la Mamelodi Sundowns le lamche la Espa Rabat re tlo rapa rapa ba itse ba rala kala mkhumu ngole bala wa khani na ka tsela re tsela kae wa isinya pele we re tlo ka khulisa motao motao nya ka tsela gore tsa tsela kae ba mong a bo swai ba itse ba rala ka rapa le le tsona la khutlana le tlhaku ba mong a bo swai wa re tlo ka tsela ngele Nuno Santos khutlana le tlhaku na ka tsela wa ikuka a re bona ga re bona ga le Matthews ga mshe tsela ka tlhaku
0: o ilekile kutlwana le thako o kgona go bona gore o badile mekitimo ya Matthews e fela etashic Matthews o fitlhile morago ka kgwele ena ena bo a tloga e le gore go kutlwana le thako o mosolwetse yona ga bos
1: ke legala boraro ditlhopha ka pele ka tsona dikopana parisanong tsa total energies cup champions league o tswa go le go rala bobedi papading tsa ketepedi masomopedi nne ketepedi masomopedi tlhano di fela ka maleka a tee gotee le o tsonna mathomo ka lasitsi la supa godi nyamanthorong wageng wa ketepedi masomopedi tee Raina sa mo shamo mutsongo ma sumu shipa shipa pela gage Rimant ano shamo mutsongo ma sumu shipa nne O primuti ba mo papa dinye wa humana karata ekubidu Papa dinye lo tuga mo bedi gona ko kocha kamalo patalong Lan laptas Shasha ano shamo ya pele Mo mutsongo ma sumu pedi karlo nye pele papa di Pela gage le sugano laga Amin ano shamo nyo lekan chanino Mutsongo ma sumu shuai charo Kale chila sumu sinyana kodi nye pere kongwa hawa kitu pedi Ma sumu pedi kano Ili mo stensa o feta Rapale chimo passe Marron Lani Rapale chimo passe mkhubung wala bala bare ga ba kriki ya AS Rabat ka haru wa din ras arbona ka wala ke balopo bala sibako slim cross over to la ka tshogo re mala khutse ngare ke mo phelo bile plaga ye belechi ba re ka motsuchi ba re le ka motsuchi mo motsungwa ba le simisi swa ikarlong ya pele ya papadi o tshabela pemela go taga tshela Afrika borwa ke bo ho mokwena Nuno Santos Gianni Cupido nega tsela gore tla tshego le kae ba rala ka le khuliso motao ba mo nga bobedi wa ike tla khuliso wa rala ka kwa morago ka gore go di Edin Arias Ronan Williams wa ikuku tisha mo passe ke bo ho mokwena ka ntla ga sikuru ka salbala ah o re romela gore ba mo nga bo sumete go primitiva a o ibi a tseleng pagale tsa ga maselong o primitiva ya gore tlo ga gape ka slim nega tsela red slim wa romela ba mo nga bo sumete ye yo ke bona go tsema tshobola ha re bone ahmed o re tadiang ahmed trupas slim red slim ba tlo tlo mo tlo ga gape re tlo ga gape ka tlo ho mokwena wa isia o re la ka o primitiva ba bo tsho tlo ho mokwena ba tsho ba re lo ka gape le tashrik matthews matthews nega tsela wa go ka mkhubu ngwa le bala o re la ka le kutlwana le thaku ba tsho go nne santos bona go tsheka le go botlhaba rotso Oh, Brian Leon. Rapal la mopas barra gabe kuta. Yabu bedi, yabu padi, yabu bedi, yabu mamiri sandals.
0: Brian Leon, akaba budutuana mopapadi. Ifela kumara lugu ilu orgo. Hale gona, kamara gabapadi. Lega ali budutu, kole motaki. Hawasa na lagore sewo, sugo pishe togo, kalabaka lagore. Hakumana mwenyeta. Yaya.
1: Brian Leon. Nawele oru nishiri nechele sume. Likinya kamana genya Afrika Borroya Petway Premiership. Arbonne kutla Mamelodi Sundowns ka le bo bo tlhabola bakelle Nuno Santos mna wena ngore o nya ka go fepa para lo ke ba tsapa sa Mamelodi Sundowns wa ikuka kholewe a tshile ka ntle ka thogoba ba shireletse kholewe arbonne re tlo ga ape Matthews a tshile ga ape ka thogo ya gore tlo ga khuliso motau wa tsha o re lala Nuno Santos ka thogo wa tsha re la ka le kutlana ne tlhaku ka le tlang nyele wa ikuka le khala bo pedi ka tetelano kutlana ne tlhaku a sinya de khwele are ke di rotisetse ka gare go di 18 areas seo se bontsha ga botse gore maikarabelo
4: Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Ebile o hwetsa ditirelo go fitla go 745,000 rands ka ngwaga. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Dispecialty ya uri khotsa fela mo lebenkeleng la A1 45 grams ya 10 tak no soup 42.99. Halls assorted ya 72.16.99. 1 kg supreme peanut butter 34.99. 1.8 kg danan ingomazi 28.99. 125 grams snack heaven potato chips 9.99. 2 ply baby soft toilet paper ya 18.99. Download app ya rena ya A1 online. A1 supermarket corner division Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
1: Otobela FML go tlhagisa la Africa borwa. Esarele la mphe la masanda wana le la mphe la ta ami. Mo motsongo mo somo peri peri karolo ya pele ba padi. Ba go tsa khutla bona ya pele ba padi. Sona se tsapasa. Aspar Rabat. Ba ya gore le ka khutla yo gona go tsaka borwa bodikela. Le tsogana la Abdel Atrap. Ana bata shimisha ka bogalaka wa ikukela kotse ka tlhoma ba thulo ke re sona la go khuluba re tobane ya gore te lo rape ka te ami ba itse ba ratlo go kana go bona fela ke re sona la ana ba wa itse wa ikuka khule we khuli sa motho wa fiti se ka tlhogo ba mo ngabelo se metsi re te lo ga te ami grosso ka tlhogo ka go di mo ga dino ke di ish ke di ah go bala te di ba AS Rabat.
0: AS Rabat ke sta fase le gore go frenge ge ba tlhasela nete bona ba tshosa ba lebelele le ga ba dira di cross ba iketla o gona go bona ge ba raloka cross ba eletelana pele gore ba gona go tswelela ka nomoro e le gore go itletse gore ba gona gore ba tlo gona go amogela cross ela sta fase sa AS Rabat Frank o go bona gore se sengwe se ndoro se dirile gore ba fitle mo magolagang a mogopo wa Cape Town Champions League tense ke gore ge ba tlhasela ba ya ka sepopego sa bona ga ba latlhegele ke sepopego ile le ga ba shireletsa gona ba tswa ile gore go ba shireletsa ka sekopego le bela ka mogolo gore go ba shireletsa ka gore mo papadie ba melodi sundowns ke gona gore le ka gore ba tlhasela e phela ba tloga ile gore ba shireletsa ka bogwana
1: sho rete lo ga bona lo pela ka tshiana kibido le lamche la masandawana le lamche la the army total energies cup champions league ile papadie makhala khang lo tukela pele go tsela patelona la test first out ye ke thobela fm ya le go tloga sa Africa borwa na ke Frank Tshabi
0: Naki doctor morero
1: ah nate lo ka ronen williams wa tsara le ka khulunga ne ntamane wa tsara le ka ma khosi dena tsa bo ho bo kwena o ibe mo khubung wa le bala ba ipitisha o primo diva ha re re bala ba mangabela somete ba gana bala tola go mrago ke ba gana bala tola wa tsa wa tsikitse ke anapeg wa tsara le ka go mrago le maruan maruan wa tsa wa ina mecha thaba yantse le tao ba re mala ba mo ngabela shupa yo yo ha re bone ke bona kotse ya mathomola amet Alfani, or Gadian, Julio Pocora, Pelela de Atencher Ronwen, Williams.
0: Obrumuliva, Ramolis and Methos, Passanto Levelan, Valevelan, Valatana, Gilhuile, Hapita Hapita, Passaraka, Obrumuliva, Aruleka, and Atencher Methos, Ifella, Balatana, Gilhuile, Monolo, Sesama, Obrumuva, Sidira, Tamaraka Langan, Kumulishan, Kuman and Daman, Urai Apid, Kuman and Daman, Ahono Levelana, El Fati, Wayloro, Utoraluko, Umlevel Rudiran, El Fati, Oastopasa, AS Rabat, Ulevela or Kuman and Daman, Urukai, no Primuva, Umamara Rabon. Re go leta fa re tshe mo ya lengwa
1: ah re tlo ga bona lo pela ka khulumane ntamane ba mo ngabela some ba re ke ngana le make spicy senya gape Mamelodi Sundowns e re tlo ga bona lo pela ka le sona go rata slim ba itse ga bona lo tebogo bokwena wa tshe go kutisha mo pass Nuno Santos ya mo sheo le o tla khole le pro go ya re tlo ga bona lo pela ka le sona ga Ahmed Hamadan nyakatsela wa ikuka o ina mo tsa thaba mo tsenela ka mafatla ba rapella alfali ba mo nga bo shupa ba mo tlhola ka tlo ngel shot ka thuko ga di di poshana ka nogo ka noga e phela di tlhopa ka bobedi ga tsone
0: neto gona o premoliva a skatjela pele le gore a latelwe go yo maka a latele go ba bomame monga gagwe lebelela gore o dirang maraluki go wa stopa se sa AS Rabat El Fati o ile gore go o tloga a le kotse mo lebelela o tshetsa mo lemogile gore o premoliva gore o tshwanela a kitima ka marago kapetsa o tshwanela le gore go wa ghesa o premoliva a na o tla kgona go se dira se di tla mafellong a papadi na o premoliva
1: a right e lamche la masandawana le lamchela de ami mo motseng wa masomopedi tlhano karolong ya pele ya papadi Total Energies Cup Champions League papadi ke magalagang kutlwano le tlhako maemong a bosupa ka gore dinras wa tshelatshela wa e senyela tshebananaga Jaden Adams ya go retelloga gape ga bonolo fela ka jerese masome a mane gatrafong ya ka tsela wa e tšea dia trupas khulumane ntamane wa gana kwa morago wa latolwa ka letolangnyele o rela ka letebogo mokwena nyaka tsela gore ka tšalo kae go mošatatse bole boithabišo wa e gapagapa kutlwano le tlhako wa e fodiša kutlwano le tlhako ge o ka molemoga ke ena e leng gore o swere bophelo ka Mamelodi Sundowns ka loto langele ge a tswelela ka lebowa botlhaba go tswa kwa maemong a bosupa a na o tla ba tswela mogolo
0: o tshwanetse go ba tswela mogolo Frank ka lebaka la gore moralo ka morago wa ka letlhokore langele wa setlhopha se sa AS Rabat Tokanero ga mme leitlho o humana le kgwele kgafetsa-kgafetsa kutlwano le tlhako se se se botlhokwa sa setsho se dira kore ga a swere kgwele o mo lebelele kgafetsa-kgafetsa o swere kgwele o lebelela fatshe ga emiša sefatlhego sa gage gore a tlo kgona go tseba gorena kofe moraloko wa Mamelodi Sundowns o a tshwanetse gore a mo rotlhisetse kgwele o e le gore o tla bale a humane sebaka goba kere a tla humana dibaka tse e le gore a ka kgona go tlhasela ka mo dipalentse tsa setlhopha se sa AS Rabat
1: o mošate wa tsebole boithabišo setlhopha sa masandawana se batho ba latlhegela go dipapadi tšhago tsa banela go tše sesai tseo ba di ralokang ba lelapeng kgatlhanong le setlhopha sa go tshoka nageng ya moroko papading tše Total Energies Cup Champions League thupile go dipapadi tše nne ba raloka malaka go tše nne ka kakaretso motho ka pele tšare ge bona mo lapeng lebaka la ditlha tšhago tsa banela go tše pedi ba sa latlhegelwe dipapading tšona tša Total Energies Cup Champions League baralokile tše lesometi ba thupa tše tshela ba raloka malaka go tše tlhano bonne ka tatelano kre bonne go dipapadi tšago ka balela go tše tharo ka tatelano ntle le go noiša le go noiša nno ge ba le mo lapeng
0: mola go lebelela setlhopha se sa AS Rabat o iša matlho mo leleking ya bona ka kwa nageng ya bona ya moroko o kgona go bona ke setlhopha se e le gore go se tla mo tournamenteng e ya CAF Champions League ka formo e le gore go ya kgatlhiša le go tswa ka leleking ya bona mo dipapading tša bona tša masomepedi ba fentse tše lesome ba raloka maleka go tše lesome ga sa ka ba latlhegelwa e sa le mola ba thomang setlha mo leleking ya bona
1: a re bone tashri batis wa senya kgoleo o bapala morabaraba kantle go dilane ka kgwele ya go retelloga ka rata slim maemong a bosupa o relatela gaupi lena alfali wa e senya le yena Mamelodi Sundowns o na le sengwe seo e le gore se a baja pjale ka ge e le gore Brian Leon o rapalatše mo pase ka gare go di-18 areas seo se bajago ke gore neeletšano ya bona ge ba fitlha kgatong ya mafelelo ya go tla mo papading yeo e santse ma e phetaga tša go nešanno ae
0: ebile se sengwe se e le gore go senapele se ba šišiša gore ge ba neeletšana ka kgwele ba leka go tlhasela setlhopha se sa AS Rabat Mamelodi Sundowns ga ba kgone gore ba dire bjalo bjalo ka setlwaedi o gopole gore Mamelodi Sundowns ke setlhopha se e le gore go re ba tlwaetse ka 1-2-1-2 e fela mo papading e setlhopha se sa AS Rabat ba dira bojotlhe ba gore ba se ka kgona go e dira kudu-kudu mo mokokotlong mo mokhubeng wa lepatlelo o kgona go bona gore mokapitene wa setlhopha se sa AS Rabat yena Rabi Remetet o e le gore go o tloga a na le maitemogelo o dira gore Nuno Santos a se ka kgona gore le ga tee a kgone go tshwama ditlhaselo tša setlhopha sa Mamelodi Sundowns go tloga mo mogare ba lepatlelo
1: re tlloga ga bonelo fela ka Tashrik Matthews maemong a bolesomete Matthews o nyaka tsela kana ba šireletša ka tsone nena e wela maotong a gare gape bodiba o senya kgwele e re tlelo ka Reta Slim Reta wa kokotwa ka re ke kgaka gore ba nna le mo kae ba mmitše Reta wa wa tshe wa tshe le ga bona lo pela ya alpali pela ba shirile tsa maraloka o primo di bopa ba ke ma papa ba re ga be khole sa mamelodi Sundowns the army ba tshipile di papa di tshepedi go tshele sime pedi ba re lo ka ba le khole le gae parishana ya total energies cup champions league ba re lo ke le maleka gore papa di tshonka ba la go tshe khano ba la tlhogela go tshe khano a re bone sama sta passa AS Parna Park ana tshikho ne sha go di papa di tshonka ba la go tshe nne go tshe khano tshe ba di rano kideng ba le khole le gae ile sewe leng gore a go makatse le ga teng matla a bona a mo maemong a go shireletsa ke le ka gare le mo metsetsong ya seripa sa iri e masome a mararo
0: ebile ke setlhopha se e le gore go sebile le letso le le gore go ke le bothata mo dipapading tsa bona tsa setlhentse tsa CAF Champions League go gopole mo le gore la bona ba bana le setlhopha sa Al Ahly se e le gore ba kgone go se fenya setlhopha sa Young African se se tswang ka nageng ya Tanzania le sone ba kgone go se fenya ge ba fetela pele mo legatong le lengwe la yona tournament ya CAF Champions League ba kgone go fenya setlhopha sa go etsa di-defending champions bashireletse ba mogopoo pyramids ba ba fentse setlhopha se sa AS Far Rabat khona ga pagapela go fenya stopa sela sa AS Berkane tse no re ke stopa RS Berkane stopa se no re go stoka no re sena le mata ba le khona go bona gore ba ralo kwa stopa se ba tlo bana le maitse mo gelo ba ikushisha di papa di kushisha di papa di cha mo go bo wa CAF Champions League a go makatse go ya le ka mogolo re ba ralo ka gona go mathupe mongalo go
1: kolla ka stopa sa Al Ahly stopa se le gore se gabishitse ka go pitishisha ke mphete maga a le semepedi laka stopa sa RS Berkane ke mphete mo stensa go feta mabane bo shego stopa sa USM Alja e ba di mphete mo ra gore ba thopetla go nya re penalty tshe se sa go tshe shupa go di penalty tshe wele gore di thopa ba ra lokile di penalty tshe le sone tshela ka mokaka tsona khatana mo stopa sa Zamalek ra ga re stopa sa USM Alja ba tshipi di ba di bale la peng ba re bona cross ka botima ka gore le Brian Dion a di se wa tswele ke leng ka tsona ka go dula a pepa Brian Leon a mo pepa a mmeile mo diropeng tsa gage ba shireletsa go leo ba remela khutle
0: ge ba nyaka go fumana nno Mamelodi Sundowns ga ba tswele pele go dira se e le gore o boribodi ba fetsa go se dira tshwara kgwele lebelela Brian Leon gore o go kae morotshetse yona ka rere motse ba re Brian Leon ka tlhogo le gona o kgona go ešimiša o tloga a le kotse wa e gogobiša fase le gona o tloga a le kotse wa kgona go tšea dibaka lešimiša
1: mothuša molala papadi wa bobedi monna yo ga Cradel Mbilisi o be a re ke khutla fela molala papadi monna yo ga Chintala go leo ga ebe goal kick ya Mosaradino ke bolela ka monna yo ga Thanoti o ya go etlosa go lewe gona go tsaka dinontshe ka borwa gona go tsaka dinontshe ka leboa ka lepatelong la Loftus Versfeld o thobela pemele go tlaga tsela Afrika Borwa o e nametsa thaba ya mashupa le mekgolewe ba thile ka tlhogo ke khudisa motao o ya go retela go ka yona o a gana o a latola ga bonela fela ke Rimat mokapteni wa sera setlhopha se sa AS Far Rabat ba ya go retela go ka yona ga bonela fela ba etsa ba rapelela ba re leka letho Canero Canero nyaka tsela o re lekela gausi le ena wa isenya kgolewe Jaden Adams Brian Leon a ka mashumong a senya gape-gape retelelwa ka Radio Slim nyaka tsela gore ka tsalo kae maemong a boswai o retelelwa ka Opry Modiba o releka go bonolo fela le lesegona la tšerese ya boraro ba ya go nyaka tsela gore ba tla tsalo kae ke lesegona le la ga Pag Anas Pag fela Robin Ronan Williams wa gana kwa morago ga releka le Khulumaneng Tamane maemong a boraro ba etsa ba botsa Khulumaneng Tamane gape-gape o thobela pemele go tlaga tsela Afrika Borwa re le mo motsong wa masometharotharo karolong yana ya pele ya bapadi Marali go sana stopa sa AS Far Rabat ra pala tshipa pasa mo thalong wa tila Lelamche la Mamelodi Sundowns Lelamche la AS Far Rabat
0: se se dira ga pala pateleng se tloga se makatsa e bile o ka re se ga ka ntse la bala tshipa Mamelodi Sundowns ba e metsi Frank ba o pele ga ba re se
1: papa di e e fetogela go ba pudi Yeshu e gokela tshika gara ga serapa
0: ke moka se o sna pile se o ke tsa khatlelelo magetleng a motlhatlhing Mikel Cardos
1: ah bolla ka khatlelelo go motlhatlhi Mikel Cardos mo nna waile mo re o nyaka go thupa mogopo wa boraro ke ba tlhaka stopa sa Shakhtar Donetsk ka kwa nageng ya Ukraine tshipile league le Ukrainian cup tlhaka stopa sa Esperance a thupa league a tlhaka stopa sa Mamelodi Sundowns a thupa Betway Premiership mo se tlhense re go ba khaola khang ka mokibelo wa le tshila masimo pedi tharo go bana mo stopa sa Orlando Pirates ba pala tshimo thupa ba le tshina mabane
0: o nna la magamararo a thodimela mo magalagang a mogopo wa CAF Champions League Matlhatlhi Maguire Cardoso o gopole o fitlhile magalagang a mogopo o le setlhopha sa Esperanza a fitlha gape le setlhopha sa Mamelodi Sundowns setlheng sa go feta le setlheng se o sa fitlhile a na gape-gape le setlheng se o tla thodimela go ba sa swara selo a seo le sona e ka ba se e le gorego se tla fa boroko o baladidi ba Mamelodi Sundowns le ba etswa pele ba setlhopha
1: Latagala Gatano Mustafa sa Al Ahly 2024-2025 Latagala Gatano Mustafa sa Pyramids Ke tlhopa tsa go tsala go wala continent ya Africa Mo se tsentse Gatano Mustafa sa go tsala go wala continent ya Africa AS Rabat Ka ka re tshe di tlhopa tsa ka mo na ga nya Africa borwa ke ga tii fela ene la mathomothomo ka mo ga le sebotsiana ma sebotsiana tlhano mo wele mo re tlhopa sa go tsoka na ga nya Africa borwa ka magala ga nka tlhola energy cup Champions League ba le bagane le tlhopa sa wele gore ga se tswe le bua la continent ya Africa ga re bona ba pati ke bo ho bo kwena na ga tsela gore ka tshwana kae wa go kota ka re tlhaka wa tshwara la ka le khulisa motlao ba mo nga bo shipa re mo motsingo ma sebotsa re tlhano ba mo nga bo shipa ba re la ka le khutlana le tlhaku ba re la ka le khulisa motlao ba tsha ba rapella ho nya ka tsela ke bo ho bo kwena ga re ke nga tsela a free kick ya Mamelodi Sundowns ba re le nna metse go di mora Brian Leon ba re le nna metse go di mora le se go nela ga Tashrik Matthews ga botse botse ke bolla ka 1995 Orlando Pirates ga tlo nna tsapa sa Isaac Mimosa ke di pedi tri Mamelodi Sundowns ga tlo nna tsapa sa Al Ahly ke di pedi le semile tharo tsapa sa Orlando Pirates ga tlo nna tsapa sa Al Ahly Mohamed Apotrika ke di pedi masme pedi ti akere ke di pedi masme pedi pedi Kaizer Chiefs ga tlo nna tsapa sa Al Ahly Mamelodi Sundowns Western Sarapeta ga tlo nna tsapa sa Pyramids ba tsalo bua la continent ya Africa Free kick ya kotsi-kotsi ya sona setlhopha sa Mamelodi Sundowns dimetara tsa go ka balela go tsheba somepedi tshela go tswa mothalong wa mosaradino Ahmed Tanoti yemere chicken Nuno Santos ga mmogo le Opri Modiba e fela Opri Modiba o maemong a makaone ga go ka dia motholo wa metlholo fela jale ka Nuno Santos re tla re ke dipitse tshwaya tsebe Nuno Santos, what you have to do, Pedi? Better get a go, Primitiva. Put him away. Santos!
0: Africa Bora, Yemela Kamautu, Olukwane, Limpopo Province, Yemela Kamautu, Mutin, Wamenzin, Tarapolukwane, Kausinamanguin, Wemela Kamautu, Mogutwaniena, Opri, Postman, Mudiva, Livela Kamuhoro, Uteri Frikila Kamparagona, Livela Kamuhoro, Ubuleni Shani, Lino Santos, Baleka for Afreja, Levotalas Papase, Sayas Rabat, Patrava Shimilabu, Uhana Ubona Hore, we are Kamuhoro.
1: Cup Champions League. Mamutsingo masometara shupa. Arbona kholewe wa tshola rano ni Williams itshola kanke. Manya kana le diabo pete. Mamelodi Sundowns. Ba nya ka kapaka le chats.
0: Re ora loka ka gae Frank ke se ile gore go swantse o se dire go le setlhopa. O nwe chapele ga setlhopa se ile gore go se go etetse.
1: Ah. Ba tshile ka tlhogo. Ya gore ke lo gape ka anapeg ba go nya ka tsela gore ka tieng ka yona ba shireletsa kgolewe e tshela ka ntle ba rapatse ka mogare le bala ke sona tlhopa sa Farabat wa puka-puka motlhatlhi Miguel Cardoso. Wa puka puka motlatse Miguel Cardoso. Papa dira re ya masimene senyane. A tla tsa tsa mamelodi Sundowns. Ba tlile ka tlhogo go bonela fela. Ke khulumane ntomane. Tebogo Bokwena. Le kana le Brian Dion. Ba senya kholewe. Ha re bona Ronan Williams. Wa itseka mapata kholewe wa irapella. O mo shato wa tsebole boithabiso. Thobela FM. Ya le khotla kgatsho la Afrika Borwa. One Mamelodi Sundowns. Le lamche. La AS Far. Rapat. One moment to be able to hold on. Papa Di Makalakam at Total Energies. Kev, Champions League. Brian Leon. Garo Din Ras. Ah, we're ready to back away. It's like a cabal again. We wish a Maragalabala. Almost shut the what's the way with Tabisho. Catalayo or Primitiva Control Lamusaradino. Carona. I'm Metalla. Come on, it's on now with Jalagare. Moa Baru in the one. Ah, almost shut the what's the way with Tabisho. We are with Osha El Gold Kick, Mosaradino, Tanoti. One of the Gadino Chagalabua. Why Jacqueline Wayne Majataba Mazanella, Galorim Bachelagatoro, Kikuluman and Damani, Total Energies, Cup Champions League, El Papa de Makalakang, Yalu Tilapili, by Jagamapata, Banagalle, Raga Slim, Warana, Blagam and Lavarposo, Catalan and Mamilis Sundowns. By Jana Guru Jesipeto, Banana Papa de Mopapadi. Yamabantaba mengani chile lehona rani mo mtsunga masumi amane biade karlo nyapile papadi barai ba free kick yasana kapasa mamiri Sundowns babukane la mola la papadi barloki basana kapasa AS Far Rabat ore halisa roho puka kagaraga papadi yako pisha yako sana diye lichana ko ocha sepet free kick yasana kapasa the army manna ba welong ore kiba batelele. Aya o nyaka go shumisa botelele ba bona gore ba gone go holega go tsa go gole ya free kick. Red Slim kenela ngore o rala ka khutla o rala ka free kick ya go tsa ka borobo dikela. One Mamelodi Sundowns le lamchela AS Far Rabat. Ba re bona Red Slim wa ikuka gape. Ile go tsa. Oh! Peta ba re lutse mo pele ga dipatlego tsa bona tsela ka ntle. Khole go peta go la go ba goal kick. Ha! Ya ba goal kick ya Ronan Williams. Hotcha gadino ntse ka borwa one Mamelodi Sundowns le lamchela AS Far Rabat mongwa ba chele tshe ba ile go rutile di cheke batho ba go ba ke nno go ka se bile wa ga thobe jane ba ka kwa go la mapepe mo le pela gore Mamelodi Sundowns ba tla thopa ka nne te go le pela mo le tshina le hore la le simi shupa go di ya mo pitlo go la magobana ka kwa ga e go
6: I'm going to go to the hospital. Abe ya antali chagor maka mutiayi kora kora kama choma ubi antumisha ani yano ngaji kai chabela family SABC sport intumida ya real laptops respect
7: kama keju ufara ferile ke kama chuma fatle chimo ke hiputi chagorona udie gaenye uyakai loona uaisha kai ifela kya kule bugisha leli chinika chesila lena liketike liki
6: ora da. Ba re ga be kgonele gore tla re loga ke sona tsapasa AS Far Rabat o tlhobela pemelo go tla ga tshola Afrika Borwa mo shate wa tsebole with Tabisho mo go poile ngore o na le di milione tsa go feta tshele kgolo tsa di ranta mirwa Mamelodi Sundowns ba tsi ba gore re ba ka thopa mo go puo seo se go ba fa sebaka gape gape sa go le ba go di papadi tsa FIFA Club World Cup wa ke ngwa ke tpedi masimo pedi sia
7: mera ba ya tlala
6: ya. O mo shate wa tsebole boy Tabisho. O le leng gore ya go tsosa gona go tsaka borabo dikela. Ile yana ya the army. Mo motho mo botsa nne karolo nyana ya pele ya papadi. Ka go le lengwe ba raloki. Ba Mamelodi Sundowns by papacha. Ba le bele tshe wa di papadi tsa mogopo. Gore ba gore go peletse ba itla go gatha wa di papadi tsa mogopo. Wa se jana sala pass ba gatha ka motlhatlhi. Yiko Bruce. Ba thoma go menekana. Gele ka di tshisana ba raloki ba sana tsapasa. AS Far Rabat.
1: tshimana la babadi wa pele ra ke ditsane ditaba tshalena ha re bone ba raloka ka mollo ka morago wa khane o raloka le mosaradini ba mmeka fa tsagatanno ba re wa mogurumetsa wena Brian Leon pela Leon ke na rapala tshimo passe sabala ka gore mothlati yiko Bruce le beletse gore Carlo ya ba ba raloka ba tsama Mamelodi Sundowns akaba tsibisho ka letsela masimo pedi shupa go dinyana mopito ka ba ile la bararo ona ka magetleng ga rena ka Union Building tsibisho yo ya stopa se tawa tsela ba di papa di tsamo go pasiona sa le passe ya go tsibisho ka magetleng ga rena ka Union Building bo go ile gore ke ntlo ya mo president wa naga ya Africa Borwa ke mo o ile ngore ditaba di ya go diagala gona
7: mola ile gore talent ka mo Africa Borwa ke pampang mo tlhati Hugo Bruce o santse go dira seo fela gore ke mantšha o tlogele fela re tse borena o tla thoma ka ya feleletša kae
1: metla re ka letšhila le somesenyane godinya mopitlo motheletši wa thobela fm ya bage go dirwa matengwa a dipapadi tša go fetela dipapadi tša mogopo wa Africa Cup of Nations dipapadi tšewe tša go tadisarela nageng ya Kenya, Tanzania le Uganda ka ngwaga wa 2007 matengwa awe a tlo dirwa ka letšhila le somesenyane godinya mopitlo ka kwa motsemošate wa naga ya egepeta ka Cairo dinaga tše masomeseswai tše masomenne seswai tšeo le gore di o bopa magoro a lesomepedi go dinaga tše nne a re boele bapading retelloga ga bonolo fela go okeditse ka metsogo ka banlago e mebedi mothele tša thobela fm a re bone opri modiba o re lokela maemong a bolesome khulumane ntamane ba itša baiša go ronan williams ba itša ya kgamelela kgolewe ba iša gona maemong a bobedi go lesegona la ga khuditse motau ba itša ba raloka lekhutlano letlhako letlhakong ya ka tsela gore o tla iša go le kae ba itša ba raloka ga bonolo fela le lesegona la ga khibido khibidong ya ka tsela ba itša ba ralokela kwa morago go ronan williams williams ong ya ka tsela gore o tla iša go le kae re mo motsitsong wa pele kwa mebedi go okeditsong ka yona godimo ga kgwele ke nako ya khuditse motau maemong a bobedi godimo ya kgwele ke nako ya khibido ba itša wetla tša loto ronan williams o nyakana le brian leon ba ithile ka tlhogo ga bonolo fela ke abdel hamadi ba e bea mokhubong wa lebala ba raloka ga bonolo fela rimadi captain wa stopa ba raloka le mosaradino tshanotung ya ka tsela gore tla tshego le kae kgatego tša motheleng wa di 18 areas o e namatša thaba ya motsenana kgodegwe ba ithile ka tlhogo ke khupito a e rola ka tlhogo ya bomathareng podeng a re bone khudumane ntamane tongwane e rola ka le opri modiba ba rola ka le tebogo mokwena 1-1 ba e fetiša a wa e senya tebogo mokwena e retelogo ka anal backng ya ka tsela trupasi ba palspas felela diateng tša ronan williams
7: Mamelodi Sundowns ba napile ba kwešiša gore metsitso ye mebedi mo nakong ya kokeletšo ke metsitso ye mebedi ya bona ga go makatše ge ba sa tlhasele ba iketa ba dira thatathatathata ka gore ba eteleletše pele ka nna
1: ebile fetša go bolela bjale mmirwa karolo bobedi karolo ya mathomo ya papadi fitlha mafelelong sebego sa podiele le melele tana motsong wa masometharosupa opri modiba a nešwa lerumo la marumo la free kick a raloka gona go tšoka le boa botlhaba ka ntle go di 18 areas dimetara tše masomepedi tshela a romela ka letsegong la go jela mosaradino ke bolela ka monna yo Ahmed Tanoti gomme ya ba selemo ke ngwagola e fela dikhutlha tše pedi gape tša Mamelodi Sundowns ete ya AS Bar Rabat
7: nete gona setopa sa Mamelodi Sundowns se se botlhokwa se e le gore go mokarolo bedi ya papadi ba tshwanetse go se dira ke go tlhokomela letlhakore le langele mo e le gore go raloka yena Tashik Mathews ga mmogo le opri modiba o kgonne go bona frank mo karolong ya pele papadi ba ba gapelanang le diatla yena le opri modiba o bontšha gore kgatelelo e tloga e tla ka maatla ka mo letlhakore langele bjalo motlhatlhi mokwele kartoso o tshwanetse go dira se sengwe ka letlhakore le yes far but setlhopha se e le gorego se tloga se le kotse mo karolo ya bedi ya papadi ba tshwanetse go dira bonnete ba gore ge ba tlhasela ba tlogele gore ba raloke dikgwele tse di tselele go sa tlhokagale ronan williams o tloga a le kotse ka seofela re se bitsa gore ke go ipeakanye o mo lebelele re o dirang ge ba dira dikgroso o ema mo e le gorego o a kwešiša gore kgroso ela e tlotla gona e amogela ke yena bonolo
1: mmetša wa leso one Mamelodi Sundowns le lampshe ba AS Bar Rabat motlamotla le mo
8: mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogwari hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo ye ke thobela fm ka ra ngwaga 2020 tsela 2026 thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo sellathekeng sefatanageng le ka lapeng la gago go kwagala fela thobela fm mo nakong yeo.
9: Heinisberg.

0: boeleng karolo ya bedi ye papa
1: papa di ye e sekasekwa ke Dr. Maphalle o tshobele FM mo shato tsebo le boithabiso papa di ga go ya mmamoratwa ka bogoni ya Frank Sichabi mo le machimo sa feji o tshobele FM
2: tsana simbusho mo karolong ja popedi ya papadi mirwa mowe e leng gore ditlhopha ka popedi ga tsona ga se tšatšwa di rotishe tša marula mo fase
3: ga go makake le ge ditlhopha ka popedi ga tsona ba setse ba dire diphetogo ka lebaka la gore o kgona go bona gore batlhatlhi ba lemogile gore mo karolong ya pele ya papadi ditlhopha tše ka bedi ga tsona e be di fošana ka nnoga e phela se se ra gore ditlhopha tše ka bedi ga tsona be ba kgona gore ba tlhaselane bjalo ga go makatše le ga tee ge go sena diphetogo ga bjalo
2: motheletše thobela FM o fetša go dumelana le mmetša wa leso gore Mamelodi Sundowns ba tlhoka go nweša nno ya bobedi go iša go tše tharo a na seo se tla kgonaga gona go nweša nno ya bobedi seo se tlabe se ra gore
3: Mamelodi Sundowns ke setlhopha se e le gore re a tseba gore ba kgona go tšea maikarabelo a papadi re a tseba gore ke baraloki ba ilo ke setlhopha se e le gore go se a tseba gore go tšea karolo mo tournament ya CAF Champions League o tshwanetse gore o nweše dinno tša go feta ye tee ka lebaka la gore nno ye tee mo papading Frank o dutse lerenkaneng nno ye tee Frank o raloka ka gae e nnapile e go dira gore o be le kgatelelo kudu-kudu go e yo raloka ka ntle ga gae mo leotong la bobedi
2: papadi ebe tshwanetse ka ba e thagoga e fela ke bona manala papadi a ba e tla molago fourth official ba le ka gore rerišana ka se ba rerišanang kwa sana ke dumela ge ke lebelela ka mogare ga lepatlhelo la Laftersfarisville o ka re go thoma go aparelwa ke boso bjale ka ge le maru a maso a thoma go tswelela mo godimo bjale o ka re go tlhokega mabone ke se ke bonago ka re monala bapadi wa se tlhoka go fitlheng ka se sebaka
3: nnete gona ke marega re a tseba gore le sobela ka pela bjale o kgona go bona gore malokane

ngotse bela FM le khotla gashona Africa bo ramashato wa tsebo le boitsabisho a segare shu go tswa go khosi masemola ka mafateng a matelele a jele moya go sa yele gore re tsenya ka gare ga lena no la tsa bo rena ditso tsa ga bo rena dikosha go sa ye itloga ino bulela e bulela lena lona mo tsheletjo tsebo le FM mo ka mongwa di dikosha ka mo kgone go re walla go rolla ka go ngwala o lla ka go opela go re o nnete fa ditse gore bona ke ngwala fa sibile ke tlile go ntsha le ka molomo go sa yeleng gore walla ka tsela yele gore setso sa ba rena re ka ba re buela mora gore se katoga re le ma Afrika walla hi gore na ga go le biela go tlo diregang go ka re wa lebelela sa ba rena o ka re sna mile se fetogile metlae rena ka borena ga re sa setse ga ba rena na go tla reng ba go le go le ba re rutang bana ditaola le seng le tsone ba dimo ka gore ya le motshelo jwa tshebele fm ke go tamisha bile ke go amogela go lenane la tsa ba rena di tsho tsa ba rena dikosha le ke lenane la mino wa setso mo go tshebele fm ibile ke lenane le le go le tloga lebeletseng setso se sa ga borena botle ka moka ba ile gore ba ka ba bolela sesotso sa leboa re ya ditšea ditšotsa ga borena re ditliša gona ka fa ra netefatsa gore re ya dilota nna ke na khunadi ke molaodi ya mmatselana tswako gomme ke tlile go ba le wena go tlhogana bjelo fitlhelela ka iria rena ya boseswai lenaneo le tla thoma ka morago ga iri metsotso ye masomenne tlhano ka lebaka la papadi motshele tswa tshebela fa mo ke tlile go ke fitlha fa doctor hoditsa mogara wa go bile le gone o ditelega mola le mola le mola e be ka re ga gona le ge ka ba thata doctor hoditsa mago ga ke nape ke go leboge a ga mmogo le Nicole ke mo e le gore ba fetsa go tswa ba tsamaya gona bjele motshele jwa tsebela fa mo re tloga re no leboga tlhe ka gare ga lenaneo le re leng ka gare go lona kgwedi e re leng ka gare go yona ke kgwedi eo e leng gore bjale ka maAforika re tswela pele ka go ikgantšha ka ditso tsa ga borena ditso tseo e leng gore motshele jwa tsebela fm mongwadi kgosi masemola o lla ka tsona gore o ka re namele re a katoga setso sa ga borena bjale kgwedi e re leng ka gare go yona ke kgwedi e le gore re ipetsa sefega bjale ka maAforika re re shate shateng ditso tsa go fapana-fapana re sa ba ra lebelela fela ka mone Aforika borwa re beletše le dinaga tše dingwe ka mone continenteng ya Aforika bjale ka mo lenaneo la tša borena le kgone motshele jwa tshebelo fa mokena le baeng ba rena ke rile ge ke beakanya lenaneo le ka le beakanya go ya le ka kore ka re beakanya ga botse gore mo re tlo lebelela theto mo re tlo lebelela se mo re tlo lebelela se bjale le kgonne ke gare ga lenaneo la tša borena motshele jwa tshebelo fa mo re tlo ba re boletšana fa ke le moeng wa rena go tswa ka Botswana re itlo bolelisana fa le moyeng wa rena go tswa ka Botswana yena motshele tswa tshebele fm ke yo mongwe wa bangwadi ba dipuku yeo e leng gore dipuku tša dingwalang ke tse e le gore di namile di lota bogwa bja setšhaba sa ka kwa Botswana motshele tswa tshebele fm yena ke mogashi ebile ke motsweletši ke setsebi ge re setse re lebeletše merero ya tša setso ke mongwadi wa dipuku motshele tswa tshebele fm tsebo ya gago ke e le gore itloga ya tile kudu ka matla ka mola Botswana ke re setse re lebeletše setso sa Batswana o ra gore ge e le gore go na le se e le gore o ka nyaka go ithuta sona ka Batswana ke e leng gore a ka tla a kgona go ka go fa dipuku tša gage o rekiša dipuku tša gage go batho bao e leng gore motlhomongwe le bona ke ba go ralala le naga ya Botswana bao e leng gore ba di reka ba kgona go ka bala ka tsona motshele jwa tshebela fm yena ke doctor ke lemogile Ramasu ke tlile go moleletša motshele jwa tshebela fm o boya sanetse gore a tlabe le rena ka fa re le ge re beakanya kgweding ya go feta a sanetse gore a tle ka fa wa tsama ei ya le hokinto nngwe e le gore e tla re ema ka pele ya re ema ka pele ya re šitiša gore re tle re kgone go kopana fa le doctor ke lemogile Ramosu motshele jwa tshebela fm a re yo kgona di ka gore yalo ke tlo palela ko go ka fitlha ka fao bjale ka lebaka la gore thekenoloji e re fitlhetse motshele jwa tshebela fm re tlone ba re boledišana le ena re motse wa bokaone re tseba naga ya Botswana ga botse le go nokete ka Aforika bjale ka continente motshele jwa tshebela fm re ya go thoma ka Botswana ge re boya ka Botswana re ka mono gae re na le moswa yo e le gore le ena o re setso se sa gešo se yampa ba khunadi sempa ba go setso se ke re ga re tlo no šia ditaola re sa ba ra ruta bana bang bana re ka ba ruta bjang bana ba re tshwanetse gore re ngwale dipuku tseo e leng gore di bolela ka rena bjale ka Bapedi re ba rute ka moaparo wa rena bjale ka Bapedi re ba rute ka didirišwa tša rena re le Bapedi re ba rute ka dikoma tša borena re le Bapedi motshele tswa tshebela fm ke Elliot Mazwi o go tsa ka mola ga mphatlhele o gona ka mone meagong ya gašwa ke gale ba fitlhile wa tseba o farafarile ke ba ka mafateng a matelele o farafarile ke dikgadi tša ka mošate
o farafarilwe ke magarebe ga ba gona mo miyagong ya gaso di dirishwa tse angodileng ka tsona ka gare ga buka ya gago yeo e bitswang gore ke tsa borena gona mo di gona ba di swere meta ba iswere bana ba apere dintepa le mabole go a tonya ba ne taba ke se ga borena bele re tshela pele re ya keteka le go tlotlheletsa bangwadi ba dipuku Afrika borwa ye ka moka gore a re ngwaleng ka se ga borena a re ngwaleng ka setso go ba ditso tsa ga borena motsheletso tobela fam gona bile ke tloba ke kitima ke go tshela go sha go tswa go maredi e re mokoni e le ge ke lata doctor ke le mogile ra mosu ka molago la Botswana re tlobolishana le na motsheletso tobela fam ka stripa gare go tswa iringe le rena ya botselela

0: akama fateng a matelele a jalo moya tsobele fem ke le gotla ga tshela Afrika borra re na mile ri a tsama re le mo shate re le ba ka mafateng a matelele ka Botswana fa go re tlotlwa mpile re na mile re kopana fa le yo leng gore o tloga a itlhamile ka dibetsa are ge re tla mo go Botswana ge o nya ka go tseba dilo ka moka tsa Botswana ga o nya ka go tseba ka setso sa Botswana ga o nya ka go tseba ka lerato la ka la bongwadi re lebeletse ditso tsa Botswana etlake ye na ke doctor ramusu doctor ke le mo le ramusu mo tsheletse wa thobela fm o tloga ngwele dipuku tse mmalanyana tse supa ke tshele gore setse re ditse ba tshele gore setse re di bone pele re tlhobela channel ene re le gore tshola pele re kiteka kgwedi ye re ikhwetsang re le ka gore go yona biele ka ma Afrika kgwedi ye ke kgwedi ya Afrika a re rataneng a re kopaneng a re tshushaneng a re tshushaneng biele ka ma Afrika re tlo ithuta tse dintsi kuduka ba Botswana le kone mo tsheletse wa thobela fm ka o tloga mahlatsi ke mo le gore namile re paletse ke gore re ka ba le yena le kgone eo pia re tlo nobe ya ka nya ka lengwe matjatji ba tla gona go tlo fihla ka fa ba gona ba le rena motlhomongwe ba tla re ba etla batla le culture spears ba tla mo batla ba re binela kulenyane ye ntshari nyana se mo sadi ba tle ka fa no motheletse wa thobela fm o tsheletse thobela fm ke a le go tla gashela Afrika borwa mo shate kwa tsebo le boithabiso le nna no ke lana la tshaba rena ditso tsa ga bo rena dikosha ka go ria loke ya molata motheletso tshobela fm re bo fela ke kholfela gore ke tlabe ke na le yena se lebale hle ziyakhala san city kamola ka di la masimbeli shipa ke mole gore tlabe re kopana gona motheletso tshobela fm o shalela
1: san city are you there
2: ziyakhala mo san city e buile gape e tla witshile ka festival ya mosona no shika di 27 june 2026 mo san city super bowl get a bone at the gate tibula ka irobe di mathapama buitshino ke mapapa
3: tota bushwaki kulichana elko dr colpet mukwebo kuzani Shandesh Young Stana Mafiki Zolo Lipa Bangwe Baba Nchi I say can you
2: feel it The ticket fee for the ticket broker 350 rand The VIP 1750
1: Ziyakhala mo
2: It is Ziyakhala mo San City
0: re ya gona motsele jwa tsobela fm ke golofela gore batho ka moka ba kgweditse ditshekese tsa bona ke dula ke bolela letsheke letshetse ke re ga o ka kwa tsobela fm e re ya tsamaya sa tlotsa re ke emela mafelo a kgwedi ke ya go reka tshekese ya ka reka gona bjale re kgone gore re tsamaye ke masembedi seswae fela metsotso go ya e ringela ya rena ya bosupa tsobela fm ke ya lekgotla gatshela Afrika borwa le kgonne re ka Botswana re kopana fa le mongwadi wa dipuku mogashi motsweletši setsebi go merero ya setso re lebeletše Botswana yena o ka mona go la Botswana nna ke ka mone gae ka polokane ga bo Maria doctor ke lebogile ramosu o gona fa mogaleng doctor dumela tle ngwana mma
4: Wana ma tagi go dumedise the ke dumedise le baretsi ba thobela FM kwa Afrika borwa ka bophara.
0: Le tsogile ga botse fela ka Botswana le tlhile ga botse.
4: Ma re tsogile mme ke tagi go bola di khantsi di monate gore thobela FM ya re tso thata mo gaboroni e re tso thata le mo South East of Botswana. Re go re tshware ka thamallo re ba re tata thata ga ntse bile ba go itse ba di taxi go bona ka mo ka mo di bus rank le ka ko stationing ka ba tsena ba ba re tsata ne thobela FM.
0: Wow.
4: Mme ke tege re moretsi wa thobela FM kwa Afrika borwa ke re tota hunati the host ke mo tlong hore mo Botswana re marata hela thata go boga bo rone go bo France thano go bo mau. Mme bile re mo follow thata.
0: Mme
4: bile ha ke mo mo di ma mo ga itse jo ke marata thata ne ke na le ka belo mogwe ka belo mogwe go wa culture space. Le re na 8 minutes thata gore re itse ke eng hune a dikemo tsho re mo re marata thata mme bile tene letsa gore a tle jalo mo la hasella la Botswana ka gore tota radio station intente ya 12 FM nya we share sentela thata maiso ka mo di mo go se wa tsara go le ra go le bogisa tota
0: ao ke tloga ke le boga kuduka matla ba Botswana ke ya le dumedisha le nna ke tloga ke rata Botswana kuduka matla le khone ebile ke thabile ka re ke tlo ithuta tse dintsi kuduka Botswana culture spears come on Africa borwa e tloga e le yengwe ya ditlhopha tse digolo tse kaone kaone tsa mmino wa setso ka mo gare ga lenaneo le ke mo e le gore tswela pele re ketse ka mmino wa setso ga gona gore re bolele ka mmino wa setso re bolele ka Botswana re se bolele ka culture spears bjale ka belo le ena re tloga re morata mmutse ka mo re re bontsha dinyana ke ba bantsi ka mon Afrika borwa ke etla ke nyaka go ba bona bontsha dinyana ba ka mo Botswana
4: ke ke nya ke ba maruri nya re go emetse re go emetse ke ba maruri re tle go ha surprise re tle go tsaka ga kgamatso
0: ai ke nna o doctor ke tsabile kudu ka matla nne le wena sa le re bia kanya le tjatsi le re bia kanya ngwa go feta gore re tsone tse gore tle re kopane re tle re bolele ka tshebotsi tshe ditlhagang ka Botswana kudu re bile tshe setso re bile tshe lona jwele ka mongwadi yo a bolokang bogwa be ba Botswana ka mogwa wa ngwala a re go tsebe bokaone gore re bolela ka Dr. Ramosu re bolela ka mang o re tlhalosetse le ka lerato la gago la bongwala dibuka
4: tota ke mete ke go leboge ka gore tota gona ke ngwaga re ntse le re ipakanyetsa gore tota re buisana jalo mo thobela FM nna ke bidiwa Dr. Kilemogile Ramasu ke tswa jalo ko motseng o bile go Teseroe Serwe o tswa jalo mo legare la Botswana Serwe ke lehatshe tse e leng gore about 3 presidents tsa lehatshe la Botswana ba e leng gore ba ne ba tlogela ditilo bontsi ba bone ba tswa gone ko le di-vice president ba tswa gone ko the first president wa lehatshe le se se re tsagama o tswa gone ko Serwe ko ditswang teng the second president le ene o ne a tswa gone le gone ko Serwe jaanong ke motho ke ratang mekgwa le tsamaiso ya Setswana thata mme ke ne ke na ka lemoga gore puo ya rona ya Setswana tota ke re mo Africa mo Southern Africa ka gore bantsi bontsi ya Batswana bo Southern Africa ba heta ba tshwara bo 80,000 kana go heta gone go ka gore bontsi ya bone ba gone ka go lona gone ka bo North West le dikarolo dingwe tsa ko Limpopo mme ke ne ka bona gore anong ke tse sebaka se re ipele ka puo ya rona ya Setswana ke e kwale ke e boloke gore ditšhaba kgotsa dikokomane tse e leng gore itata ko marago ba kgone gore bane batho ba kgone gore ba ye bale ka gore hunya dihaka lebela malatsi ya gompieno go bua sekgwa mo malapeng mme ya go bua sekgwa mo malapeng puo ya rona ya nyelela bana ba rona ga ba selo ba eitse tota e seng le puo gape tota le mekgwa ya tsamaiso gongwe e le mekgwa ya lenyalo gongwe mekgwa ya leso gongwe e le mekgwa ela go itshwara hela ya setho le maitse wa hela a Botswana le ka tsamaya rona ya teng so gongwe ya rona ka ona ya nyelela yanong ke kole dibuka e ka tshwara tota di le dintsinyana e ka tshwara bofera bobedi maloba hela ya re ne ke kwa lebuka ngwa ebile gote tsosoloso ya mainane e leng gore e dumela gore monako e e sa ediseng pelo letapo e se le bone gone ko Aforika Borwa so tsosoloso ya mainane ke mainane a la bogologolo ka sekgwa wa ditsamare ke di-folk tales e leng gore a na a buiwa e le for entertainment gape e le go galema bana le go kaela bana kana go supetsa bana tsela e leng gore e siame le gone go tsibosa bana ka diphatsa tsa botshelo dilo tse gore ga di a nna sentle mo botshelong fela ka tsela e ntseng fela jaro jaanong buka e se e le teng gone mo Botswana bana ba amogela thata le ko Namibia e ka nna fela tse mo ko Namibia gona kwa sa ediseng pele le ko Aforika Borwa le ka ko Zimba ka gore le ko Zimba gona le batho ba e leng gore ba bua Setswana se re se buang le gona ko Namibia gona le batswana ba e leng gore ba bua Setswana se se buang mme ebile ba le bantsi gone ko lehatshe lone la gago ka ko wena hunadi ka gore o tlhaloganya gore Batswana tota ka tlholego ya bone tota re tswa kwa Aforika Borwa bontsi ya rona re tswa ka Aforika Borwa be re tla re phatala lehatshe ka nako tseletsa bo dimfecane ka nako tseletsa bo shaka zulu ka nako tseletsa bo lebengula bo mosilikatsi ke bena gore wa gakologana yaka ditso kgotsa histori ya go e tlhalosa mme le kwa nteng ga moo ke na le TV show gape le gore ntse e tshameka mo Botswana television TV show ya re itebagantse le gone go leba ko morago re gakologela bagaka e ka tswa e le ba bokwadi re lebela bagaka e le ba mmino re lebela bagaka e le ba metshameko ba tseleletsele mme ga o e lebelela thulaganyo ya mpere e tshwana le bakae e ne e tshameka ko SABC kwa Aforika Borwa mme tsone di harologaneng yala thata ka gore ka kwane o kare re na re le ka gore re topela thata e nne ntsinyana ebe re nna le Facebook page gape re na le Facebook page gape e leng gore ebile gote bagaka ba pele TV so e leng gore gone ana e dipalopolo tse dintsi tse e leng gore di tsamaya ko godimo di hetang bo 200,000 mme ebile balatedi ba yone bontsi ja bone ke ba e leng gore ba tswa gone ka ko lehatshe la gago lone le rapile lone la Aforika Borwa mme ke itebelela gore tiro e leng gore ka kone ke a e dira le bana ba ga rona ka ko Aforika Borwa tota re tshwaragane le bone ba e tshwere ka matsetseleko ka gore bangwe ba ntse ba supa yalo bo University of North West gore ba batla ga yona tshwaragano tota ebile re lebagane le kgang yone ya kore ya go ipela bo Aforika ya rona ka bokwadi
0: ke gopela gore o ntsha re lefela bjele ke nometse re tlo bo re tshwela pelege doctor
5: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano clientele legal e abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao Merero ya rena ke a theko ya fase. Gomme o amogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rand. Re akaretsa tsa selegae, bosenyi le taba tsa mošomo. Boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka e akaretsa thuso ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
0: Re namile re tswela pele ke 20 metsotsogo ya iringele ya rena ya bosupa thobela FM ke lekgotlagaso la Aforika Borwa. Lenaneo le ke lenaneo la tsa borena ditso tsa ga borena dikoša le kgonne re ka Botswana fa o re bolelesana go fa ke le Dr. Kilemogile Ramosu, yena ke mongwadi wa dipuku. Dipuku tseo e leng gore di namile dilota bogwa bja setšhaba tsa Batswana. O gona mo sa re tlhalosetša Doctor, o sana le nna kere
4: ma ke na le wena ke go tsere ka thamalolo go ya loko Botswana mo motseng wa Molepolole ko Mokwena.
0: Re tla re na le boga khuduka matla re nako ngwe e leng gore bele ka ma Afrika bontsi ba rena o ka re fela re tlogela ditso tsa ga borena. Gona le ba bangwe ba lla gore bana ba rena ba tsebe polelo, bana ba rena ga ba sanya ka go apara moaparo wa se Afrika, ba bangwe ba tla go tsa re dijo tse tsa borena tse batho ga ba sa dinyaka. A na le na bele ka Botswana le eme bjang re setse lebeletse setso e ka ba setso ke sona se le gore se sa tswela pele goba le lena ka fa o lena le ba o ileng gore a ba sa senyaka setso se.
4: Maisu re tsana le botata mo la tshelone la Botswana se so se sa rona se kana ditso tsa rona tse batho tota ka boentsi ga ba di bate mme jaro ba se ya le tsone ditlhabologo sene gore di tswa ko mahatseng a seng kana mahatseng a sebe re le botata ya gore bona go pelo ya ka re bua jana bana ba rona ba banana ba se ba tlile megwa ile ya bogologolo e bana ba go pelo one ka pari ka pari one ga se re tsana le pele ka pari ya se so hela ene gore ine gona gore ere ha motho a ya pele bispo re motho ke Motswana ke mo Afrika ga se re ile teng me la go ntse yalo ke itumela mala tsena la rona ka gore ka kwano re ntse re ha bona gore nye me ba go bona ba ile gore ba le ka tota gore puo ya rona e di jo tsa rona tse le tsone le gore di bo se tsoma mo tiriso go mo ke le bogae bone ba culture states gore culture states e pina tsa bone ditsene le go ngolo gongwe me ha bana kgotsa banna ba gompieno ba di-redi tse ba kgone gore ba ithute puo le dikapuo le manate sa puo kgotsa mo tsone dipina tsone tse tsa culture space le tsone tsa go chamakele le bo franco le ba bangwe ka tsela e ntseng yala jalo mme ke re ka itumela gape le ha ke taki ntsha yone buka yone ke kwatlile yone ya tsosoloso ya mainane ke re ka bona lenyora le lentsi gore tota batho ka bontsi yala ba gatsegetse go boela gone ko se ga boneng mme ga se kano he le gone ko lehaseng la Aforika Borwa ko e leng gore tota re baagisanye tota pe gape re le masika ke bane le lona ko le gore la leka ke bana ba zuku ba leka le bone ke bana ba Batswana ba North West bone ka gone ba leka ke bane gone ko Limpopo ko le gone gore nnya le bone ke bana gore nnya bentse ba leka ga ba lebala thata-thata gore re tswa kae re ya ko kae mme gape ga o tswalela go lebelela le one maranyane one a AI kana artificial intelligence maranyane a bothale e leng gore a dira ditsilo tse gore di harologane le one sa tse re puo ya Setswana gale le gale le one a sepedi ke ko gona ka ko sa etse re gale le gale mme o kgona gore gale le gale o e laele gore a dire ka tsela ntseng a bue ka tsela e ntseng jang ga re tsona re lebelela le one maranyane gongwe a bo TikTok re kgona gore bona le sone setso sa rona gore mme gale ga se gore tota re latlhegile mme fela o kare re le maAforika o ka re ka tsena ka bo ke tere re tsena ka marapo mo go boeleng sone sa ga rona ra boela dipuo tsa rona dipuo tsa rona ra di bua gore gotlhelele di sa tsamaya di nyelela yaka ke bana gore ditala dinyeletse ka tsela e ntseng jaana
0: ka re lebelele kamano ya Aforika Borwa le Botswana a na le nebele ka Botswana le re tsa bjang bjale ka maAforika Borwa le kwa le amogelegile ka mona Aforika Borwa maAforika Borwa le bone ge ba le ka Botswana ba kwa ba itumetse gore le rena re ka gae kamano ya rena e bjang
4: maiso tota Botswana le tota Botswana la Aforika Borwa ke batho ba le bangwe hela rena le masika gona ka go Aforika Borwa mme bile ga o ka lebelela batho ba e leng gore ba tswa ko Limpopo ba na le masika gantsi ke le mo metsane e mo melelwane e tshwana bo lerala ga o tsoga bo matis drift bo o tso go bo the ela saraso le toropong ga the ela saraso go gona ka ko go na le batho ba tsateng ke batho ba bana gore ba tshwaragane mme gape ga o lebela le mo pusong gape in the government relations mara bana rena le leso la the former president re Festus Magai a moaga gore ba le ka kagiso o ne o re teng gone ko rena le bangwe bane ba golwane ba puso ba le bane ba tso gone ko Aforika bore lebeletse bore re Kgalema Motlante then o na le teng gone mona a se bua Setswana ga ebile ga isa isweng ka otlhola bua Sekgonya o ne a bua Setswana se ne re le Mosutu ela sente ne re le bangwe ba bane ba le ba tso go Lesotho le bone ba enegore ile ga ba tsena go phodia mongwe ane a bua sone sa ga bone nkile ka etela motse mongwe o bile wa go ke tota ke toropo ebile gote Potchefstroom batho ba teng ke batlokwa mme ba teng le gone mo Botswana go na le toropo ebile gote Tlokweng yaanong ga ga lebele batho ba tswang mo Tlokweng le ba tswang ko Potchefstroom bontsi ya bone ke masika o gakologele wena huna di gore bontsi ya batswana fela bontsi ba tsile mono ka bo 1820s bo 1810 bo 1819 ba huduga ba tswa gone ko gang tota ne e le dintwa le gore ba hudugela gone ka kwano mme gane ile ga ba hudugela ka gone ba ne ba tloga disikasika tsa bone le masikasika a bone kgotsa ko leo ko legatseng one la Aforika Borwa mme o gakologele gape gore re na le dikgantshwane gone ko ba e leng gore tota bana le madi a se a Botswana bana le madi gape a Aforika Borwa mo mebeleng ya bone re lebelela mme a tshwana le mme o leng gote abile gote kgoni fe ka sen o na le mo generations ka na le ene ke Motswana ke ngwana gone mo le re wa gagwe the late husband a mo wa gore ba le ka kiso le ene ke Motswana re lebelela batho ba tshwana bo DJ Fresh le bone ee ke batho ba e leng gore le bone ka tlhologa bone ke Batswana mme gape ba se ka gagamana bana hunadi le gore ka sete bosigotaotaota mo Motswanana o tlo kopa le masika a gone mono mo wa go gagama le gore bo rakgadi ya gago mono bo rraya go mogolo gorwane ba teng one mono ka gore re batho ba le bangwe fela
0: o raya gore ke tla mo ke tla kopana le bommangwane bake ke tla tlhakana le borramogolo nka ba hwetsa e
4: o seka gagamala a ke re batho go gota dibotswane ke bagolo ke batho ba batho ke maaforika ke batho ba batsone ba gore kanto ko mbolela hunadi wa roswa ka ya kopologane nya ke ngwana a semama ke ngwana a semama kana motho ke ngwana a rakgadi ke kopane le ene ka 1970 something so re na le didirisana tse tse ke ntegela thata so le batswana ga ba tswa mono ba gone ko Aforika Borwa ba amogela sega thata ka ba amogela sega thata ba rataga thata gone ko lehaseno le nagago la Aforika
0: Borwa motheletsi wa Tobel FM re ithuta ka Botswana dijo tsa Botswana kamano ya Botswana le ka mono Aforika Borwa e le gore nanne re tswela pele re keteka kgwedi ya Aforika go lenano la tsa borena dijo tsa ga borena dikoša Dr. Kelemogile Ramosuku le gore gona fa o namele wa re tlhalosetsa Dr. ke tlo gopela gore nko re tlhalosetse ka buka ya gago ye tee o e leng gore e tsene kudu ka maatla ka mogare ga setso sa Batswana yeo e leng gore motlho mongwe batho ba ka mono Aforika Borwa ba e le gore ba ka thabela gore ba be le yona ba e nyake ka lebelonyana ba kgone go a doctor
4: ke dumela gore ke thapile ka koo ke dumela gore thaletsana ke dumela gore thaletsana me thapile ka koo ke tsa gore e thapile ba nkutlwa sente ka koo Aforika Borwa ka koo tota buka ya tsosoloso ya mainane ya ka setso go bua tota kgang kgolo ke gone go ikgakolola ko re tswang teng re le Batswana re le maAforika kana maAforika ke batho ba e ne le batho ba storytelling kana go bola dipolelo gantsi ga go le maitse boa jana le gore go bolelelwa bana gore go diragala ka tsela ntse go bua ka go dirisa dipologolo di tshwana bo iphiri bo mebutla le tse dingwe ka tsela e leng gore e harologane jaanong buka ke edile ka dipuo tse di harologane gone mo lehatsheng la Botswana se gore e teng mo lehatsheng la Botswana lehatsheng la Botswana go na le puo yone ya Africans e leng gore e teng gone ko Aforika Borwa ko rena le puo ya sega emma re na le puo ya segalagadi re na le puo ya segalagadi segalagadi re na le desert ko on the west of Botswana ke mena gore tara ga gona kore tota na le siamelo ya gore gongwe re tere go bontsha gone ka kwa gore go dirala ka tsela ntseng jang so ke dile ka segalagadi mme gonana re dira ka puo ya sesara go na le misimane wa tsala ya me ka koo maunga kwa o sa a rarabolola gore nne sesara sesara ke batho ba e leng gore makgwa ba bitsa gore ke di-bushman kana di-sam ka tsela e ntseng yala jalo jaanong maikelo a magolo gape ke gore re te re dire gape re ya rarolole e nne animated kana e nne le motshikinyego e nne dipopae gore bana ba e leng gore ngwe ga ba rete go bala ba kgone gore bate ba kgone gore ba nne le siamelo gore ba e lebelele sente mo dithelebišeneng tsa bone ba e lebelele sente jalo mo dicomputereng le mo difounung tsone tsa bone ka tsela e ntseng yala jalo
0: aga motsheletsi wa Tobel FM re ithuta ka Botswana Botswana ke mo e leng gore bona ke ba le gore ba lota polelo ya gabo bona polelo ke e leng gore e baba ba kuduka matla moporesidente wa lena ke dula ke lebeletse mo live mo Facebook Ranchi ga bula polelo ya gagwe o ibula ka Setswana. A se ranchi ke mokwa a bulela segoa. Go ba motho mongwe ka ba gapeletse ga eupe ke motho le gore ke a tseba gore o etishitse leleme la gabo pele kudu ga bulela le Batswana. Bele ke rata ka tsela ye le gore bele ka Batswana polelo ya bolena ya le baba le nnete fa tsa gore polelo ye ga le tlogele ga le katore. Bele ke gopela gore ntshware le tlhengwana mma ke ya ka mabengele re tlo bua re tshwela pele nna le wena.
6: Kupa karolo ya gago ya 50,000 rands go raloka win at life with one life. O seke wa lebala go tsenela mo websiteng ya rena go www.thobelafm.co.za goba o romele molaetsa wa SMS o re one life o dira segoba funeral go 45849. Dula o theleditse ditlhalemeso le nna le Thabo le Joy la ga mathato. E ka ba rena re fetola go bophelo ba gago. SMS ke 150 fela. Di SMS tsa mahala ga di shumi. One Life Insurance ke company ya insurance ya bophelo yeo e ngwadisitsego le FSP. Melao le Puelo, di kwetjagala interneting. One life, changing lives.
7: Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogware. Hashtag, ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Mafateng o matelele a dilemo ya Thobela FM ke ya SABC le nna nokela tsa borna ditjo tsa go borna dikoshe le khone ke ka Botswana motshile tsa Thobela FM ke bile tsena fa ke le doctor ke le mogile Ramasu yo we e leng gore ke mongwadi wa dipuku re lebele tshe setso sa Botswana go di rileng ka gore yona ke kgodi le gore re ya ketse ka bele ka ma Africa ke ka fa o kwa go ketsene ka continenteng engwe ya Africa motshile tsa Thobela FM ke ka fa o kwa go ketsene ka Botswana ke kokotile ba mpulela Batswana ke ba ileng gore ba ba ba ke polelo ya bona tota e ya baba a tsa batho ile gore ba nya ka bona ba kgaogane le polelo ya ga bo bona re tshela pele re ithuta ka bona le khono le doctor ke le mogile Ramosu doctor o sa le teng doctor a re bolele motlhomongwe ka tshedingwe tsa ditso kudumo tabeng tsa manyalo ditabeng tsa mahu gore setso le sona bele ka Batswana ka Botswana le sa ditshala morago
4: ke bo amaruri gone yana gona le motsa kapari kapari mona le gore gona mo teng ke white wedding how do mabara mo sila de le sila le swi go re ba pere di shutu yo gona mo teng ke traditional wedding go mpirana ke se ke bana go hosta gona le trend kana e tloaelo ya gore a no malatsi go mpire go nne le gore batho ba apere mega go ba dinga ba apere le days kona gona le go teng ke le days mo teng ke semen bring go mo la hasela na la Botswana kana le di tukwi gape me gape le gona mo manyalong a gompieno ka rona a Setswana re na le ganya ya wone bo patlo ya ka itse gore before le se re huna di wa nyaa gona le gore ba golo ba sa mae phakela ba e go gora huna di ba go ata mosadi ba re kana re bone huna di mo tseng o a poloka kana ga ma shashane kana go kae me ne re letsa gore re monyale yone tsa maiso na Setswana yone ya manyalo ke le gore gona ana hantse le e sale somo e setse morago thata ona dikgang tsone tsa bo malome gape borakgadi borangwane ka thomamo le ka tsamaiso dikgang tse dintsi di gore ba di setse morago gare ka tsela ntseng le one ya magadi mo go tswana ga o nyala go ntse go ntshe magadi gongwe e ka nna magadi a dikgomo dikgomo tse gore di tswe gape go aka merage gore le mo morage nngwe go na le akona gore le merage e tshwanang bangwakitse re na le bakwena re na le bangwato re na le batalaka re na le basarwa re na le mengwe gape le gore ga ke se kepi ka maina mme gape ngwao ya bone go na le gaetang di tshwaragana teng kare di bapile jaanong e nka buang ka one gongwe e ka reng gongwe e hetogile ke a leswe dintsho tsa gompieno di hetogile pele mo Setswaneng sa rona nagantse ke gola ne ke itse gore gate batho ne ba bolokwa ka letalo la kgomo gompieno go dirisiwa di-coffin kana dikase mme se sengwe gore se teng gompieno ke gore o ka re re tswakantse sekgowa kana modernity le sone Setswana ka gore mo Setswaneng go na le gore gongwe bagolo ba ye go bua mo losong go ne le tatolo gantsi ne irwa ke rakgadi kana maloma moswi re ka tsela e ntseng yala jaro mme yone thulaganyo yone ya go bua le gore bagolo ba sale yone tsamaiso marago ya leso ya ntse e le teng se sengwe se leng gore re bone phetogo mo sone ke dikgang tsa matsetse motsetse ya leng gore gongwe go na jota ba na le ngwana o monyenyane pele batsetse ne ba bangwe go na le ntw ene e le ka gamarago ka e le ntw ya e leng gore ne bilwa gote sesoa kare ntlo ya Setswana ne e goletse ka bojang go ne go nna le mogote mo pakwana le go ne le bewaga pele yana gore batho ba borere ba se ke ba tsena mo ntung kana baimela ba se ba tsena mo ntung ka go na le ngwana o monyenyane mo teng mme gompieno re ramana le gore pharologanyo yone e teng gompieno no go batho kwa re bana le kgollesa go yentse me kana ngwao kana tsa maiso ya ngwao ne e dira go nne le protocol kana tsa maiso e hapegileng tsa maiso ena le botho ena le thogamo ena le loago e go re isa me e tsa maiso le gore batho ba o ba mele molao gape ba tute molao kana ditaelo tse gore di beilwe ebilwe ke bagolo ka tsela e ntseng yala jalo mme ebile ke gona le sengwe se ba tlang ke se lebala ga re lebelele dikgang tsa ditso nte ke o gakolole sengwe gore kana pele ga lehase la rona la Botswana le ta gonna tele kana Botswana o nnile teng ka 1966 ga re tsa boipuso mo lehase la Britain la UK ko magweng ka kwa mamosadinyana mme toropa ya rona pele e leng gore ne re bitsa re capital city o ne go tsewa ditshwetso teng tsa puso le tsa goromente ne e le Mafikeng me toropo yone ya rona e ne ya tanna gaborone ka 1965 gona reanong ditamelo tsotlhe ditsamaiso tsotlhe di hudugela mo motseng one wa gaborone e leng gore e tla re mo nako e sadiseng pelo o tle go bona mme o tle o ithute gape le tsone ditso tsa go nna ka ga ditsamayng ka teng mo leone le gatselo le la Botswana mme ke gore gape ke gore kere ke te ke lebelele tsamaiso ya manyalo gantsi ka ko bolimpopo ka koo mme ke bona gore tsamaiso ya teng ga e garogane thata le ya rona tota e bapile mo se raya gore tota re batho ba le bangwe fela mme ne ra gagangwa engwe ke dipaka ngwe ra gagangwa ke dintwa gongwe e le gone go tlhoka go tshwaragana gongwe dipharologane tse ntsa nna teng ka one nako ya bora rona mogologobane one 1800s bo 1700s dingwaga tse di amarago tsere sa tswang go tswa mo go tsone
0: doctor watsaba ditaboke tse dintšhi tse e le gore tshwanetse re tswele pele re bolele ka tsona eopiana kwa rena tlogele nnyane kudu ka maatla ke gatlha ke gore bjale rekisetse ke na le nomoro ya gago re tlo no bja kantšha ga botse ra tla ra tshwetsa pele poledišano ya ka le ya gago batho ba go ratile ke bone be ke ya go feta go latlhela dikgokaganyong tša le yago gore hela ke tlabe ke le ka male Aforika Borwa ke tlabe ke le ka ko Aforika Borwa ke le ko Thobela FM ka bona ka tsela e le gore Batswana ba ketekile ka gona ba thabišwa ke gore o tlo ba o le ka mono Thobela FM le gona bjale ke ya bona ke khwetsa melaetsa ya batho ba bantšhi ba bontšha gore gape bjane re theeleditse ko wa rona o bjale ge nke rere ge re tswalela batho rena re le maAforika Borwa kudu a ke re nna le ba bangwe ba ba le gore ke ya ba tseba re fela re re Setswana se wima man Setswana o tseba a se bonolo nka ithuta mo Setswana bjang wa tsa Setswana a se bonolo kore ke go theeleditse le gone bjale go bolela a mangwe mantsi ke santse ke naganang gore a ka ba nyaka gore e ka ba re na le Batswana ba ba nagana gore motlhomongwe sepedi le sona se wima
4: makaka lo rona re na le yone kgwetso ya gore ga re le reeditse ka koo le bua sepedi re akanye gore sepedi se thata mme ka naga se rona fela le basotho le bona ga ba re reeditse ba re puo ya rona o ka re e thata mo go maswe mme puo e gore o kgone gore gore e nne motho mo go ene se ka nna boima sekaone se ka nna thata mo go ene go ata bo e reetsa o e reetsa ka bonya ka bonya bo tsaya legoko ka legoko ga e kgolo gore ke different dialects go na le go ata di-dialects ere ditime tsa rona go na le gaetang di kopana teng go na le gaetang di harologana teng mme se salang ko gore fela ko bofelelong ra gare ra gore fela e le ra tlhaloganye kare le nna ga e disimolola yone puisano yone ke tshogile mo go masokere mme puo ya ga hunadi ke go itwa sentle mme yanong ke bona gore mme yanong ke bona gore o ntshetse mara o ka tatelelano motho o itseng go reetsa motho wa thane thata yo o itseng go reetsa ntse ke gore ditsen gore le motho ke motho o itseng go reetsa le dipotso tsa gagwe kutlwanong kile ke kgona gore ke gongwe ke elelele kgotsa ke folo e le tsone go sena le ga e le makgwere ape
0: wow doctor ke lemogile Ramosu ke thabetse kore go boledišana le wena ke tlo tla Botswana ke nagana gore ka dibeke tse tharo tse di tlang ke tlo ba ke le ka mo Botswana ke tlo ithuta ka ditso ke tlo ithuta ka Botswana e tlabe e le mathomo ke itswa ka Aforika Borwa elo jaaka re ka sepela ga botse mohlomongwe ke tla ga xa lenaneo la ka ke le gona ka fao ge dilo jaaka re ka sepela ga botse epe re ka sepela ga botse gore ke tlo no tse lefi ke moka ka tla ka ithuta ka Botswana ka ithuta ka Batswana ra tswela pele ra banga tana ete be le ka ma Afrika ke tlo ke tshebetse kudu ka matlo le tsena le wena ke gokaganyong tsa le ya go ba le gore ba ka tshebela gore ba go xale morago ba go khwetse ba go boledise ma Afrika bo raro go khwetse bya
4: ehe ke tota ke temo maranyene ngwane a Facebook tsebe ya mehela ebile go te Dr. Kelemogile Ramasu ba ka ba ka ela tela go tsa ba e follow mme ke na le engwe gape le gore ke account ene gore ke a meela go bile go te Kelly Ramas ya gantsi nna le wena re televisiona ka yone go bile go te Kelly Ramas go lo bona ba ka ela tela gona ka go mme a berna le tsone TV show ene gore one di bagantsa le tsone di khantsona tsa ngwao go tswa gona go sala ngwao marago bile go te bagaka ba pele TV bagaka ba pele TV baka tswela ba lebella gona ka go na mara mi hela one ya ka kono ke 00 ke go 0 ba le ba bedi 267 then how to go ba tsenya na botswana go then 7291108 24 gore 00267 7291108 24
0: Dr. we ke tabetse go di go bolela tsena le wena re sa tlo no bi yakanya gape re tswela pele ile gere ke tsika ditjo tsa ma Africa le ke lena no le le go lena mile le lota bogwa be ma Africa gona ka fa go thobela FM ke tsabetse ke re go bula ditshana le wena ke go lebogile re tla itswetsa pele taba ye ge ke tla Botswana a o ntshabetse motsele jwa thobela FM Dr. re lebogile kudu ka matla ke Dr. Kilemogile Ramosu mo na re go kaganya tshale ya go ka mogwetsa re tlo lebogile kudu ka matla Botswana re kwele gore thobela FM le rata ka kudu kudu kudu ibile le a itheletsa ka mo di tsaba ke tsa iri ya bo shipa go meretlo kopana fa ke le Stanford Putsi go ga mahlo show

0: go tsebele FM ya le gotla ga tsena Africa bo ra mo shato kwa tsebo le beita bitso mafateng a matelele a dialo mo hala di kae ke kwa ga mphahle ga ke kwa ga mphahle le motshele tsho tsebele FM a ragala di o le fa ke ma le nana ke la tsa bona di tsho tsa ga bona di kosha Nagi khona le ke mo laudi ya matsalana tswa ko rena mme re tshela pele re kitse ka bo khwa bya se tsaba sa ma Afrika re fetse go tswa ka Botswana gona bya le re ka mono ga ya ka mono Afrika bo rafa le gore re tsena ka motseng wa ga mphahlele re tlo go bana fa ke le mo swa yo ile gore le yena o rile nna ke re ditaula tse bantutile tsona le nna ditaula tse ke tla dingwala fase fa o ile gore le nna ke re bana ba ile gore batla ka morao ga ka batla tsonela ke gore ba tsebese ga bo bona yena ke tlo ke bontshitse motshelo jo tshobela fa mo gore ba tlo ba mfarafarile e ba mo farafarile kudu ka matlhogo ka kitimela le tlakaleng la thobela FM o tla gona go bona bo botse le ka tsela ye le gore ke rile ke re ke a ba mema ba re khuna dunchitse mo go mmire go rieng pele ke rata re ke tse ba ka se ke na me ke le ba mo tshele tswa thobela FM e le wetse ka mazi o gona ka fa re tle go boledisana le yena le gono tumisho mo tshele tswa thobela FM o ngwadile buka yeo e bitswang ka leina la lenane o le he leina la buka ye ba re ke tsa borena di papadi bo gabo le setso ai go no ba go shotile mmino he ga go ne le ge ka ba bothata mothelo tsho tsobela FM go mmiena o tloga farafarilwe ba farafarilwe fa ba re re bana ba khosi patudi malikutu mphahlele go tswa seleteng ga mphahlele go me ba go te lentona patudi mphahlele go tswa ka lenting bana ba khosi bana ba mahlaku ba uba go te le bana ba khosi go tswa metseng ya go fapana fapana ya ka ga mphahlele ba farafarile monna yo ka lebakala gore o ngwadile puku yeo e bolelang ka setso seo le tsa tshika le tsa tshi ba bang gore setso se sa bona o ka re se ya nwelela e ape ke hlomphilo bana ka tla ka hlomphiwa kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu ka matla mahlaku ba uba ke le wa ge le gonne go ka dumelela bana ba nna gore ba tle ka eno le khone le batla ba be le nna ka fa le metse ga mphahlele ga botse kudu ka matla batho ba fela ba re ke tswa ga mphahlele ke re ba gona ba tsama le magarebe ga motshelo jwa thobela FM ba apereng tepale le bole ba apere setso se sa ga borena setso se nna le wena re se bona go kana go ya dikoma fela ga mphahlele ba re ga o se bone kana go ya dikoma fela le tjatji ka mono ga mphahlele re apere bialo khunadi ke fa o rena le buka ye ngwadileng tsa borena yele ke ya go nwa metsi ke bo fela ba gona ba tlile meropa ke no re moropa o ka seno boela morago sa ba ba tlapela seatla ga e gona ga le motshelo tso tsholo fami ke ya go nwa metsi ke bua re tlo bua re amogela yena tumisho motshelo tso o wa tsholo fami re mo amogela se gosi ye
1: mo le bengkelela A1 re go fa di special e ka metla 750 gram creamed coffee creamer $37.99 200 trinko tea bags $54.99 tie pack paper ke $64.99 200 gram Heinz Southern coating $11.99 175 gram live boy bath soap $9.99 always pets extra long j8 ke $11.99 download app ya rena ya A1 online A1 supermarket corner diminution jubet street mo bolokwane simply the best
2: Re o nagana gore o ka se kgone go le faramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Ebile o hwetsa ditirelo go fitla go R745,000 ka ngwaga. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya karetsa tefo ya bail go fitla go 5000 rand. Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di irintse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General ke the speed moletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
3: A o ika o gateletse monaganong. Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sehuba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le gotsagala ga Dischem, Clicks le di-pharmacing tše tshetswa go nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Move. re lota bogobe setšhaba sa bapedi
5: barutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendi jo
4: o theleditse tša borena go thobela FM.

0: bana ba khosi bana ba mahlakwa ba uwa go tswa ka ga mphahlele bana mme ba gona ka fano ba fela seritse le sogana le leng gore ke mongwadi wa puku ye bitswang gore ke tsa borena dipapadi bo gabo le setso tumisho se mo tsela jo tsela fa mo re tsa se ba ka serena mmile re ya mo amogela tumisho o tlile ga botse ngwana mma
1: awa ke tlile ga botse
0: o tlile ga botse akere habi ya ga sanga wa robala bona beke je tharoge ke notho ke boletse le yena ka January ka re ke tlo go nyaka ka ka me ba le kirile go modirela senepe sela sa mothobela FM a sa robala oke le ne o nete wa gore o khutitse mara tumisho ke go tsoba bele ka sereti ga re o ba mongwa di fela o gona o filwe ka mo go tshetsa setso ke a tsa re tumisho ya gago ga e tlone ba tumisho ya go no re thobela go re le ka tsela ye le gore wa tumisha o wa dumedisha ba tsheletse ba rena kwa ke tsa thabote go fa tsho
1: e re ke tshe ba ka se ke go rete ke boe ke go leboge ke boe ke go dumedisha mo amogedi wa bohle sesi hona le the host ke boe ke dumedisha ba tsheletse ka mo ka ba tsheletse ba thobela FM le go tlhagaso la Afrika Borwa go hle go hle ba ka be go ba tsheletse ba le gona kgweding ye ya bomme ba batswadi ba bomme kgweding ya bashumi kgweding ya Afrika kgweding ya mopitlo e na le matjatji a le sumi shupa ngwageng ona wa ke tepedi masumi pedi tshela le nanu la tsa borena gomme ke boe ke bontshe gore nna ke nna tumisho e loteng mazwi go tswa gona mo provinceng ya Limpopo ga mphahlele seleteng Madilaneng ka fase ga masipala wa selegae wa lepeleng kumpi ka fase ga selete sa Capricorn under the queen mahlakwa ba uba ka fase ga kgosi ngwatoma le kutumphahlele ka fase ga mantona latelago mazwi phathudi mapheto ntswane nna minatau na mogaditse mokganya mmele wa dijane wa mamisa go mo dibaka tla batho ka megeledi ya marumo wa segabala sa matiba wa segabala sa dekubidu motho wa bomogogomane o tsene ba re monapelo wa fetaraisa diatla nna motwadiselwa ka mogoma ge le tepa ke dilwa ke iphiditse godimo ga lelepa la ka dula le barupe le phiphusa go fitlhela kwa tetsa ke re moshate
0: ga ke na meke tshelele ka moke ke tama se ba bagolo ka fao ke go pela le nong patamele tsa thokwane ka fao bo go tshile ka ina
2: ra bona le ke
0: a wa re gona gape re no le bitsa bogosi le a tseba ke re lena
2: e ya wa
0: ga ke le amogeleng le rato le thego ye le kgoneng go e bontsha go ngwana lena ga tle ka mo go tla go le emela bya le ka beng mabu go ba sechaba sa ka ga mphahlele le karata goreng le shetse le tamisha le tsubisha le ba bangwe gore lena le thega bana ba o eleng gore ba iteletse tsa setso pele ka go ga mphahlele
2: awa huna di a ke o ye go leboga khajiria ke botse ke thome ka go dumedisha ba ke sepela le bana ka mokana ga bona ke dumedisha le ba theleji ka mokana ga bona ba leng go gae ke dumediše le kgoši ya ka phathudi malekutung phatlhele ngwato a tlhabirwa moloto go tee le motswadi a rena the queen mahlako a ba uba go tee le setšhaba ka mokana ga sona se se theleditšeng tšatši la lekgono aforika boroka bophara nna ke le phathudi mphatlhele ke tswa motseng wa lenti ke nagana lenti wa etseba sesegona napile na le sogana le le la ntlaba lona le la tlhogo e nyane ke re ba le tlhogo e ntšhaita ba didi kaka ano tla sore thoto school bag se tletse dibuka a diphara godimo ga tafolara gape tlhabirwa tse kedisoreng ke tse bjale ka ge re ile ra foma mokgatlho re le bana ba kgoši ra thoma go ba le mokgatlho re o bitsa gore ke bana rutang bana ditaola ra thoma go bua go etsa bana le go lebelela gore na ke eng se re ka ba rutang sona goba ke eng se re ka se dirang re bona gore bjalo ka re sekepe se ya nwela bana ba balekgono ga ba sa kgona go dia dilo tsa maleba go tswa moroko re tswang gona re kgona le go ba bontšha gore go ne le tse dingwe sesegunadi ga ba sa di tseba le ga ba di bona ba di feta ga ba tse gore na keng jale re no duaduetsa bana gore awa re le ba rutang bana ditaola nna ke le ka fase ga boetapele kua ga mphatlhele ka moshate ka re awa nna ke tla le thuša ke tla bolala ba ka mafate a matelele gore ba le thušeng ka whatever le nyakago ka no ba di resources ka no ba le hloka tšhelete gore mo le dijeng wana le leng campong a ntšhe se se khuna re ke bontshe gore June engwe le engwe le engwe re a campa o ka re batho ba nagana ro ka re ge bana ba campa ba le kua dinageng tša ba rena kua gamphatlhela o ka re ke gore ba ile komeng ga se komeng ke go campa ruta bana dinonwane ba ruta bana tša bogologolo tše di botse ba ruta sela le sela dilo tša go tshwana le tsona ko le go bobolele ba bolela ka koša ba re letlhatlhara le dira enyeng jale batho ba bantšhi a ba tsebe go rena ga botse letlhatlhara le thuša mo ngwaneng mara in the meantime ke nagana kere kgaetšedi ya ka gonadi ba tle go botsa gorena letlhatlhara le thuša mo baneng ba bannyana ga ba gola ke dilo tše e le gore batho ba bantšhi ba a ba tsebe mara bomma gorena kua morago ba tsebe gore ngwana wa go gola ka letlhatlhara dilo tše dintšhi mola go yena ga di bereke le go ka gatlhang le yena o le lesogana ba re he he a kolo rena goreng because of letlhatlhara le bereka kudu mo ngwaneng so re re nyaka gore re le badudi ba gamphatlhele go banaga ka bophara re kgone go dula fase re lebele tabe ya segabo rena gore re kgone go tšea segabo rena se re se boetse morago rago re ithute dilo tše dintšhi di kiba le tsona di gona ra bona gore bo mmazwi yena ilote ba tlile ka taba e botse kudu kua gae gore no rena ga e le rena re tlaba gona ka mošate ra thuša re sa kgethe gore na mang ke mang ka mafateng a matele mejako e bulegile for ngwana o molomolomong go tla campo ge e le kgoši yena wa sponsora shame ka dijo bana ba modi ba ja ane ba kgora
0: ba kgora tabe botlhokwa
2: ee ba khora se sefunale go thoma ka breakfast ba ja nkgapela ke sapa nkgapela ke lunch go no jewa ke campo a kere bela ke dilo tše dintšhi tše ba ba rutang tsona ke letšatši ka moka ande ke kwešaro ge go opeliwa bile ba di ya dinonwane nkgapela ba go kwa gorena dinonwane di sepela jang dithai komo ba ba ruta tsona ke mmereko o mogolo kudu ande ke mmereko le gore o swaretšeatlang go opelwa go
0: dua
2: tše ka mokana ga tsona
0: nna re rata gore tšee sebaka se re tle gore ne o leboga mošate go ya le ka tsela e e le gore le e kgafile ka gona go ruteng bana ba ditaola tše go tlwa go le botlhokwa ebile go tlwa go tsefa man ditaba tše di a tsefa ke gore o kare go ka ba le di-campo tše dintši fa e le gore bana ba kgona go ka kgobokana ba gopotswa ka setso se sa borena e seng ka nako ya dikoma fela go ka gopola go a lebelela gabotse setso se sa borena re kudu go tshwana ka nako ya dikoma bjale re rata le go thabela go kwa gore ka kua gamphatlhele le namile le re ka nako tše ka moka mono ke gabo setso ke tloga ke leboga lethego e e le gore le efile monne e ka mo tumiso ngwana mma ke tloga ke tshabetse kudu go tla go boledišana le wena ngwana mma ke kgale re beakantšhitše letšatši le nna le wena re na le dikgwedi re le beakantšhitše le kgonne ke mo le gore o gona e go tšere nako e kakang go dira bukae go ngwala bukae
1: re ke bontšhe gore bukae ga sa yantšea nako e telele ka lebaka la gore dilo tše tša setso ke kgale ke ntse ke be ke di tšhetše morago bukae ke bontšhe gore ke ile ka sepela le bana ra ya kua Mpumalanga kua go organization e bitšwago katunka skatanke e se buse le semilo ke mo e le gore be re ile phadišanong ya direto le dipotšišo tša sepedi so ke mo e le gore ke ka lemoga gore bana ba rena ga ba tsebe se ga borena bana ba borena ga ba tsebe gore ba tswa kae ke bona bo mang ke ka fao ke ile ka ba le kgopolo ya gore ge nka ba direla buka ke mo e le goreng ba tle go kgona go tseba gore ke bona bo mang ba tshwanetse go dira eng gore ba kgone go ba gole le di-unwanted substances dilo tse e le gore sa tša lokela maphelo a bone
0: dibuka ke tše dintšhi tše e le gore o dingwa di le ngwana mma ke tšeka ge fitlhela gona bjale ebile ke a tseba gore ka le ke kgwedi e tlago ke mo e le gore tla bo tseba ga tša semmušo buka engwe ya gago ke tšeka tše e le gore setse o dingwa dile
1: dibuka tše e le gore ke setse ke dingwadile ke tše mmalwa di ka fihlela 40 tše e le goreng di publishitswe ga bjalo ke tše 7
0: ke eng tše dikgologolo tše e le gore re ka di letela ka mo ke setse ke bone di a ila ka mo mosadi ga kuti moriri ga o kutiwe bošego and majaji a re kuta meriri ya rena bošego o kgona go bona gabotse gore re ka ba re nyatša se ga gabo rena goba re sa tsebe ba bangwe ba ka ba sa tsebe tše dingwe tše e le gore re ka di letela ka gare ga puku ye ya tša borena ke tše difeng
1: le ka letela dijo dienywa moaparo dibjana le mehola ya tsona ka mogare ga puku bjalo le bjalo
0: are bolela ka lerato la gago la go ngwala dipuku ngwana mma ngwa le dipuku tse dintsi ene o tloga o na le lerato le o letseneletsego la go ngwala dipuku lengwe lerato le le tswa kae tlhotlheletso e tswa kae
1: e re ke bontshe gore ge ke thoma go tlalefa ke be ke ne raya kgolo e le goreng o rata kuranta so ba nroma go a go reka kuranta kua seleteng and then kuranta e ge ke boa e ba a re go fetsa go e bala le nna ke topa ke tšea ke e bala and then gape ke rile go fitlha kua mphathong wa morematlong go a ba le morutiso e le goreng o dira gore ke be le khudiego ya lerato la go ngwala le go bala ka mokgwa e le a ba nruta ka gona yena ke Mrs. Mamsebo ga bjalo o kua sekolong sa gagatlong secondary school
0: o tsheleditse bo Mamsebo o kgolofela bjale
1: kere
0: molaetsa o tla mo fitlhela gona bjale ebile a ga ngwana mama setso se se ya go baba bongwadi bo tloga bo go baba kudu ka maatla a na a dipuku tse e leng gore o a dingwala o bona molaetsa o kgona go fitlha bathong
1: e re ke bontshe gore molaetsa o a fitlha bathong ka lebaka la gore ke ne gone go khumana megala batho ba mpotsa gore ke bone buke e so ke a enyaka e ne le taba tse di raete ke ne go etela mo dikolong ba di duma dibuka tse gore ba ka di šomiša mo dikolong
0: aga motsheletso wa thobelo FM ke Tumiso Mmatso yo re boledišanago le yena ke moswa yo e leng gore o kudu ka mo setsong dibuka tša ge tšentšhi tše e le gore o dingwa dile ke dibuka tše e le gore dinamehle di bolela ka setso se sa ga borena tse e le gore se dira gorena mere tswele pele re moketeka mo kgweding ye ka gare ga lenaneole ke gore dibuka tše o dingwa dile ka leleme o dingwa dile ka sepedi motsheletso wa thobelo FM ke tšentšhi kudu ka matla tše e le gore re ka tloga re ithuta tsona wana ka fa se se dirang gore ke name ke motlhomphe ke gore o farafarilwe ke baka mafateng a matelele wa bona matlhako a bauba o rile ke tlantšha tekisi pesana o tsamaya le makgarebe ga a go felesetse le dikgadi tšaaka mošate ene le tšhankgetše motsheletso wa thobelo FM ke tumela letlakaleng la thobela FM o kgone go bona mabotse a e le gore gona ka fa kgwedi e rileng ka gare go yone ke kgwedi ya Aforika re keteka ditso tša maAforika motsheletso wa thobela FM ga re anama re tsena ka gare ga bapedi fela o kule ke be ke le ka Botswana re ithuta ka tšaaka Botswana gone bjele re ka mono gae re bona go le botlhokwa kudu ka maatla gore re ba keteke re ba fe tlhotlheletso bjale ka thobela FM ya gore ba tswele pele ba ngwale dibuka tše a dingwalwe ka leleme la borena dibuka tše dibuka tše a di dikolong bana ba rutwe ka tsona ba rutisi ga di batlo ba šomiša tsona dibuka tše di le gore dingwadilwe ke bana ba borena bana ba mmu bana ba go tswa gae bao ba rata go setso ba se tseba ba se kwešiša ebile ba se boloka ke bana ba o ile gore dibuka tša bona di tshwanetse gore di ye ka molang diphapošeng ga tso motsheletso wa thobala FM bjale letlile le dibjano wa tsaya letlile le dibjana bjale dibjana tše a di na stampa dibjana tše gape ga di na dinawa ga di na le kokoro gane lano tloga ka mošate ro rile lanore lano se re mara khuna dikgoduše a re bolele ka dibjana tša sepedi ngwana mmatše e le gore le diswerele tše e le gore ngwadile ka tsona ka mare ga buku batho ba bantši ga ba di tsebe nna ke gotse ka gae ra kgolwa ka ntate wa mme wa ka a sa jele ka gare ga dipoleitse tše re jelang ka gare ga tsona mogopo fa tlhalosetse ka tsona tse e le gore le disore le kgone ke bone le moeta
1: e re ke thome ka mogopo one o bolelang ka ona ga bjano mogopo ke sebjana se e le goreng ge o soletse ka gare ga sona dijo ga di tlafe
0: aga
1: dijo ga di tlafe
0: ee
1: and then ke boe gape ke bolele ka leselo leselo ke sebjana se e le goreng re se šomiša go fefera mabele re tlhokola ditlhoko tsaya ka thoko mabele a šala ka thoko
0: aga
1: and then ke bontshe gape gore re swere mogopu mogopu ke ona wa go nwa jale bja rena bja sepedi
0: ke kgatlha ke karolo e ya bosenyane karolo ya bosenyane ke mo e leng gore wa botsiša gore na badimo keng fa bo e leng gore batho ba bantšhi ba tswela pele ba latlhega gore badimo keng kore batho matšatši a motho ga a ka nopa ke tlhogo ba re swere ke badimo ge ngwana a ka no tlhoka mekgo a tsamatelela a tsuba dilo tše re sa di tsebe go ba re swere ke badimo buka e ya gago e tloga e tlhalosa ga botse gore badimo keng ngwana o ka re nyetlela ga nnyane ka badimo mo go karolo ya bosenyane
1: e re ke no bontšha gore badimo ke meloko le metswalle ya borena ba ileng gore ba re tlogetse mo lefaseng ke badimo ba rena go ba ke re boragolo khukhu ba rena
0: aga
1: ke bona badimo ba rena
0: ke nana re tlo go tlhalositse batho ba skano re watsa re khone re ga opa ke hlogo ba re se re ke badimo motho lenyalo la pala ba re se re ke badimo motho ya kerekeng a opela lentsi la fela ba re se re ke badimo gore badimo ba no ba mafilo ka mabele ke kholofela re buka e itlo re tlhalosetse gore badimo keng re tla ba le hlompho ya badimo le sedimo ke nana re tsonetse re tsebe le phapano magareng ga badimo le sedimo gore na keng buka ye le nela yona motshele jwa tsobela FM ke tsa borena le lenaneo ke tsa borena ditjo le dikosha
3: re lota bogwebe ya setšhaba sa bapedi
4: barutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendijo
3: o theleditše tša go rena go thobela FM kgweding ya bašomi thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
5: Sun City, Iwile Rabi. It's only to a festival in Moswana Noshi, 27 June 2026. Mo Sun City, Super Bowl.

0: call. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Bafiki Zolo.
1: Utene tjetja borena le khunadi motho wa bomolalatsadi kere gadi ya bana reng motho wa bomphego mo ke go femuriana mo motho le FM
2: ke motho wa bomolalatsadi motheletse wa tshobela FM ke gadi ya bana reng go lenano la tsa borena di tjetja borena di go sha le go ne ke tloga ke bontshitse gore ke tloga ke na fa le ba go tswa ka ga mphahlele wa tsama ga mphahlele ke etse ba di na ga tsheko tsa ga mphahlela sanga ke di tsamae nako ke be ke shuma ya ke shumela sale moya sa se chaba Greater wa go ebe ba le tsa go tswa madila neng ba tswa go tswa go to kwa ne seleteng mashite le kurung la tla sella go dimu go re mphahlele ke ya etse mphahlele le tsere mo dina ga sanga ke di tsamae
3: a swa kwa ya madila ne
2: madila neng ka nge ka le madila neng ke ile kae a sanga ka no fitla ga botsana e u biang mphahlele ke gae batho ga mphahlele ba ile ba ntshega kudu ka gare ga letola ka la sia le moya ga gona gore ke re ke bolela ka dikatlego tsa ke tsa sia le moya ke se ka bolela ka batho ba go tswa ga mphahlele tloga ke ba leboga ka dinako tse ka mokana ga tsona bjale ge le tsamaya le magarebe ga ao a feleseditseng malemi wa bona yo a ba ruta go ditaola tse bjale ngwana yo ke kule gore le re ke seretse se se kaone kudu ka maatla ke mang kwana maline la ga ngwana ka
4: ke tla ya ra ba ka tsela ye na lina la ka ke na umphile mama shi
2: aga umphile
4: ke a leboga
2: wena o kgona go reta umphile reta ngwanyanaka
4: ere ke thoma ke le tamisheng ba ga gashu ka sa ga gashu madume ga fele madume ke makhura re ya tlotsana le tamisha ke nna le kharebe ga la mengwa ga eswai la go bua kwa sioko sioko di bembia tla dira mama ra la mahla tjubiana go lebe bena pofula tjisla ke nna ngwana ga ntlhantlhanyana go tlhantlhaletsa dirokolong ke nna ngwana a le go go ke nna ngwana ga mseba ngwetsa mogale ke mopia bopia fetisa botha o tlhoke tšhomo wa bogwadi monna matšhakgatšhakana ka ba seka ka swana le bositlhong matšhatšhao ke apere morom mothutlhana ke tšhatlhametse babina gaga ke bagaga ba mmakubela dilešeta mašobana a dipheta ke botsere tlogana kaneng go ba nna ka letla o tšhela ka maroleng bagaga marega ga ba bareke ba tšhaba go tswa mogotsane ke batho ba bomotlwa mošou ke tšhaba lesolo ke tšhaba maganimatone ke motho wa bophatsudi a lengwane letlametlo sebarera sa mongwaneng moroka metsi a pula mo mabušeng wa re go se goge se ke leseela kwa mapakane mogodi ga mmapa letswalelo ba tlhatlogele sefara ba re mogaga dikgomotseo ke na ke ntshiwa mangwane a dirotse go kela marumo a tie wa bana ba geno ba go tloile o tlo go fele ko bora ngwanago mogopa a mogotle motswala mmago o tlo go fele ko malome ago o atlane ba kgomo ke ngwana kgošigadi ya maruteng seripatlhogo ya motsoko a yobege ka yona ka maruteng gore motse wa modiša o se senyege ke nna yo go ile motswala ka khurumela ka sereto ka gola ka ka ntlatla chaba le shula khutela fologa dithaba hlabira le go bole phadimisa tipa go batshwenye go bane batshwenye ke mafia ga batlatsa hey wena se tswa madi morom kopana hla o tsa metsebene o botsa morago a se tswa fotla a gautla stebele se o sa ga go ke ngwana go tswala ke ke kana bodisha o fora a re go a fela a bona mushu a fela a ituletse a re go a bona mushu a fela a ituletse a re ke le tile motseka morwa le tie ba re tlo le ba ga shuma go lala diela ba go tsa nna ntsho ke rutile morreng ba re a ngwana magotla o la yana na ke be ke re ke bola ile hantle a o moshat
5: a ga go
2: Hey, ba mphatlele ba fitile ka thobela FM go atuka. Yey, yey, yey, yey, yey. Ai. Fona o jo. Ya, ke a go botsa mahlako a ba u ba mo ba beng gone ye. Ba re ngwana, ka ngwana. Ei, ke tlo ke leboga ke mathomo ke bona motho a feleseditswe. Ke badudi ba naga ba go tswa ka mošate ba rile re ya go felesetsa ka lebaka la gore seo se dirago ke se se botse o re emetse re lebaka mafateng a matelele tumiso ngwana mma o tloga o hlomperile kudu ka matla se mo shatswa gone go bontshitse go lokono ke tabeng e kholo kudu ka matla ibile ke taba e bohlokwa wena bile ka mongwadi ke a tseba gore taba ya bongwadi e tloga e le gausu gausu kudu le pelo ya gago ene ge re le gare re tswela pele ke lebeletse buka e ka re le nna ke mathomo ke swara ka moletsogong la ka ke a bona gona le karolana yengwe yo bolela go ka lenyalo la setso ibile gona le mo ile go robolela ka setso le lehu o ka re nyetlela ka tsona lotse tse pedi ka lebaka la gore gone bele gore tsela pele re bona dilo tse dintšhitse le gore di a makatsa re a iputisa gore na e ka ba ke setso sa gabo rena na and-e ke gatlha ko gore dilo tseo ka mokana ga tsona o di arabile ka mo setsong ka mo pukung ya gago ya tsagabo rena
5: e re ke bontshe gore ge o ka lebelela matsatsi ya bolekgono dilo di a senyega ka lebaka la gore ga re sa latela setso sa gabo rena gane bole o ne hwetsa o rometse batho o re ba ye go go nyalela go fihla kua pele ba tla bana letsa kua pele ka lebaka la gore ba sa tsebe gore go tlhokegang ga go tlhokegeng ba tshwanetse go dirang ga sa ba tshwanela go dira eng
2: plus matsetsana re no topa motho gaone morare kore o tla re kw wena malemi ya tsona o nyale gape re sa tlo le topa jo nna mmawe enape le tlo re nyala batsadi ba rena ba sa tsebe ke tse dingwe ja dikotsi tse e le gore di gona ka lebaka la gore re tlogetse setso sa gabo rena buka e e bolela ka tsona mo magong matsetse le gona re bona dilo tse dingwe tja go kwesa botlhoko tsa diphišamare re nyetlele ka karolo ya lehu le setso
5: e re ke bontshe gore tabeng ya lego go na le dilo tse e le goreng baswa ba lekgono ba di dira ga sa ba tshwanela go di dira le gona ba tsere lego ba le fetositse kere meletlo
2: aga
5: ke bontshe gore kua morago lego e be le bontsha gore ke lego ke bontshe gore mola morago ba ba kgona go tlhaba kgomo e le gore e be e sa tšhediwe letswai lehu le be le ba bošego bana ba be ba sa bone selo ke ka fa e leng gore dilo e be di sepela gabotse a go swane le matšatši ya bolekgono kgomo e e be go e tlhabiwago ke e leng gore kua moragonyana kore batho be ba sa lle ka lebaka la gore be ba sa bone ntse e be e bitsago lepokisi matsatsi a bolekgono be go tseiwa mokgopha ola wa kgomo ye re e bitsago mogoga ye e leng gore ga e tšhediwe letswai e no jewa e le ka tsela ewe e le yona e le goreng re e šomiša go boloka mogo ka yona re šomiša mokgopha ola go boloka mogo
2: ka yona
5: gola be go sa lewe mola moragonyana ka baka la gore o ka lebela matsatsi a bolekgono motho ga a thoma a bona lepokisi le phadima motho wa lla so mola morago dilo tsa go tshwana le tse e be di sa direge
2: and wa tsa gore ke le ge ke bolela monna la Botswana a bolela ntse o e bolelang gore morago le gona ka ko Botswana ba be ba dira yalo gone bjale ke mone gore ga ba sa dira yalo ka lebaka la gore re tlhakatlhakantšha sebjalebjale le setso and go tswela pele go a senega matsatsana ebile ke bona dikolo tsa go rwala bakhu dine mafego wa tsa diphephesela mo phephesolo mo go robo le bone ka kua lepokisi le bana ba bone bana ba namela mapokisi ba fologa go a biniwa godimo mapokisi a biniwa a kukilwe ke basadi bašimane ba tere ka mokgwa e leng gore ga re tsebe go aparwa ka gona go shete o ya lehung ke dilo tse dintšhitse le gore di a diriwa kgopela gore o ntshware le fela bjale nka se go lokolole ke sa ba ka bolela le batsheeletse kua gae ga ke nometse ke tle ke boo ke boledišana fa le babina phoofolo kua gae ka moka babina tshipi le babina ntšhi
6: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a hwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.

0: 88.3 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Mafateng a matelele a dia le moya motheletsi wa Thobela FM gape e mphahlele e ka mon le khono re sa tlo kwa ga letlalo. Ke batho go rata theto, ke batho go rata setso, batho ba mphahlele motheletsi wa Thobela FM. Ke a gopola le ka nka di koma SABC dilo le gona ona ka fa le. SABC news go ke jo monta o dilo le gona re tlogetse o tlo no romela gona bia le gore tsamayang ga mphahlele. Bia le ke a kusisa gore mogosi ba ka batheletsi selmo ya gona bia le ka go tsoba ga botse gore bana ba ke ba ka kwa ba ile o riemela. Bia le ge a gona gore le tsamaya ka mo le sabela reta gosi. A gona gore le tsamaya ka mo le sabela reta gosi. Sereto sa kgoši se dula se dutse kwa manomadula e bapilwe gomme ke tlo go tsaya dithapotse ke go fa tsona.
2: Bagaši, barati le bathegi ba Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabišo, ke a letamiša kgole le gausi mo le leng gona, o a letamišang ke Mosejwadi go tswa ga mphahlele dithabane mesiring ka Mmotwaneng. Ke tlo fa sereto sa kgoši ya rena kgoši Phathudi Malekutu Mphahlele e le go ngwato wa Hlabirwa Moloto. Ba re ke phenyane a le swene ba re go fentse ba nna moeketsane ka lerumo a fenya ke basadi le bagagwe ka phetho ke mogaga makubela di le tshata mashobana a dipheta ba re go marega ga babereke ba tshaba go tswa maotsane ke motho wa bophathudi a lengana le tlemetlo se pharara sa mangana moroka a metse a pula bo mabushe ba re go sega gwa sekile sa la mapagane mo go di ga mampa a letswalelo bo ba re go thaba tshe pedi go ratana bo shigo di a etelana ba re sipitsi se rwele nkata a gomo se etela mo godimo a ba re ba shiko ya nape. Are ba gagawe ba re tswela ntle tswela ntle ngwana mochama lema ngwana khoshi u retwa le gakala ngwana khoshi u retwa le setlakala sa maru majwe maramaga magolo ka mabedi ga matlapang ke go maya tshilwane ba hlatlhogile sefara ba re mogaga di gomo jere ke na ke ntshu ya mangana a di rote ba re gokela marumo o tie wa bona ba geno ba go hloile o tloga o hloile ke malome ya go magope ya di rote o gotla motswala mmago ba re botlana la gomo ke ngwana gomo ga di ya maroteng siripa hlo wa motswako a bega ka yena ka maroteng gore motse wa modisha o se ke wa senyega
1: motsele jwa tsebe FM ke ne o bodija ka re gaso e a swa go fitlhile ba ga mphahlele ke lenane la tsa borena ditso tsa borena dikosa le gonne re tsene ka gare ga dipuku tse go e leng gore di bolela ka setso sa ga borena motshele jwa tsebe FM relation of faculty tumiso Elliot kwa ga mmazwi go tswa gona ka mola ga mphahlele motsaneng o monyane wa madilaneng o ka fela ro nyatshegile wa nyatshega motshele jwa tsebe FM ka lebaka la gore o swere ngwana yo a ratang setso ebile o ngwale puku e bitswang gore ke tsa borena puka ye shiki sir motshele jwa tsebe FM ke tlo mo utlwisa nomoro ya mogala go ba le gore ba ka banya ka puka ye puku ye ka tla ya gona gore thusa le gore boloka re le sechaba sa maAfrika kudu ba wele gore ba tlo ba latela setso motshele jwa tsebe FM a si yona ke swere a si yona ke swere ke mishongo no mputa ruhi kwa bya ngwana mmalo khono gona
3: ke kwa ke thabile kudu e bile ke duma gore ke re molaetse lo ka mogare ga buka o ka fihlela batho mo ba le go gona
1: molaetse wa go fihle motshele jwa tsebe FM ke re bona mogalaka mogalaka se o thomile se o sa le panyapanya ke golofela gore ke batsheletse ba nyaka go latlhela sa mafatlheng mme ko latlhela le gonyana ka gare ga taba e re bolelang ka yone le go kitse ka bangwadi ba dipuku ke ba bantsi ba e le gore bangwadi le dipuku ba bangwe bona ba tlha ba ditsweletsa dibuka tsa bona ka lebaka la gore ba ka ba tlhaitse kwale le kwale le kwale re tlo gore ne o leboga kudu ka matla gore lena le kgona go ka kgwetsa thego gore le tsweletse mpele morero wa go lota setso se sa ga borena 086 000 2452 ke sore digware go tswa ka ga mphahlele motshele jwa Thobela FM ba mo farafarile ba mo farafarile kudu ka matla gare amogele motshele jwa pele sho Thobela. Tshele tshe le monya se a shalela re amogela mo sho Thobela.
4: Funa ri the host.
1: Phiri mekwa.
4: O bolela le phiri mekwa ka motlolo ke nna se go sa maksha tla di wa ga tau cha maru mudi wa tana cha ma mudi kwa kola sro ba sro wa le la. Ha re ke ma sro ba ga ikele na re ya dikela na ga nka mphato mo rinya mi shama e ba. Ka mantsi a mantsi tlo a go pala gore ke re Thobela.
1: Thobela.
4: a mishe mogala ya re shuba fawe o ta mishe le sogana la re shile go sebedi le kharebe ya re shu kharbaneng yana e tie se di kolego e tloga e gona gore ka moene gore go tloga go gahlisha le mosadi a re tile go khoshe go ga mphahla ka mogogo gahlisha go gore se ba se dira go ba dira go tletse seatla ga ba tlemise eta ba tishi dipolelo mo go bona e le mabika ba se ba monyatsa leto ga ke re go ene khunya ke hosting ke re go shiba ka morago le ratana go thala go shiba ka nama le sa ratane gobane monna tsoko le boro go thirime ba sa bolela ka nama tsela FM o tsebe gore monna ke tlo gana ga o shiba ka nna ka tama go stampana ka ta
1: re tla re le bo ga biri me ko motšele jo mongwe sele ba mogala dumela ntshabe
5: ba ba go le ba mushatere a le tamisha
1: a le ka ntsona mani se roka
5: re a leboga ke lebogisha le bibile la mengwaga e seswai le a kwala gore le tswa diateng tsa baapei ba mmakgontshe se segolo ba mo tlhokomele ba mo godise gabotse a se ke a roga batho go ba mmopeletsa ka mokgwa o bontshang gore ba mo thomile gabotse
1: a re tloga re leboga kudu
5: a ke feleletse ka ya mongwadi ke re re a mo leboga mafolofolo a bongwadi go ya pele ga ntse a ngwala ka gore go a kwala gore e sale moswa ga e tla mo pitsong ya mantsu a rie gore a maangwe e seke a ba go a ngwala le ka mokgwa a bijago ke topile mola le mola pitso e nngwe ya mantsu ke duma o kare ka sebe ka tsela e a ngwalago a ke fe motlhala kua mokgweng wa leselo ga tlhalosa gore ke la go fefera ditlhoka ke kwele ge e ba se fela leleme o e ngwala ka mokgwa o kua pele e ka moradia ditlhoko ke kwele a re ke ya go fefera ditlhoko e be e le gore e tswa lelemeng ga se le ka mokgwa e ngwalago ka gona ke a
1: lebogaseralo
5: ke a topile a mantšhinyana re ka se a totompetse e fela a tlhokomele gabotse ga go e tlaga tsa go tshwana le tseo se mo lakaletse masogonono di tlo phadima tse ntsho go ya pele tlhokomelang ke ratile lebebe ngwanela ke lebebe la theto o a kwala gore o tswa diatleng tsa mabebe a mmakgontshe ga ba rie jalo ga ba tiise ke a lebogaaoa
1: kudu ka maatla ke ntshona mane seroka ga re tseng motsheletso ngwe wa mafelelo so ngwane ya tla re tswaleleng ka theto e ngwane batsheletso wa moratsini ga botho lebeleng yaka e letletse pase batho ba gamphatlhele ka gore nako e le a rena ebile-ebile nnyane kudu ka maatla a batho ba gamphatlhele o mema o tee batla ka moka moshate o tla ka moka motsheletso wa mafelelo so thobela
6: tobela ke tsene nna tong ke e kgeta ke nna momoleki wa dibaka segopi ke galosi aa re gona aa nna ke no gatlha ke ngwane o banna aa banna ngwane o banna o a retileng keleng kwa aa ke motho ke kwele gore aa e baka mofa tsona dipheto ka nnete ka diapara
1: aa le ena le go tšhankgela selo o tlogane go tšhankgela kudu ka matla o ka ke tsimela letlhaka la tobela FM o mmone
6: ka nnete
1: re leboga kudu ka maatla a ga motshele jwa tshobela fe monako ele a rena tlhoge leng nyane kudu ka maatla tumisong re tloga re leboga re leboga le ba ka mafateng a matelele lerato lethego e le gore ba go tloga ba bontshitse tsona ka maatla buka tse a ke tse gore o ka ba o tsweleditsetse kae di tshwanetse gore di tsamaye di fele ka mokana ga tsona go batsheletse ba e le gore ba ka rata gore ba go fe thego ngwana bomma re go kgwetsa bjang ge re nyaka puku e re go kgwetsa bjang
3: sebaka se ke bontshe gore ke ya khwetsegala kua mafaratlheng a Facebook ke nna tumiso e lote mmazwi ke ya khwetsegala gape TikTok ke nna tumiso e lote mmazwi nomoro yaka ya mogala ke 076 5083 186 nka e busheletša 076 5083 186
1: tumiso ke tshabetse kore bolaisana le wena gape leina la buka e ke leina la lenaneo lelaka lenaneo le la thobela FM ke tšabo rena ditso tsa borena dikosa ka gore le ke tloga ke lebogele kudu ka maatla ke bona ba mahlako wa ba uba motheletso wa tshobela FM ke golofela gore mphatlhele batlo ba e khantsha ka lena kudu ka maatla ga re no mo fa metsotswana fela ngwana a re tswalelele ka gore ke tsone tsore ke tsimele ditabeng bona ngwana re tswalelele go tswa go nna khone re go bile monate go ba le wena motheletso wa tshobela FM re dira se gape go sasa go lena nola moswa le boka moswa go tloka area sena no tla ka area le some ngwana mama reta o re tswalelele
7: re ke thoma ke le tamishang ba gashu ka tsaga gashu madume ga fele madume ke makhura re a tlotsana le tamishwa ke nna le kharebe ha la mengwaga e swai la go bua kwa sioko sioko le beng bia tla dira mama re la mmatla tshi bona go lebe bona profile tshohle ke nna ngwana ga ntlhantlhanyano wa go tlhantlheletsa dirokolo ke nna ngwana ga le go go ke nna ngwana ga mseba ngwe tsa moga ke nna mpadi sephekolla di gomotse batho le ga tshile ba bina gaga ke bagago ba mmakubela di le shetse ba shubana di pita ke botsa re ka kana kaneng go ba nna ka netla o tshela ka marule ba gaga maraga ga ba bareke ba tshaba go tsoma go tsane ke ba ba bo mutla mo show ke tshaba le solo ke tshaba magani matlone ke motho wa bophatsi dia lengani le tlemetse se para.

0: O ka bo e go buthiri jo tobele FM gore ka nnete moya o fuka wa mekete ko ya kontinente ya Afrika go tobele FM ya lekgotla kgashola Afrika borwa ga ba le metswana ke ye lesome senyane le metsotswana go itswela go yona irigela ya boseswae ntumele mothiri jo tobele FM pele gage ke tlo go amogela le gona go dumedisa semmušo go lenaneo le la segoši magešo lenaneo la batho ka moka lenaneo la mmino wa dikhwaere ke yela go papatsa gomme ke tlo ba ko tama mothiletse le gona go amogela semmušo mošadi
1: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
2: ga gona tlhotlo ya go feta setšhaba sa go ba le maikemišetšong ntle le maaka go na le tharololo go bothata jo bongwe le jo bongwe ikgokaganye le Lifeline South Africa ka ditlhotlo tša go fapana tša go ama setšhaba sa rena go swana le mathata tša monagano le maikutlo tlhorošo ya bong HIV and AIDS le ditirelo tša diteko tša HIV o ka leletša Lifeline Trauma and Crisis Line Home 0861-322-322 nomoro ya go selefelo ya Stop Gender Violence goba nomoro ya go WhatsApp go 0800-150-150 nomoro ya mahala AIDS helpline ke 0800-012-322 goba WhatsApp go 084-922-8808 Lifeline South Africa Mental and Emotional Health for All lesolo le le thekgwa ke SABC
3: a o ikao gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhoka ganyoga go tša thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga Dischem Clicks le difamasing tše tshetšwago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
4: Letšatši la gago la la morena ga le a felelela ntle le go feta moo mmino wa dikhwaere go thobela FM iri ya boseswai go fihla ka iri ya bosenyane ka mmaphuthi a le lamola tlhatlha phokeng mo go thobela FM
0: nnete gona babele mothieletše gabe le metswarana ke masomepedite fela go itswela go yona iri yela ya boseswai ke gona ka re kopane bela kae ke o tshepišitše mothieletše ntumelele ka nnete ke tlogo ke o amogela semmušo le gona go o tamiša go lenano le o bego o le letile lenano la go feleletša la morena la gago ke bolela faka lenano la mmino wa dikhwaere nna ke tlhatlha apoke motho wa mokgosi ka motsheare mmaphuthi a lemola ke no kgolofela maageso gore nnete gona tša letšatši di tloga di le sepeletše ka mokgwa wa maleba lena ba o le lego ditseleng re sa le tlholo tša maageso gobane ka nnete gona kotsi tswelela nako efe kapa efe a re nong dula re ntšhile matlhodi na memaageso gore nnete gona re fitlhe moo re ya gona re bolokegile le tšwa dikerekeng tšalana tša bofofapana re a leboga maageso lena bao lešitilwego bao ba tswago ba lerapedišitše ba lerapeletše maageso pele kae ke le bodite nna ke tlhatlhapo ke motho wa mokgosi ya motsheare saka yeo ke e tshwerego mokotla o ke o tshwerego ke wa mmino mmino mmino ke sona seo se nkopantšago le wena mothiletše wa thobela FM nka dira phoso ge nka se lebogeko na the host le baeng ba gago ka lenano le le bose maageso la tšaga borena re a ba leboga dithuto tse dintši go tswa go bona Stanford phuthi matlho le ena re tloga re leboga ka taba tšela tša iri ya boseswai kholofelo ke ya go tla go bona gape ka tša iri ya senyane e tla bego e le tša mafelelo tša letšatši ya bontšhi le kemišeditšatši la go sasa la mošupolo maageso gobane nnete gona ge le tlhaba le na le mabaka ao a fapafapanego gomme le a ipšhina bangwe le dilokiša dijo tša go sasa tšeo le ya go dija mešomong na re thumele tša letšatši le ka mmino mmino mmino ntse o šudula diaparo mola wa tsewantse o tlhatswatlhatswa se se gomola ntse o beakanya se sengwe le se se gomola mmino ona šu mmino ona šu ke ke bone fa kele ka ge ka nnete re le kgweding ya Afrika meketekong ya kgwedi ya Afrika koša e ebile go pulo madiwa ya rena fa ebile Afrika rangela Afrika rangela re obeletse fa ke University of Limpopo Koristas ba kopane fa le o kweleta ba tja orchestra di orchestra di bedile gona ka mola gare ka fale ke ge ba be ba kopane le KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra Baiten e tshwere ke Prof Matsebatlela dumela Prof re tloga re le bokanete maitapišo a lena go tšetša mmino wa dikhwaere tswelang pele go dira bjale gomme morago fa o ka o topela koša fa Renaissance ya Afrika e le tlamo ya IK motselenyane re obeletse fa ke Pix Pierre Choir Renaissance ya Afrika ba bantši re tla gopolang poresidente wa maloba Thabo Mbeki gobane ka nnete ke yena yo a bego a dietile pele ke re bolela ka tsosholosho ya kontinente ya Afrika a rata ne makeshu a re tsweleng pele go ratana re le ma Afrika re bontshe ditšhaba tse dingwe re ka kgona Afrika ke kontinente e le goreng e tloga e humile ka tsotlhe bakeshu di rafia dienywa dilo tse ka mokana ga tsona di kgone ka mono Afrika ga re a tshwanela go kgantsha ke mafase a mangwe ba re lena Aforika borwa lena e Lesotho lena Zimbabwe lena engeng bjale le bjale ge le ka sedire se re tla dira bjale a re ipope makeso re le ma Aforika re tshwetseng kontinente ya ga borona pele re tla kgona nke e le ntumeleleng ke feteleng ka fa Lesotho ka fa ke bagaišane makeso a se kgole le ka sefatana wa fitlha gobane go na le monna ka kwa ya go na le monna ka kwa sekgware senatla yo a sa le go a ithobalela gore ko bogolo kgale ke bolela fa ka JP Mohapelwa a ngwala koša a re Lesotho e le gona ge a reta botsi wa Lesotho ke be ke sa ipotsiša ge ke beakanya ke re le bobekeng ya go fete ntse ke beakanya lenano le ke rena goreng gantšhi bahlami bao ba tumilego e le bao ka mo Lesotho ka fa kudu re lebeletse yena Mohapelwa ga se ra ka ra ukwa ka mo Zimbabwe ka fa o tswile mmuruburu wa gore motlhamešo ka Zimbabwe koša ya gagoše re sa ba tlhakela batho ba mokhutong bjale ge le le gona nnete gona emišang matsogo gore ke gore na e ka ba le re tshwaretseng a re yeng mo dinaga baiša Lesotho bele ka ge re le meketekong ya continent Africa re ke gore na e ka ba ge le retwa Lesotho le ge naga ye ya baagišane e retwa bjang

0: Ya, be ke no nya ka go lokwisha gore a se ke tle le ditabarasa, se ke tle le masawana mo. Bona na thopola, dumelang. Heya, hey thopola. Ah, na go la ile. Ile o tshetse fela metsotso ye meraro gore nna le lena re kgaogane pele ga ke tlotse ya one tile motho nke ke no kwa ba tsheletse re kgweding ya Aforika nke a se re bona nako e mposane aa yo batla gore ke kwa maikutlo a ba tsheletse madumeši ao thobela
1: mothomokgosi wa motshegare tlhatlhapokeng
0: batho ba bagolo
1: le gona
0: re gona fa re ra lena
1: awa re gagoetse moruti wa šhale di ka tshebitseng tere ga sekororo
0: e bane moruti re le amogela ebile re a le tamiša thobela
1: gape letšega go letša re kwa gosi ya mmino mane
0: re lebogathego moruti re batho ka lena motho ke motho ka batho
1: mmino wa dikgwaere wa re tlhatswa wa re tlhatswa ka gare wa re tlhatswa ba bogopo ra ba botse mane ra ba tšhama tša go tšhama le godimo
0: ele di kae moruti mo dikolong dikgwaere ka gore dišitse di yakwa mo dikolong di kae
1: dikgwaere di tloga di o kare malobanyana ebe di tloga di šikinyašikinya jale ga jo ntheola fm re kwae re fepa e re gopotša kgole
0: re leboga kodu morute re a leboga tlhebotšhego ebe bobotse thobela
1: re fepegile mošate
0: mošate nnete gona batheletse ke tea motheletse o mongwe fast tse se ke sa lena lenane o lekela lena ke ka fa gorere go mmino wa dikgwaere ko wa lena thobela
2: mene
0: a re lotse
2: Lorona.
0: Lorona fa ralena.
2: Lorona le bolala mogadi male bana ka mogatho.
0: Ke bona se se mogadi thobela.
2: Matla ke le buke.
0: Eh.
2: Ke khwere ke ya derata.
0: Itwa.
2: Ke wopetse primary ka wopela high school.
0: Ya.
2: Ka ni bele ko wopela kereke ke tswa khwere mabane ke wile ba motla.
0: Mara le ya gona. Le ya gona se se mogadi mola kereke.
2: Hey.
0: Re a leboga
2: ke a gore ba fela ba re opedisa ka one one ke lebuke
0: ea o nyakea jale re ko gorena mamotho ga o šhaele
2: noto ene e la kwa godimodimo ke a leboga le dumedise mene Dr. Mashamaito go sare
0: batla dumela tse re a leboga ke tse botshelotse wa mafelelo ebile tlabe e le one tiela moya tlabe e le one tiela madumeši wa motheletse thobela
3: Eh la mu
0: Arloche
3: o yali 346 mokereng original
0: eh original dumela
3: eh mola lo re dumela mo khashwa thata mo
0: dumela
3: eh le ka fela
0: a ho mola tlo pholwa ho rra lena hle
3: eh go shate eh di ru pota go morao
0: di ya mmudu
3: ya be ke tla go tshware sara khutla sara letsela di matla
0: a pe thupola wa no a ntseka mo ntseka sara ke re monna thupola monna e ya ma motho o tla re ona lo a kwana le nna sara yona
3: a ke be ke tla nya ke letsela di matla
0: dobela re a leboga tle
3: ya le di mela ka motho bela fm go go mo kwa vele le sa dustig bo bo le ma jama yi
0: re leboga tle thobela re tloga re leboga go go kwa tsene ba re dumela Botile a ke tsinswa ka sekane tike tloeng ke le leboga thego yo le tloga go le laetsa go nanolo la mino require la itaetsa ma ke tshuri le a gola ka bakala lena melaetsa o re humana go tsotlhe ma ke fumegala re a leboga re motho ke motho ka batho ka nnete modimo le badimo ba le lotema ke sho tse o le sa le a o di biakanya go sa sa le mushupologo di le sepela ka tsona lo ma ke sho re a leboga go mme ga ba le ke tsela ka kwa studio 6 fa re a go kopana le Stanford Matlo e a re ba le tsa mafelo tsa le jaji ke mkhaya motho

0: Ipsine ka lentjwe ke bophilo le roni le sudula ranong la morana le lengwe le lengwe ire senyane go tlhala ka ire le some boshigo
1: se ke stitse sa gago sa go fepa ka tshedimosho le boithabiso bja Afrika Ipsine ka kgwedi ya Afrika hashtag ke mo

0: barna le sudi uri diang ka gore nete ko shayere a tseba ke a khale empa ke gona thoma go ba le molaetsa wa le wa nako yona ye re le mogo yona ka gore nete le faseng go botlhoko bana ba timetswa bana ba utswiwa bana ba bulawa bana ba paiwa thetoka khang bana ba kwishwa botlhoko ba tshofe a re sa bolela magarebe le maswana a bulayana bana le basadi ba jana botala ba ratane le fasile ke le fasile botlhoko o le tshabe le buima le thata fetse le ofe Empa modimo a re thushe mo labukeng ya pele ya Johannes. Gaolo ya botlhano temana ya pele e re mang le mang. Yo a dumelang gore Jesu ke yena Mesia ke ngwana wa modimo. Le yo a ratago tatago Jesu o rata le bana ba modimo. A ke mang yo a fenyang lefase ke temana ya botlhano. Ke fela yo a dumelang gore Jesu Kriste ke morwa wa modimo. Hallelujah, hallelujah. Lentswe ke bophelo.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Clientele ga o reke fela leano e utswa o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya botlhokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Jo. Bjalo gona mathata a gago a fedile ka lebaka la gore Dr. Mphelo Masupa, kera Professor Mphelo, o re lebelela nna fela. Bolwetse ba monagano. Sefolane, sejišo, o bagane o tlhoka thari ka nako engwe wena monnagešo o ka dikhumana le gore a o kgone go lemašhimo ga botse Professor Mphelo o re ke kgona go thuša ka ditlhare le tša go phagamiša kgwebo ya motho a ke palelo ke selo le go thwasiša ke a thwasiša consultation fee ya ka e no ba 400 fela ntiletše mo go 071-563-8177 ke 071-563-8177 ke Dr. Mphelo Masupa dilo tše ke tša badimo ba borena
3: Hello South Africa. Na o ne le mathata ka ga moreng? O tshwenya ke sefola, sukiri, high blood, le mathata a mangwe a semoya. Mo profeta le duka o gona o thusa. O ka mogotsa mafilong a alatelang.
4: Jenfes, Polokwane, Pretoria.
3: Lo mo leletsa, o ka mo leletsa mo di nomorong tse.
4: 0661-667-945 or 076-116-0218.
5: Ke mag

0: Yesu pa metsotsoria iringe ya le sumetso ba FM le go tlhagatsa South Africa borwa le nane o ke le ntshu ke bophelo rone le sudi morago a kere ka gare ga sia le moya sa gago mo ile goreng nnete re lata motheletsi ka mogala gore a re fe tse wa re tshwaretse go tsona re ya lotsa motheletsi re gona le kae papa wa ka re lotsitse
1: eh anda ke le
0: sa a re
1: eh ai mana go seng wa le khone mana ka mona o ka le le bobulela ka o botegela
0: eh
1: e ya nta ke le sudi mana e wa tsho mana ka kreo ka re le supa nanda
0: a wa le ina
1: eh ya nta
0: le kwile eng ya go ama bophelo bya lena
1: e nta ke le sudi mola ka tlhoka go o botegega wa ka ke mo motho wa ka mana o neng ke di marata nta ke le
0: a re
1: nga tsaka go tega wa ka a e ka tsena bile ke molobile nda ke le sudi a ntse ka matso nda ke mo
0: ka le ba ka la go se botege
1: a go se botege murutu wa ka
0: impa ke a kholofela gore o ithutile se sengwe papa wa ka
1: a go tloga ke ithutile se sengwe nda ke le sudi wa ka mara ka ke ithutile murutu wa ka
0: mara a ri eng modimo re thuse re botege tle
1: e anda tele sudi a bolana le jafta matladisha ka mo le sudi motlana ka mo ka molela
0: e bana batho ba ka mo masodi re ya leboga
1: amen mrutwa
0: aga ba malapile ba dumele gona fao
1: amen
0: re ya leboga metsotso e tshelela go fela re ya irenge ya le some go thobela FM ya le go tlhagatsa la Africa borwa motheletsi ya tshwena re ya lotsa thobela
2: re mo ruti madume
0: le kae mongaka
2: mo ruti ja tso ga ke le modilo le fa ntse fagarang kuwa
0: ngwanesu
2: ya le bogare mo ruti ba bolukile re mo ruti ka dipelo tse di botlhoko
0: a re
2: mme ke ba re ke re modimo ga o kile bona bao ke selo me ya maswa mararo le bone ke mala ke le sume le bo ba bo pedi
0: a re
2: 34:18 ba se ke ba u tla botlhoko ba ngalela morena le ba le ba ntse ba le botse fa gwene o ka ba khumotsa gonne ene o dira fa tshipse tsa gagwe ke le bisa molaetsa o thata mo khumo ba ba le misimono ka kwa ra mafapula ka go mo le tikere fola mo ba ba o la boloka mo le ka ne mabane ka mo ruti mo di makhore bolokene ka le boga
0: re mo lefi hona mo bolela nke mo nna ke tswa go modimo wa go thusa ya go sofatse amen amen aga re go lebogile ngwana e shuka kwa ga rankhuwa mo ile goreng metsotso ya rena magaka shuke mena go ya iri ya lesome ka iri ya lesome ke a fologa bya le ka mehlenge ke shutelela dipofa a gre gospel matlakong wa monibasa morao ga fao dipofa o tla ba a tsene fase ka gospel session ya tumela FM ya le gotlagaso la Africa borwa magaka sho e re ke le botseng le na lengwa di le go mo letlakaleng la le ago mangwalo a o le a ngwadilego a gole lena fela go na le ba bangwe ba ba mpotsago ba re lesudi mantšu a o le abelanang ka ona mo letlhakaleng la Facebook ba bangwe a re thuša re re ge ntse re bala bjale wa ba wa tlhakana le lengwe le e le gore le wena le kgona go kuka la go tsoša la go maatlafatša tswelang pele le dira bjale re leboga modimo ka lena batheletsi ba thobela FM boinoko matlwa re leboga maria mabitsela re a leboga thuputlela wa le bostola le wena re a leboga ngwanešo martins lizo re a leboga re leboga bjang mokadi paul mashakane re leboga kudukudu sipho stephen makhubu re a leboga ananias mapiri manaka re a leboga Rudolph Ramaru Makua re le leboga Jonis Kwaila Nkali Shokane re le boga ana mailola re le boga tle Farelo Luvengo re le boga ka kwa Makonde Thondoni Siswange re le boga Mamorwesi Damani re le boga le lena Doris Nyagula re le boga Colin Moshitwa Rakhate re le boga Charles Nkuna Rina Lepsa Morini Maifo Pentris Olivia re le boga Punki wa ga Molepo re le boga Peter Kobo MJ Mologadi re leboga mahlaku kethiwe mashilu re a leboga magagešo ka moka ga lena bo thomas maibane tebogo setlola baloi re a leboga bagešo modimo wa le direka go loka a lešego fatshe ka ona sebopego se nna ke re jesu kreste wa lerata gomme o tla le phumola meyogo ke yena e leng gore modimo o tlisitse ena lefaseng a tla a re gwela dibetsa rena gore re be batho re fole malwetse ao re a lwalang re phele mabati a watswaletswego anke a buleye ka leina la morena Jesu ke kgale o lla ke kgale o bokolela di-CV tša gago a o sa tseba gore o di ngwale ka mokgwamang empa Jesu ke moratiwa wa rena wa re rata re rialo e le ge ke tswa ka the living rock choir ba re Jesu moratiwa wa pelo yaka morago ga fao metsetso metlhano re tla ba re tsena go matlhakong a Omnibus Thobela FM ya lekgotlaga tsholo Afrika Borwa re kopana gape le naneo lebekeng ye tla go ge re o tlisetša lentso goba thero go tswa go kereke o re tla go botšang yona gore na e tswa go mang thero yeo ka labone lona le modimo wa sofatše
3: My God, Jesus.

0: مستر تشاف.
1: خذو
0: كنو
1: يا باي يا ابن الفتيله ورا
0: يا نوجي فتيله
1: رجع سيبين شي قطع يا شباب.
0: اوكي نو انا لك منات
2: اها كرتاو لي بو غمون mprovile rong or no ao mathare mpone monna a re tsene ditabe monna reso
0: o ya
2: ke go bileditse mo fiseng yaka gore ke rata go gala mane ka mokgono a bjala ka gona wa rra mane e gapegape a o wa bogalampela wa rra
0: okay
2: and it's dangerous ona bjala ka tselae
0: ya I know dangerous ka gore ge motho a no e le humanaiša ba bangwe matsogo
2: ntle le moo ba bangwe banna ba re baba ba leka go itipa tša mašiwana ke taka ba bona ba tlile yona ka mo humana motho kwa thabeni kwa a enwa bjala ga tle fele ba bona alla so bjala a bo solve the problem wa rrama
0: ya no ke tloga ke le kwa ntate le thebe a ke re no ba gore nako nngwe di-situation ke tsona di re gapele jang gore
2: advice brotherly advice
0: okay
2: tswela pele go nwa bjala ka tsela en motšhini wa gago ka sa bereka grabelet le man ko botsa nnete o to se o duma dilo o di lebeletse wa kgomana bile o pepetetsa letle man gore tsoganana jaja senana tsoganana oje tsoganana oje a gana go tsoga
0: okay
2: o tsa go nwa bjala wa rraman
3: wena re thabi
4: koko
3: na goreng ke o tla swana le mma o titi wena
4: ke eng jwane
3: gore o ne o tsena ka mo wa ema ka maoto wa se dule fase ngwana a ngwanaka wa bontšha tlhompho ka molapeng la ragola
4: ga tseba koko phela di o kwana le lešata tadiswa o tla ne o dula o fedile voice wena ao ebile a ke tshepe gore botsebotse ke jeompile dijeng tsona ka moga mabone
3: ngwana a titiwe nko o dule fase o bontšhe tlhompho wa tseba ge kere ke ya gopola re thabi ro opetse koša a seana marena ge e le dipurabura le mapanta di ya go šita ngwana a ngwanaka diuki tsona dikwaekwae mara ge kere ke go lebeletse aa a ke bone motho wa go rutega
4: o o dumpitša wa re ke tle ka moga mabona gore o tlo kgone go nthoga ka mokgwa o o mpotse gore nna ke setšhopete
3: ga ikoa le ngwana a ngwanaka ke go biditse re thabile ga ke nyake go gwa modimo a ntšea ka go tlogela o le ka gare ga mekgwe o le go ka gare ga yona fokotsa ngwana a ngwanaka
4: botsebotse ke bolele ga kae koko phaladi nna ke bolele ga kae gore nna tse le di bolelang tseo le tlano ba le bolela fela ebile ga e nyake nna
3: re thabile ngwana a ngwanaka ke ya go kgopelatlhe nke o kgaogane le lebile kotile la ba rego ke robete o ngwainyane o mo botse ngwana a ngwanaka wa dikgebe o ka kgwetsa losogana la go ema ka maopo a go fanela
4: yo la bona ke eng le ka nontšea ka mokgoleng tšeyang ka gona nna robetse ke a morata ko kophaladi
3: maišane a ntswetse aa a mo reste my case
4: a koko phaladi a ba rialo ba re I rest my case
3: tsona tšewe le segagešo se re ngwana a llelana kana a mokhura setlha o moneele tsweletše
4: ke tšeng
3: tšea

0: 在哪？在哪？哎，班长，我找了。
1: 他
0: 为了，他为了，他为了，我找了个哥们来打。
2: 他是把他我哥哥找过没下过？
1: 嗯。
2: 可别跟他闹了，给爸爸和给他我，我来一个过来收费去。
1: 我是来给那么弄。
0: Oh yes, 那家伙我给他们找了。
1: 不是给别给皮带了，
0: 说
1: 了干嘛过来？你干嘛？你干嘛？哎呀，我们来弄个什么龙门？那么给给，干嘛来弄？不搞你弄，你弄在那？给好弄个来的香奈
0: 儿。我弄啊，干嘛？我你看那我弄了魔法师，我好弄个来的香奈
1: 儿。哎，哎，哎，
0: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
1: 哎，
0: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
1: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
0: 哎，
1: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，le no itse ka moyo mo botse
0: he khane o nya ka gore ngena motlolo
1: ga botse ke be ke nagana gore ke nako
0: ke nako ya eng jwale
1: ke be ke no gopela gore le tlogele modimo wa santara
0: le go ile
1: mo ra mo khone go boela
0: mo tlolo ke gopela o mo go shisha wa bona go nya ka go ngopisa o bolela ka yona mogwanu we ga botse o a lebala gore wena o pulisitswe ke ena modimo wa santara lecius wa go mpha maatla gore ke tlo ko go lokolole kwa gauteng teletse ke sa bolela ge o nyaka go phela ga botse le nna motogolo please ga gona le santara
1: ke lekoile malome e fela ke nagana gore le tshwanetse go lebelela bophelo bja lena malome
0: ke lebelela bophelo bja ka jang ka gore ke gale ke lebeletse bophelo jakathabile
1: a ke
0: gaa o nyaka goreng na
1: no ke nonaka gore le thoma bophelo ka leswa modimo wa santara o ka re wa le controla e sa kgona le go kekwešiša gore enke eng lebone ke nako
0: thabile please go ka re wa lebala ke nyaka gore ka mogare ga tlhowa gago o ipotsiše gore ga ikabe se ka ba ena santara lecius nka bolokae botja nna nka bo le kae
1: ke a tseba gore santara ke yona
0: mphološitsemmatsobae
1: e no ba e le gore ke be ke ne o nyaka gore dilo di fetoge
0: okay jele ke gopela o ntheeletse motlogolo ge o nyaka go phela ga botse mo lefaseng please ga o gana le santara lecius nakwane
3: e wena mopane
4: ee bisa
3: w o ntebelela ka re o bona popaina
4: botsakeng ke amakalake amakala ka baka la gore nna ke be ke tea gore ga botsebotse ke nyakwa ke maphodisa
3: ao no go zwakala iso o bona maphodisa gona e le nna dantetantrek
4: e taba o ya mmakaja kore e kgona go mpontšha ga botse gore botsebotse ona wa itaola kore nto ngwe le ngwe e dira ka mokgwa o nyakang and-e nto ke ipotsa yone korena wy ba o dumelela o tlompona
3: ke iso wena jman se ka mpotsa dilo tsa matshwasana mo tele man
4: e banna
3: nna ke gale ke le ka iso mebro a ke sega reye kemiso
4: botsebotse a re kwane bisa e le gore ga botsebotse o nyakang mo go nna bosego
3: oreng
4: o nyakang ka baka la ga gona ntho ke tlo e dumelang e o tlo e bolelang obone kore le batho ba ba mogolegong kore ga botsebotse ba ka mpolaiša ka batho
3: exactly mampane one ba jale obone ba ka go bolaiša ka batho ka e ke rata ne nka tsena ka iso ka go bolaya then following day ka tswa ka tsamaya
4: bisa a re dirisiwa
3: eng
4: o nyakang ka botsebotse e a ba o bolele nto o nyakang ka botsene o ka gona ba ne mpušetša diseleng because ga botsebotse a ke bone o na le to o tlo mpotšang yona
3: oraa ba tseba ke eng mampane mo ke lefaseng mo mfana kete o phela ditlefa fela iso
4: ao okay bisa ene o tlhalosetša ga botsebotse wena o amega mo polang ya mosadi ya ka lerato
3: orene
4: ya tlhalosa
3: poleloman se ka nyako nkga fela wena jma wena mofeleledijeng wena self
4: batho ba gago ke bona ba bolaile mosadi o lapele botsebotse wena ko wena o di tsebang ditabae
3: wena mo mampane kgetho ke ya gago ne kgetho ke ya gago wa latela of jezinda
5: ere ke iša marapo o benen e re ke bolela le wena ga diaka
1: nagane wena a se wa lapana mosare ka moka o bolela a o ne o ya go robala wa khutsanyana tlatlogare bolela mola go sele
5: masedin ko bolopotsa mo gane ya ditom o tse ko dikolong tse tsa lena tse ba sa le utswa dika le diema
1: dika le diema di sala gone nyana le ge ile re aongwa o nko ra botso ka re di a felelela di sana ma di shumishwa kudu ka
5: mogolo ke ya bona re bana ba matsetse le kgwe tseleng kudu kudu kudu kudu kudu di ka le di ema le sa di tseba le ya ti
1: ha wa koko di ka le di ema di tsenelana jo le maphelo a nna re apela
5: ma seri we a fa wa tsiba sema se ba re mashimo a ba botlhale ke di ta
1: a wa se o sona ke a tsiba ke re le sone wa se ko gore mara sa itlhalosa ga se nyako go tlhwa se tlhalosetswa se mo bolela sa kwala gore se reng
5: wankgo a ke ya bona gore wena o tsea ela ya o reng ba re mose ka gona le thoko ka dithola ngwana eno molakota e o imela botsebotse nna ke tshwenya ko o re na o ngwanenyana o a gole potikele le terere e le botsila fona maele botsebotse
1: sikoko e nna wa tseba ditaba ja bekele di tla tla le go ntumela batho ba modimo nna ke ipoditse gore na ke tswa ditabeng ja batho ka lebelela jaka
5: e le gore wena ntse o dikutlwa o diša kae ke ra ka gore o potikele le tshwanetse le mmotse goreng ke a thomphe mosimane a le trebele ke monae nka le a sa motho
1: ye yona ena ke sa tswa e bolela le moruti kgole ke sa tswa go botsa gore nka se e gone koko a ke re petkele gokong ke monna gagwe ge e le yena mothonya nna ke tsena ke le mang
5: e wa tsena wa tsena ga di a ditoko a re ke mogotsi yao ke ntlo ke reng ba bothale ke mashimo a ditata nko le fane maele mane wele ka baswa
1: koko nko eme ga botsese seema se sa gago se o felang o se gatelela ba o kare ge ke se thiele ja ga botse wena koko o ra nna o reng wae ke sa tseele bekele monna
5: botse ke rialo orengwe o sa udu motseela o gokong ka baka lalo mosimane a letebele ke ya mmona gore wa taiše ya o isiwa odimo lefatshe a tse bo re na a die jang gele wena o tshwanetse o motseela ke ya o bona ee finish and plan
6: pete bia le omniverse ya rena ya mahlakong di gaolo tse tlhano re di tlisitse go wena ka tatelano re be re go file go thoma ka kgaolo ya bokete tse nne le kgolo le masome society go fitlha ka kgaolo ya kete tse nne le kgolo masome sesaitlano dikgaolo tse tlhano re di beakantšheditswe ke KZ ketlhasungu mahlangu ra di ngwalelwa ke Rathabeng Mai ke Modiba ba tsweletse metšhining ke Tshwene Mtlole le Thandipho Shoko mo tsweletse le motlhagisa Moyeng molebogele bza ladi madira mo tsweletse mogolo Isaac Silo Mashila ba kgathatema sepane sa mahlakong KZ ketlhasungu mahlangu o tswa Motetema Rathabeng Mai ke Modiba o tswa ka makotopong ka kua mashiya tebe sekšena saki motoolo wa kokonyana le khepanere re ralokelwa ke tshepong kadimeng a itswa Monster Luos Unit B David ntšhabeng bosotso mampane sejatlai go tswa ga matlala Prospect John mabosuwetse go tswa ga mphatlhele Stan Plus mabatho gaitsedi ampedi motho wa John mabatho makhwia o tswa ka mo sešhego zone 5 Alpheus Mojela motlaika kwena Thabang Mogoswa o tswa ga Manamela extension 2 ramatlala Monica Mojela Johana Mahlabela go tswa ga Matlala Kwebi Constable Malesela Mpedi ke Mathaletsebe go tswa Last Warp ga Molepo Mongaka Mmale go Dr. Mbengashi ke Florence Ramokonyana go tswa Mathibela Phase 2 ka mo Zebediela ka mo Moruti Benjamin Gole Mogau Maredi o tswa ga Mphatlhele Marulaneng Sister Mele Saint Molekwa Mamoruti Gole Martha Mashilu o tswa Teflu Warp ga Motholo Betgel Hlapiadi se itebaleng dire go tswa Teflu of Toronto Mofahlushi Matomi Gokong Robert Robi Zaix Mogasha o tswa Tshware ga Mamabolo Brandon Ramolotsa ke Phatudi Jeremotiba go tswa ga Molepo Last Warp Sebjalebjale sa bakone le na re e ralokelwa ke Snowy Molepo a itswa ka mosešhego zone 5 Petola Gentle le Tebe Blaza ke Tšhukudumanaka o tswa ga digale sebayeng Dr. Matsheko Direko le Tebe ke Khutšišo Ramaoka go tswa Kararaba Kalkspruit Masedi le Tebe Mašia Mamabolo go tswa ga Mphatlhele Mogodi Tumi le Tebe Exton Mowe go tswa Moletše ga Manamela Mofahlushi Matsobane Mabona ke bolela ka Moruti Mabona ka sebele ke David Benson Molewa go tswa ga Mogoboya le Pepane Petronella Salia Mashele go tšoga Manoke Bakersfield. Mochichichi boy. Mochichi wa dinosi. Iralokwa ke morero makwaša go tšwa ka mosetsi.
7: A o ikogeteletse monaganong. Seo se ka go bakela mathata a tša maphelo. O swana le go tlhokaganyo wa go tša thobalano. High blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgwetšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
8: Kgweding ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
9: modimo le dithokgwa tša yona

kadiche ko shoe tseba gore bona so na le mathata o sna mo bere ke ha o le ka re ga di rlo ka re ga di tlaise ho tsa le fase tseba re mo di mona le wena ka re bana ba ha o ka mo ka ba bana ho wena ba se tshika morago ba se ya tsa ka o tlo ba ha tseba re he mo di

0: Afrika. Motobel FM hashtag ke mo Afrika.
1: Ha le nna ke mo Afrika ke di phofa ke mo ramogashwa Augustin le phofa ke tsha motheletsi show re moyeng dume. Motheletsi wa rena show dumela. Di nomoro tsa mogala jere 086 000 2452. Na o bone bogolo jwa Modimo go be go diragala eng bophelong jwa gago? Dumela motheletsi show, thobela.
2: Le kae mo Agosti?
1: Re gona motswalle.
2: Le bolela Thomas Khoza ka Madidi ka North West.
1: E banna ka kua bokone bophirima.
2: Morena
1: lena Thomas le bone bogolo jwa Modimo go be go diragala eng ngwanešo?
2: Le gono le ke bone bogolo ba Modimo ngwana o be ke sa motsebe ka mogena e le leseha o tlile gae.
1: Ngwana wa gago?
2: Ngwana wa ka o be ke khunama ke rapela ke lena Modimo ka reng ka bona ngwana ka o tlile gae.
1: Iya.
2: Ke leboga Modimo gararo.
1: Ngwanešo. Ra leboga ka mo Northwest.
2: Ka leboga Augustine.
1: E ba le Modimo ngwanešo.
2: Morena ka leboga.
1: Iya. Re tswela pele re tsea motheletsi show, motheletsi dumela.
3: Tobela le kae?
1: Re gona mama.
3: Ke kgotso.
1: Aiya te kgotso.
3: Ya utlwa.
1: La utlwala hantle.
3: Okay, ke leboga.
1: Iya.
3: Nna ke batla ka tshaba sa Jehova hore Modimo teng wa phela.
1: Iya.
3: Ke mmone ka matho. Le ga baby re o ka se mmone ka matho.
1: Iya.
3: Re tsamaile re ile dikgonyeng community bashimane le banyana. Ke rwalla go na le mo ma bontate ba diphiri mona ba rema dikgonyeng.
1: Iya.
3: So ra kry lo re go na le dikgong tse pila re ka ira mashabana teng ra rwala dikgong ra ya gae.
1: Iya.
3: Ile o mpika ka mpatsa ga di mashabana a la mapila a le ra kry-a anaconda e kadile ka motlase.
1: Banna we.
3: Anaconda e ke bana re na nako eno o sena dikgong o sena di TV re sa itse ne nna ntlha ke e bona ntho e.
1: Iya.
3: So ka kry-a ka re ke movie monna.
1: Banna we.
3: Bashimane ba eme kwa, banyana ba eme kwa, nna ke nyaka go bona ntho o kare ke e kare no tlhaga e fofa ga e pele ga e tsamaya ga e tshikinye e na le lerole mo dimo
1: banna. Ga se tlhware
3: nna anaconda ee ba re netsore ke bentjile on that trend.
1: Iya.
3: Nna ke a bula matlho a ke re nna ke re ke selo se a ke sa kwešiše gore ntle ke direga
1: ngwanešo
3: ke a bula matlho ke bula matlho mola a ntsentse ke tshamega ga yona mola ganteng ge yo fofa mola e ema ka mosela e ema batšhaba nna ka a bona selo ke nako e Modimo a re wena nako wena o a ka ngwana a moje
1: morena go fitlhela
3: a re o mo fasting wena anaconda e seng waka ba tšhabile for 3 hours ba ntlwetse mola ke sa utlwe.
1: Iya.
3: Gore kuile ke eme ka maoto.
1: Ngwane shure le boga bogolo jo jwa Modimo o bo bone go ya skabe ya go dira selo re le boga taba yeo.
3: Eh ke nya go tlo botsa le ba bang gore re ba lla ba llele mo maoto mo mangweleng ga
1: tsana
3: le ba mmitse o tlo ba araba.
1: Amen. Amen.
3: Ke a leboga.
1: Re tsho motheletsi show dumela. Iya. Motheletsi show dumela. Ke tsa motheletsi show di nomoro tsa mogala 086 000 2452. Na o bone bogolo jwa Modimo go be go diragala eng bophelong jwa gago? Ke lona lenaneo la rena la Thobela FM Gospel Session mo e leng gore nna le wena re a ipsina ka sona sebopego se. Nke ke fete ka mo
4: Sun City, are you there?
5: Ziakala mo Sun City e wile gape e tla witulega festival ya moswana noshi ka di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona di gate di bulaga.

0: Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stunner. Bafiki Zolo. Lebaba Mwe Baba Nchi. I say, can you feel
1: it? The ticket video kwetsagala ko ticket broker 350 rand. The VIP 1750.
2: Ziyakhala mo.
1: Kiri ziyakhala mo San City.
3: Ya ba re tswela pele le nanong la rena la gospel session mo re go botšiša go gore na o bone bogolo jwa modimo go be go diragalang bophelong jwa gago. Dumela re tšea motheletše šo. Dumela motheletše. Motheletše wa rena šo. Le kae magomma batho? Le tsogile ka leboa kgomo? Re botse gore na o bone bogolo jwa modimo go be go diragala eng? Ya. Ya.
4: Ke a leboga magomma batho lefaseng la leboa kgomo. Modimo šong magonna. Re a leboga. Ke tšea motheletše šo. Dumela. Motheletše wa ka šo. Dumela. Re tšea motheletše. Thobe.
5: Le kae na?
4: Re gona motswalle.
5: Aowa, Modimo ko o mogolo.
4: Modimo o ko o mogolo wešo.
5: Kudu. Ntate Augustine, nna ke moleta dikgoro ma.
4: Moleta dikgoro mo kae?
5: Gauteng mo.
4: Ka kua Gauteng motsemogolo Mollakoma.
5: Motsemogolo Mollakoma, lefaseng la Gauteng ntate. Modimo ko mogolo monna, jwale ka moleta dikgoro ke bereka ke šoma ke le moleta dikgoro.
4: Ya.
5: Batho ba tsena mešomong ya bona. Ba bangwe ba bona ba tla le dipaesekele ba tla mošomong.
4: Ya.
5: O mongwe ba šia dipaesekele tse mokeiti ba re a šala gore tlhokomele ke dipaesekele tse morena.
4: Ya.
5: Ke re ao ga ona taba. Ai, ba tsamaile ba ile go šoma ba tla bua ka nako ya bona e mošomo wa bona o jwale ba o phethile.
4: Ya.
5: Ai, nna ke kwa ke nyaka go ya mo dishopong mane ko reka tša uya.
4: Motswalle.
5: Ke a di lebelela paesekele ke tšea e nngwe ya tsona ke re nko gore motho a o reka tša uya mane.
4: Ya.
5: Gan paesekele la ke tsereng a ena di-brake manaa seata
4: manna o breaka ka putsu jale
5: jale ke ta breaka jang ka putsu ebe ke tseba gore a ena di-brake be ke ta breaka ka
4: putsu
5: ai ke nna ke ola ke a huruetsa kwiri bile wa etela poleke ya gona
4: ya
5: ai e ke tsena mo dirobotong šile roboto e red kolo e šile dinyaka go feta
4: ya
5: ae ke re jale ke a breaka jale ya re a nix
4: A ke eme.
5: And-e, ke tšhintša kšhene ka kwa tselela ke leboto.
4: Ya.
5: Ai, ere ke kere ke lwa le yona dikoloi fela ba mpone gore mola o na le bothata ba eme batho ba Modimo. Ka o bethana le leboto.
4: Banna we.
5: Ya ba re ke mobe ke feletse ona ana mowe e ke o tsewa ke le ka mo Castenhof.
4: Ya.
5: Ya ke betile mola pe wa le ka tsela ke le ka Castenhof ke tswa mo ka bona ka re ya
4: ei
5: ka ma ka ma ka Modimo
3: bogolo jwa modimo jo bo bonego
5: bogolo bo bogolo ba modimo ba nawa ka nnete ke nna o ma motho ke sa phela
3: moleta di goro ke a go leboga ka kua province nya Gauteng
5: tobe
3: thank you issue
5: a o bengwa
3: ke a go leboga ke a go leboga ya re a bokwa wa ne go le morwa ka nnete o na le bopaki a rekwe dumela
2: Khutlwana
3: ka. Ga ya te khutlong jenne tsa lefase.
2: E go fitlhela ka America.
3: Motswalle.
2: Me ile ka re ke le Cape Town ka ile tsa.
3: Ya.
2: Ka re papa go kopela ba bolela sedi. Ke ba ka sebole le sedi na nna ke anga ka.
3: Ya.
2: Ba profeta ba le ba la ka mo ka di fitshaba. Ba re modimo re tshutse sedi o thoma mamotla.
3: Mm.
2: Ya ka bona re modimo ko mogologo.
3: Modimo ko mogologolo.
2: Ya, papa ga re khutlong ke nne tsa lefatshe o ra le gona ka kua Iran le Iraka le America. Ba re na le family Washington. Re a leboga.
3: Re a leboga motswalle, re a leboga, re a leboga. Ya ba ile gore lebakeng leno ke sa tswela pele ke no tsea motheletsi mo e tla ba wa mafelelo felelo dumela bogolo jwa morena jo bo bonego.
6: Re kaena
3: re gona weshu
6: ha o re ke tati mashale di ka take zone ke re a skororo
3: ka kua a skororo ka kua
6: o sha te
3: tobe
6: ka bona go tlo ba modimo
3: ya
6: ke ke ke a mo ile go tseng ya satana ga modimo a gana ka go phinyo jwa ka
3: ya ya
6: na o re modimo o na o ya phela ka thank god for saving my life
3: ya
6: ya ka thoma go tsemelela ka mo tshela pele go moreta
3: gore
6: go bona bogolo jwa gago ditheto di a motshwanela
3: ditheto ka nnete di a motshwanela
6: ka gore go save le shoro ba bangwe ba sogala ka maphelo ke a shifa modimo a mpholosa
3: ya
6: e re ke emelele ke tshame ke reta leina le gore modimo wa phela ka nnete
3: motswalle wa ba nkgopotsa lengwalo gare ga mangwalo a makgethwa lengwalo la Jesaya ga re ka lehola kgoši Hosea kana ka bona morena kana ka bona barongwa ba ena le diphego tšeo di tsheletšego
6: bona morena ka bona pholoso
3: ke a go leboga ke a go leboga motswalle wa ka ke a leboga modimo šoo re tswela pele re tswela pele lenaneong la rena la gospel session mosamaria wa kgaogelo ka nnete bogolo jwa morena re bo bone ka gare ga maphelo a rena sello maruta o tla go wena a re mosamaria wa kgaogelo

0: sa ka koroba le re toron tsaka koroba le bang san di san di lo ga nore fa paga miro o tloga bola ka iria pelo fla ga ra bara bola ga rao tsala pelo ro swara ka no mino mo tsa mana ga sho kama kama ma shishkar tangu sa
1: my brother, man of the match, Sanjay the Khari, do me lora. No, gina lwa eno ra ga robala. Eish, a mo se ga rompe tshilo. Ka me go bikelo. Wa ta mo ke le ngwana mo le damage. Eish, ga le se na netwa le go bona ke gaba bana. Ano, mara ke na lwa ene ga robala. Do mo wa machaba ka botso ko mo komeng.
2: Man of the match, go tsong ka ga shongwa na bomma. Eh, di toron ja ka ra robala. Yo, na ke fetsa. Go robadisa boy ga ne fa mogale re tshitse a sa robala go robala no ga le ke tere tere doron tsaka awa.